0: truck nga ra. Hmm. Ag din doon paagto nga ni Contessan daw sa may area dayara nga Batangas.
1: Diretso sa Katiklan eh.
0: Katiklan, ito tani kong tadaghon. Pero problema, pag abot di ka na sa may diversion road, siyempre, medyo papukid na garo karsada.
1: Pataas tabi ron. Oo, delikado kinagani doon kung una ka sa likod eh.
0: Mataas. Ay kung bukon bagay, kung mga magiguyar, ay mga kwan makon ka na ginadrive na ay mabalik gid, no? So, ro, plastada rayon, ay ginting huaan baga nanda nga ipasaka baga katropan dyan. O galing bukon bagat bastante, ro, persa, no? Ko sagakyan.
1: Medyo na ni unagang imaw nag, kwan, paalin ta kung iya mo sa mga buberde or ito sa may Tulingon, sa Katiklan, mas matindi pag ito.
0: Ay, grabe pa na to.
1: Sa may area na bas.
0: Mas grabe pag hindi ka itong katropan dyan. Ay,
1: agarong karkadot at mga PIDs nga raro tracking eh.
0: Tracking, oo. Ay, ro, plastada ra yun. Ay, siyempre, medyo nagang na yun man, hindi katakot na makasaka. Ginbalik, no? Dahil ka nga driver katropan dyan. O, ro, problema, para ginbalik na, para nga ni Kunta makabumat builo baga at ipasaka. Ro, problema nga, pagbalik na na, ginasugid nga nadugaan tabaga no, yung tadayag karangang prino, ro, sagakyan. So, ro,
1: gin... Ay, na kaya nga prinuhan, gano, sa kabugat, abing may karga na eh.
0: Yung para sa bilog man matuod.
1: Sa maro, tayong prino ka rin.
0: Ay, Romanovilla, gin, kwa na lang ron, gin, liso, pagto sa may... waga, no, nga portion baga, kung nagapabanwa kagidmanat, liso baga, katropan dyan. So, di karo na ginpaliso lang gid, no, Romanovilla. Aro, problema gang, syempre, ay, bangod man sa kabugat, ay, natumba gid, ron, ro...
1: Tumagilid gid,
0: ah. Oo, tumagilid gid, ro, wing van, katropan dyan. Nagnadagahig gid, agid, matundo, tricycle ka nakaparking. Ro, swerte gang, wait, sakay, ro, tricycle. Kasi kung may sakay, katropan dyan.
1: Kasi may sakay man, ima, pwede pa tamang kagawa, eh, magadagagan ka pati mo, eh. Kita mo, ano, nagpa-os-os, paidagong basakyan nga ron, eh.
0: Oh, pero depende naman gid siguro ang sitwasyon man, no? Kasi gupi nga, kuan yung tagid ro, try sikin gupi. Oo, gupi, tana, pinintag na gid ang mga
1: ano. Gusto.
0: Hi, Roy Nindayon, ro, nangin plastada ray makaroon abe, ay medyo ginabugaan naman dahil karang track ang isaylo ron do ginagamit sa feeds nga ra, nga mga powder nga ra katropan dyan, i-transfer sa bilog karang asakyan para dagong gid no, sa area ron, ita daya karon nga Batangas.
1: So, kamusta ro, driver kara agro kwan?
0: Well, okay mat ano, wamatat may
1: bilog.
0: Wamatat may naninahan karang painante or driver no sa natabo karang aksidente. Pero kanya ay din doon gas upi no ro printe kanda karang
1: agro tricycle tanga to nga linupi na gida.
0: Hindi para sa bilog ka bagayran kita nang darong katropan diyan. Nakaparga nga ta datong nga tricycle. Agar ndo gastosa nyo man andaron andaman karon niya dahil karang sagakyan karang wing van no. So ro dapat abi kung nagasakay kita na una no aware kita na katropan diyan nga hindi kita magsunod-sunod baga sa mga wing van nga nakapingkong mataas nga area no kasi may mga tendency abi wa man atong ginapamuyo nga kwa matay gulpi baga no nga naga-atras baga nga ni ay distance sagang gidro kinahanglan naton no kaping kong ro kadungan naton normal dagkuan karang mga sagakyan so balikan naton katropan diyan no ro pagpahayag lang gid anay pamatian ta angot sa search warrant kara ni police captain Dix Real Tortuya ro OIC itaton karang Aliso Municipal Police Station pamatian ta
2: si Police Captain Dix Rail Tortuya na room officer in charge sa aton karang Leso Municipal Police Station may kanta na no sige patigayon ng karang warrant search warrant no particular di kada sa may area no ita barangay Mina Leso sir may dahil karang adlaw para kay mo sir
3: may dahil din nga agawan sir Ariel no kasi mga managpagamati sa XFM
2: sir bukamit update no sa natabo karang search warrant kay nakamusta rin nyo karang pagpatigayon nito operation sir.
3: Okay na nga ni nga agahon no ay nag-implementar kita ito sa nga ka search warrant nga gin-issue ito aton nga regional trial court Kalibuaklan nga ginpirmahan ni Honorable Mantalid P. Patnubay Executive Judge daya hinahanungod sa paggabag it RA 10591 or Comprehensive Firearms Law daya haging serve naton kay na ito sa sangka subject naton sa sangka panimagay sa Zone 1, Barangay Mina, Leso, Aklan.
2: Ano ro background de ka nga subject person aton gara sa?
3: Aton nga nga subject person ay isa yung naka ano ra, driver.
2: Pilang tagon do de ka nga subject person sir?
3: 40.
2: May pamilya man tayo mo na sir?
3: Oo, may anang pamilya.
2: De ka, alin do man na-recover sa anak ka nga parimagay sir?
3: Aton nga na-recover kara ay isa yung naka caliber 38 nga revolver, may suod ra nga lima nga ka mga live ammunitions, sambilog nga daan man yon nga magazine it caliber 45 nga pistol, daan man nga hand grip it baril nga din aton masayran kung ano nga kalibre.
2: So daya tanan wa tara itam nagkaigo para nga papel.
3: Oh, taga ato ni mga agin pa ngayon, ano, it, papel na hanungod sa dayang nga mga butang nga na-recover natin ka na iwag, hindi mo at hapakita.
2: Sir, may mga reklamo sa rong dayang ka subject person nga na sir? Kasi gaban niya ba na may pag may searchwaran, gaban ay may mga reklamo ba nga na sir?
3: Doon nga nino, do, aging dahilan ka nga haman, it kinaplay natin mat searchwaran, ay nahanungod sa mga reklamo ba nga, it mga magapit manuna sa anda. Nga imorahay nagapinagupok ita na nga baril.
2: Okay.
3: Agduin hay ginvalidate man ita aton nga mga intel operatives aganda man nga na-confirm nga imogin man hay may baril nga ni.
2: May record na sa aton kara nga police station sir or sa barangay day kara nga subject na to?
3: May record niya sa aton nga police station ro doon nga reklamo it party sa nga pagpagupok it baril.
2: So maabot ra nga mga reklamo rin mo sir?
3: Sa akong nga na kita ay daywang bilog nga separate nga reklamo sir.
2: May pamilya mo ta sir no day ka nga kwan niya na subject person at
3: iba na nanang pamilya.
2: Okay ro. Nagabiyahe day ka nga kwan niya na sir. Day ka nga subject alin may mga tendency halimbawa nagabitbit man ray magbaril.
3: Di man aton mahambay no nga sana nga pag biyahe gid hay nagaday mo itbaril dahil reklamo malata hay gapagupok imo itbaril una sa nasanda nga ano ng lugar.
2: May mga resistance kay ina nga natabo para sa.
3: Wa kung gidman nangin cooperative man ron daya nga aton nga subject no.
2: Well ginapamalibarat day kada nga subject natong do pan nga na. Na recover ka na.
3: Hay kung ano mataraan nga statement sir hay aton mataron niya gina respeto agin to lang man imo mag magpakita it ana mat nga mga nagakaigo nga ebidensya sa pag-abot sa korte.
2: Ano ra na karang mga kwan kada sir kaso no nga iga tubat di karang subject person
3: do aton nga iga file karakana isang bilog hay ano section 28 RA 10591.
2: Possibly sir mga inunor na karang iga inquest halimbawa man na
3: daya hay hinaga ay pwede para imong ano may suod sa inquest.
2: Okay ho. Sir, lastly lang gisa ano ra imo karang mensahe no kapin sa mga nagagamit no itay karang baril na uwa baga nagakaigo karaga lisensya para sir.
3: Salamat gid sir sa dayang pagkakataon nga imong ginatawo nga makapabot man kita it aton nga mensahe sa aton nga mga kasimanwa ya sa Banwait Leso nga gabi yung gid sa doon nga may mga nagahupot baga it mga baril nga uwa at nagakaigo nga lisensya nga kung mahimo ay andagon lang nga i-surrender ya sa aton nga Leso Municipal Police Station pwede man doon nga pinaagi sa aton nga mga barangay officials agud nga makalikaw sanda sa kaso.
2: May mga tikang sir aton kinang Leso PNP ano rong mga hugot ninyo karang mga tikang para matapnat no ray karang mga para matapnat no ray karang mga nagagamit pa sa giyapot illegal karang armas.
3: Doon nga ay padayon ro aton nga information campaign sa aton nga mga kabaranggayan kung may mga barangay meeting kita mga pulong-pulong nga ginapaabot naton na ginaayo sa aton nga mga kasimanwa nga doon nga ni nga alikawan nyo naton do paghupot it mga baril nga wa it lisensya.
2: So after it day karang din din siya siyempre na recover day karang baril nga siya alin do nagkakaigo karang disposition no sa nung layo karang baril sir ag siin ninyo ginarefera.
3: Daya nga mga ebidensya nga aton nga na-recover ay kaibahan ra sa pag-file no, i-complain ka na ito sa atin nga Office of the Provincial Prosecutor.
2: Okay.
3: Kung during sa inquest.
2: Mm. Sir, thank you so much. No, sumisiin mo parang pagkipag-angat sa'yo.
3: Thank you, sir. Oh.
4: XFM Police Report. Police Report.
1: Yan, thank you kita kay Police Captain Tortuya ro aton karang Officer in Charge ita Lisupin ita dayang successful nga operation ita aton nga mga kapulisan sa pag-search. Sangka pa ni Magaya, garon, nabuan ita dahil sa mga katrupa. O, sa ato makaroon nga pagpadayon, 8-12, good morning anay kay Aljon Dirilo Navarro. O, nasa Ruilan Junior Barber Shop. Good morning kita, nagamonitor, nagsalpatik cellphone repair shop. Kay Robert, kay Junior, kay Cap Junior, kay Mike Paulino. Pinamati, makaroon nga gawin. Good morning, una
4: good morning.
1: Lini Villorintir Antogan, good morning. O, nasa Luktuga, Libakaw.
4: Good morning.
1: Nagpropamati man makaroon nga. Morning. Now, sa aton makaroon nga pagpadayon dayang porsyon hatod ra katon ita Sisdapain. Rosisdapain is paracetamol imaura. Nga anang nga produkto it Yes to Health Incorporated. Your all-in-one relief. Gindisinyo para buligan nga mapadasig nga magmayad. Ro mga bagatian, kaparihuit gagnat, ubo, ro pagbara sa ilong, isipon kita. Bangod sa chimpo, no? Agrupag panganakit itiawas. May paracetamol nga nagabulig sa pagduga it mga stress-related agpag panganakit it aton nga ugo. Ginapabilin man na nga maging manami rupa matyaga ag magapukos kita sa mga aktibidades sa ag maging produktibo, no? So kung may una ka nga ginabatsyag Sisdapain, mga katrupa, sa aton karang migmanghod, dasigrun, bro, pag duga ko mga pagpaganakitit inyong kagawasan, mga katrupa, kung nag-inom, magika mo, it's Sisdapain. Doon, para sa aton karon nga mga katrupa na nga nagpaganakit randa, nagpaganakit rogo, tuga, itdaya ka rang ubusip o nagtrangkaso, dapat imna ninyo, it's Sisdapain. Anaroon, it Yes to Health Incorporated. Nga mga katrupa. Now, sa aton makaroon nga pagpropagayon.
4: Pusay!
1: 8:15 raton karang oras ha, sa ato makaroon nga pagratsada. Kahapon kabi-i abo nga mga sports event nga bagantayan ro mga Pilipino eh. No? Ro mga sports event nga mahilig ida karo mga Pilipino. Una basketball. Sa PIBA Asia qualifier mga katropa. Naglaban ro Pilipinas, Gilas Pilipinas ag Australia. Galing eh, linampasok kita ita Australia. Una nga to sa New Zealand, kanamiton nga pang double overtime, pierdi. Kabi eh, pierdi man. Pangaywa is rung laban, ang ginabantayan itanan eh. Rung naging laban kabi eh, ni Alex Yala mga katrupa. Now, napierdi kita. Ha? Napierdi si Alex Yala sa fourth round i 2026 Wimbledon Championship kontra kay Jasmine Paolini sa score nga 6-4, 4-6, 6-3. No? Sa unang set is daog si Kwan Paolini. Pangayawang set daog si Yala, si Alex, no? 6-4 man. Ro score. Pag-abot it third set, final set, abay na pierde mo, 6-3. Mga no, pero kanamiton nga laban ug gipakita ni Alex Yala. Ha? Mahigpit nga tungki anay nanda nga daywa ni Paolini mga katrup. Hasta sa third set, in fact nakalamang pagani mo nag 3-2. Ha, ruinampang galing linansang ni mo sa 3. Wow, ni mo na kagagas mga no? Pero may mga sangkiri nga mga nakikita nga rason kung namat na pierde mga katropa si Alex Yala. Dahil aton malatara opinion na amat na pierde mga katropa. Mas matibay tabi si Paulina, yung kalaban nga nga taga-Italy. Ha? Ag nakabuo imaw it mga importante nga mga puntos sa laban. Di kara sa deciding set, sa third set, nabuo gyapon niya ni nga mabreak eh, or nakalamang. No? Pero sa third set, nakabuo it na karang importanteng break, observe. Ag napabili na rong kalamangan hasta nga natapos rong laban. Mga katropa. Medyo nabudlayan yan si Alex Yala sa anak karang nga pag-serve. No? Kita nyo, sa daywang sunod na nga serve, score ko tabi dahil ron, mati ko ta sa kalaban. So samtang nga nagabuhay rong laban, kinangan mo nga maging madahan di karay. Ag dapat consistent ka mga katropa. No? So si Pauline is consistent ta. Karami tara na nga pag-serve from the baseline. Ha? Si Yala, nakaangkon it pila ka mga error di karon mga katropa. Ag duyon nga set is very important. Importante sa third set kasi di karon yun. Kung sino magdaog di karon ay duyon yun. Imoro daog, sugod. Now, una, ro Italian tennis player nga nga si Jasmine Paolini, veterano man ra. Ha? May mga abo utaraan na karanga na experience bilang dating Grand Slam finalist. Kita mo, medyo kalmado imaw. Relax. May mga time nga may una nga mga pressure. May mga pressure moments nga makita. Nakaya ng dagot. Kaya nang makontrol. Rodagagan, itinampang mga now, despite sa pagkapyerdi ni Alex Yala, grabe man nga kadagagan o gintao katon nga mga Pilipino karay. Importante ro naging kampanya na ni Yala mga katropa sa Wimbledon. Sa wamang nakasayod, ro Wimbledon sa bilog sa pinakakilaga nga hampang sa tennis nga gina kung gid aray tanan nga mga tennis player sa bilog nga kalibutan di kara nakilaga day Venus William rubang mga ngod nga ra nga mga Williams sanday Federer sanday Nadal no sandaron naging bilyonaryo sandara mga katropa del sa tennis yang pero napasigawan di kara mga katropa nga makasugod sa quarter finals si Alex Yala no si Alex Yala may mga bago mo nakasugod di kara abo roan naman nga ginpierde na napatumba na ro defending champion itliga mga katropa ha agdo yun ro sa bilog sa pinakamabaho nga upset sa anak ra nga torneo sa dayong tournament nga umabot imaw sa round of 16 ag para katon nga mga Pilipino daya is makasaysayan nga kadagagan para sa tennis iya sa Pilipinas kita mo gindayaw pati ro presidente ta mga congressman, mga senador, gindayaw dahil sa anak karanga performance. Ah? In short, why mo na pierde dahil yang sa mabaho nga rang mga nakita nga mga ero. Na pierde mao dahil mas mayad rayang si Jasmine Paolini pag-abot sa mga crucial time or sa mga critical nga mga minuto si tinampang mga katropa. Di kara mayad si Paolini. Kun aton kara nga tan-awon mga katropa. Ha? Pero despite karon ginpakita gihapon ni kuan ni Alex Yala nga kaya nana makipagsabayan mga katropa. Nadaog na ro second set. Sa third set, naglamang pa imo itsang bilog. Pero linansang unimaw sa tres. Diba? So, kung natong tanawon, kaya ni Alex Yala makipagsabayan sa mga mayad nga mga tennis player sa bilog nga kanito. Ang kaabo nga mga igmanghod natong nga nagapati, nga raya, hay, sa bilog sa mga tikang. Saan na kara nga padayon nga pag-angata sa WTA Tour. Mga katropa, agbugay nato na nga mga Pilipino. So tapos na roan ang kampanya sa Wimbledon sa round of 16. E napirde mo kabi eh. Pero gina-expectar naton nga magataas mga katrupa roan na karang nga WTA ranking. Kasi suod imo sa makasaysayan nga kampanya mga katrupa. Ag reprojected karahay magasaka imaw sa basi maging world number 28 mga katrupa. Or mas mataas kisa sa dati ng career high nga number 29. No? So, ano ro next para kay Alex Yala? Ha? Makaron, ginapopahuman yung man sa gihapon nga magapartisipar sa masunod nga WTA tournaments sa hard court season na bilang pagpupahaong mga katrupa para sa US Open. No? Although nagtapos na rong kampanya sa Wimbledon, kabuabo nga mga tennis analyst ro nagapati nga Raya is unang tikang pagang sa anang karira mga katropa pagabot sa Pilipinas. Agin expectar nga mas mataas pagidro ana karang ranking or mas mataas para anang maabot mga katropa. Ha? Ag mas maabo ro mga direkta na nga masudlan sa mga mabahong nga mga tornillo sa bilog nga kalibutan. Well, sa mga masunod nga mga binugan mga di karapagang sa anak karaman nga kadagagan sa Wimbledon, million man eh. Pero anak karang anang nga kabi. Marami, kalaban. Naging napatigyan ka na kabi mga katrupa. Okay, sa ato makaroon nga pagbrobanayon, datong porsyon na ito na katon, it premium D3 soft gel capsule. Pero premium D3 soft gel capsule, himura sa vitamin D3 ah. May virgin coconut oil, ag moringa. So, importante ra sa aton nga gawas mga katrupa. Ginapanami ro calcium, absorption sa aton karang gawas para maging mabaskog ra aton nga tuan, ginasuportahan ro joint ag muscle function, ginabuligan nga pabaskogon ro mga natural nga enerhiya ag nagadugang itdao tao ita aton karang pwersa sa gawas mga katrupa. Kung nagainom kita it premium D3 soft gel capsule, importante ra sa gawas nato, no? Gani dipinsahan taraton karang gawasan nga hindi mabutang sa angangang, kinangan maginom it premium D3 soft gel capsule kasi may himura sa vitamin D3. May virgin coconut oil ag moringa mga katropa. Ang na-rate yes to health nga produkto. Mabakara sa mga butika nationwide mga katropa. 8:25, ratong na oras, madaliang. Mabalik kita pagkatapos yung ginit. Aton ka na nga mga commercial, ha? Stand by.

0: sama ke butika.
1: XFM. Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
3: magaan.
5: Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklan. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Oy, sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
8: I'm with high caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
5: Santon Plus Gold.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM. XFM.
11: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The secret of health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
9: Premium D3, ang pinalakas na vitamin.
3: Vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
13: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
14: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
15: XFM.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
17: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
20: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
19: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
20: Siguradong sisiglang pakiramdam.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Ang pamahid
19: na all-in-one sa presyong magaan.
20: Santone Plus Herbal Oil.

0: Mga katropa, balik kita sa aton magaron nga pagpangalagad. Aton na oras 8:43 na sa aton. Kaya nga porsyon ato dakaton ita Santon Gold Plus. Mga katropa, Rosanton Plus Gold. Importante man dahas sa aton karang gawas sa mga katropa. Kapimpa sa mga bisan wa ta kamot ginabat siya, pwede ta kamo makainom kasi dayang ra nga Santon Plus Gold nagataora it suporta para makalikaw sa mga posibleng masakit sa atong. So kun adlaw-adlaw kang nagainom, medyo nagakaon ka man karait ang palaya, malunggay, mangustin, mga katropa. May garlic ag spirulina pa nga makabuli gid para mapasanyo graton karang nga gawas. Kung wa ka nailaga kaon it ang palaya, well una sa Santon Plus Gold. Sugod gid imong na daya nagapabasko kita aton karanga resistensya sa gawas, aton nga enerhiya ginalimpyohan na ro aton nga gawas, nagabulig ra sa pagtunaw it pagkaon, ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipusoon, manggaranon gid sa antioxidant sag nagaprotekta sa pagkasama dit aton karanga selula sa aton karanga. Santon Plus Gold, under ATS to Health Incorporated, mabakag sa mga butika nationwide. Mga katropa, now hara na makaron sa aton makaron nga pagpangalagad, may naga-trending makaron ag naga-viral. May mga estudyante una sa may barangay Uyang sa Banwa kara Itlipa nga Rwanda karang mga gamit, mga pagkaon or mga bagon paadto sa eskwelahan, ginatabok it suba, no? Now, kung aton nga makita, buhis buhay ro pagtabok sa suba. Itdaya nga mga ginikanan para kang madagar o anda karang nga mga bagon or mga gamit sa eskwelahan nga hindi mabasa, mga katrupa, it nagaragasa nga baha. No? Ay sa panahon naton makaroon, naarang chimpo nga ra, mauganon gid ra. June, July nga ra ay una gid aron. No? So, ro plastic, ginpahabok ka. Ha? Aginsakyan, ginpagutaw-gutaw, agindo sa sugod, ro mga gamit it mga inunga. Now, nabugan ra it video, itsang ka-content creator nga si Grace Isto. Una sa may area it Libakaw, mga ro pagdaga it mga bagon nga mga pagkaon para sa mga estudyante sa Barangay Uyang. Well, buhis buhay nga ginatabok sa suba, sa kairong ginpahabok ang nga plastic nga ron. Makita ninyo sa atong karon nga live, mga katrupa. So, ginistorya na katon kung ano ro plastada, itdaya karang nga buhis buhay nga senaryo, mga katrupa, itaton nga maigmanghoda para gang madaga sa eskwelahan o mga kagamitan o mga pagkaon, ginbutang sa ginpahabok karang nga plastic sinakyan. Mga katrupa, ipaalin pa kung matindi para mga pag-ugan nga may kagamitan. May harap makaroon maaton ng pamatian, mga katrupa, sa pag-ibangangot ka ni katrupang Clertian. Bullseye!
1: Bullseye! Ma'am Grace, no, sa imo ka nang ging post sa social media nga rubuis buhay, gita nga ni nga nga pag tabok isang kalaki sa kayita, no, tuming ko sako, no, nasa suba nga sako, with Barangay Uyang. Ano ro istorya sa likod ka to, ma'am, imo nga video?
2: Yung pong nasa video, mga kapatid ko po yan, dalawa po sila. Yung ano po na yan, yung sinasakyan po nila is ano lang po yan. Plastic lang po yan, yung kinapalobo.
1: Ah, okay. So, ginpalobo at agid, kumagawa mat ibang nakabutang, ma'am, agod niya. Siyempre, may peligro nga mabasi magabot. So, uwagid agid, ma'am.
2: Wala po. Ang nakagay po dyan sa loob niyan is yung mga pangbaon po ng kanilang mga anak.
1: Opo,
2: yung mga gulay, mga ganun po.
1: Bagon pa, ano ma'am, paagtot kwelahan?
2: Opo, kasi malayo po mga isang oras na higit po yung lalakarin nyo mula sa amin, papunta ng, ano, ng Agbatuan po, Sitio Agbatuan.
1: Elementary school.
2: Opo.
1: Barangay ano doon, ma'am?
2: Uyang po.
1: Uyang Manjapon.
2: Opo.
1: Pero magayo ta sa inyo nga...
2: Magayo po.
1: Alright. So, ma'am, adlaw-adlaw, do yun do sitwasyon, do yun do, ano, routine, iti mo karon niya, igmanghod ni mo, no, agod niya, mahatdan ni pagkaon, o anong mga estudyante?
2: Hindi naman po, ano, araw-araw yan na ginagawa nila. Pero madalas po nilang ginagawa yun kasi ano eh, ang trabaho po nila is doon po sa amin, sa bukid. So ngayon, ginagawa po nila yan kasi para mas mapabilis yung paglalakad nila papunta dito sa mga ano nila, eskwelahan or sa pamilya nila.
1: Pero kung sa suba, ma'am, gaagi, mas madali, bukunit, pero kung gatika, ga sobra sang oras, gid.
2: Opo.
1: Alright.
2: Depende sa bilis nila. Kung katulad ko na mabagal, eh, mas mahabang oras.
1: Pero pwede mata makapili, pwede nga magbaktas, or kung gusto it mas mapadasig ro biyahe ay matabukid it suba.
2: Pwede naman po kung okay yung ilog na mababa and yung dito po sa kung sa lupa naman ito ano or alihidan ka magdadaan. Delikado din ma kasi may mga landslide din. Hindi din siya safe.
1: Ma'am Grace, makaroon no, kapin niya tig-uugan yun. Paano ka ma'am do, mas madasig nga mode of transportation it mga inunga, no, patabok, or paagto sa Agbatuan Elementary School?
2: Yung transportation nila po, kasi malayo, ang ginagawa po nila, naglalakad lang po talaga.
1: Mm-mm. Pero mas madasig kung gatabok itsuba.
2: Opo, kung mababa yung tubig.
1: Mm-mm. Pero makaroon niya, mingkutig-uugan yun, amat-amat na ita, mga sugudit, bagyo nga ra, kagabanan, gabaktas kita sanda ka ra, ma'am.
2: Opo, ma'am.
1: Mm-mm. Para kinyo, ma'am, gaano kadelikado ruraya nga klase transportasyon?
2: Sobrang delikado po, ma'am, kasi lalo pong, sabi nyo nga, kung maulan, sobrang delikado po ng ilog kasi pwede nyo, marami po kasing napahamak na dyan or nalaglag at hindi na po nakita o na-aksidente na ganun.
1: Ma'am, imo nga ano, inyo karang mga inunga o na mga estudyante nga ra, adlaw-adlaw gidaron niya kinahangan niya hatdan it bagon, andang bagon niya pagkaon ma'am sa andang eskwelahan.
2: Opo, kung wala nang, kasi dito po parang bayan din kasi siya. Lahat kailangan mong bilhin, tapos ano ang mga produkto na pangbaon, and magagaling pa po sa mga bukid-bukid dito sa amin sa mga ano, mga bari-bari or sitio pala.
1: Parang yung at Batuan Elementary School, andyan siya sa parang patag na.
2: Opo, patag din yung amin ma'am, kaso lang
1: malayo.
2: Ano, malayo. Yung iba kasi, yung iba, sa bukid talaga din manggagaling.
1: Well, at ibang elementary school una ma'am, no? Except sa Ruinya, Agbatuan Elementary School.
2: Meron naman po sa ano, sa...
1: Ibang barangay ko.
2: Opo, dalagsaan po siya.
1: Pero mas malayo na yun ma'am.
2: Opo, malayo din.
1: Grabe no, syempre sa nga ganya, makatuon gidrapat ro mga unga ay maskin delikado, ay sige ang gihapon ma'am.
2: Opo ma'am, kung makikita niyo po talaga yung ano, yung daanan, sobrang delikado po para sa mga maliliit na bata. Kaso lang, syempre, wala po kaming magagawa dito kasi ganito po yung ano, daanan talaga sa amin. Mga landslide, then ilog, tapos siguro po nakikita naman po niyo sa ibang mga video ko. Ang hirap po talaga, ma'am.
1: Adlaw-adlaw gidaro, ma'am, bago magkaabot at eskwelahan, like, kapin sa 1 hour gidaro ginabaktas or ginapagtabok sa suba?
2: Ang ginagawa po kasi nila, nag-ano po sila dito, na dahil malayo, sobrang layo po, at hindi kaya ng araw-arawin ng mga estudyante yung papailaw doon, ay naghinyo sila dito na magkaroon ng bahay dito. Nakiusap sila dito sa may mga-ari ng lupa dito na kung pwede na ano magbahay sila dito kasi yun nga mahirap sa kanila na uuwi sila doon na sobrang delikado, sobrang layo, hindi makakaabot sa oras ng klase.
1: So ngayon may pansamantala kayong bahay sa Agbatuan.
2: Meron po ma'am.
1: Okay. At least aminko malapit yun ma'am isang kere sa Espelandro mga inunga.
2: Opo ma'am. Pero yung
1: Sige ma'am.
2: Pero po yung mga magulang po nila, yun po yung sobrang nagsasakripisyo kasi parang yung iba, inaaraw-araw na kasi nga, ano, wala ka namang makukuhanan halos ng, ano dito, yung mga, ano ba, pagkain. Doon talaga pa, lahat sa bukid talaga manggagaling, ma'am.
3: Although malapit lang sa eskwelahan yun, rumanga ginaistarat o nga, wa managus it source of food, ma'am, no, nga ginabuan kid.
2: Wala po.
3: So rumanga ginikanan lang doon nagasakripisyo nga hatod sa eskwelahan.
2: Opo.
3: Sino kayo ba at mga unga nga ma'am saray nga temporaryo nga ginatiniran nanda sa may agbatuan?
2: Bali, ginagawa po ng mga, ano po dito, yung mga lalaki, iniwan po yung asawa nila or yung iba iniwan sa mga kapatid or tiya. Ganun po yung ginagawa nila.
3: Okay. Tapos, mostly, yung mga lalaki sa bukid at sila yung maghahatid ng pagkain.
2: Opo, ma'am.
3: Mm-mm. Ma'am, sa imong video, ano to? Ginpahabok, no? Ruplastic?
2: Opo, ma'am.
3: Anong klaseng plastic to, ma'am? Bukon madali magabot?
2: Ay, madali lang po. Isang tusok lang yun yan.
3: Sa bato, no?
2: Oo, kung magbangga-bangga sa matalim na bagay yan. Tapos yan, alam nyo po yung nabibili na mga plastic malalaki sa mga tindahan. Ganun lang po siya, kaninipis.
3: Pero sa sugod, ito yun yung plastic, yung mga pagkaon. Asin, nakabutang yung pagkaon.
2: Diyan po nila nilagay sa loob.
3: Ang plastic nga, ging pahabok.
2: Opo.
3: Pero so far, no, ma'am ba matanato, ma'am nga, kabisado man itraya ka ng mga nagatabok suba ro, dagagan it suba, ma'am?
2: Kabisado nila po, pero
3: delikado
2: marami na rin. Opo, marami na rin kasing aksidente dyan. Kasi, di ba, kahit saan naman po tayo, eh, laging may mga aksidente. Kahit gano'ng pa natin kapraktisado yan, di natin ma-check na lagi tayong safe. Kasi may ano nangyari na rin yan eh, yung na ano siguro na putok yung ano niya plastic din. Siyempre ano yung buti na lang marunong lumangoy yung iba. Pero sobrang delikado pa rin talaga.
3: Pero yung mga inunga wa mataga makaroon, ma'am.
2: Minsan po sinasakay nung iba, ginagawa nila, sinasakay nila sa likod din nila gamit yung plastic na yung patawid. Pero bihira po nilang gawin yan pagdating sa mga yung so, dinatawag nila ditong dagasanan. Hindi naman po nila sinasama yung bata dyan kasi pinapabababa nila sa yung linaw para ay talinaw. Oo. Pagdagasanan na, hindi na nila papasakayin dyan kasi sobrang delikado na. Sila lang yung nagpapalunoy dyan.
3: Pero kung kaya matagbalsa, nagabalsa lang man, although mabuhay.
2: Paggagamit po sila, gumagamit lang po sila minsan ng balsa kung papunta talaga ng bayan kasi sobrang layo po noon.
3: Ma'am, kung nagabaktas yata gedwa, nag-aagi sa ato sa suba, sa delikado nga agos it suba, may mga agyan man diya po niya suba, paagto it banwa, paubos sabi man at bukid. O tikangat agid ron, ma'am, nga masobra 1 hour.
2: Lahat po eh, kailangan lakarin mo. Yung sa amin mula, ano, Darangnan kasi. Tapos papunta dito sa eskwelahan na to. Ito kasi yung pinakahintuan ng mga motor. Yun, yung eskwelahan na to. Dito humihinto, dito na nag-stop over lahat ng mga motorista. Yung sa amin, kaya hindi nararating yan ng, ano, ng motor, ma'am. Kasi wala pang talagang kalsada.
3: Daanan, okay.
2: Wala ding kuryente.
3: So sa inyo, ma'am, ay ano ron, pure, doon yan, ma'am, no, puro lakad lang ron or may mga suba man gihapon niya ginatabok?
2: Pareho lang po yun, ma'am, eh. Yung suba na ginatabok tsaka yung lakad, isa lang po yan, eh, ma'am. Lalakarin namin, then gatabok din sa, ano, kung okay yung ilog at kaya namin tabukin, ginatabok namin.
3: Mm-mm.
2: Pero kung hindi, ang gagawin namin, yung ginatawag nila, pangalihid ka.
3: Oo.
2: Yun nga, so ilihidan na yan, nadaanan mo yan mga landslide, mga ano, pwede ka rin ma-accidente dyan, sobra, kasi ang hirap nung daan, ma'am.
3: Mm-mm. Ma'am, pilaw na kara-review sit imo nga itong upload niyo video, nga buhis buhay, kita nga, ni nga pag, hatod it, pagkaon, it anang rayang imong igmangod para sa nang unga.
2: kanina po, nasa 1.2, kaso lang kanina pa po yan eh. Mabilis siyang, ano eh, maraming...
3: views.
2: Marami, oo.
3: So far ganyan man, sa imo mga content, may nagpaabot bulig para sa mga unga nga nga, padayon niya nagatuon sa pihakit, malisod niya sitwasyon.
2: Wala po ma'am nang nag-ano eh. Wala po.
3: Wala po. Mga nag-extended bulig.
2: Wala po. Nasa ano na siya o? Oh? Nasa, teka lang, ilang view? 35,000.
3: Share pa siya
2: eh.
3: Mm. Awa. Shares. Ma'am, ikaw, taga-una ka gid, ma'am? Or, gabisi, ano malay ko makara, bisita malay una sa iyong pamilya? Or, taga-una ka gid?
2: Agarito po ko. Talaga. Kaso lang ano, kay Tagalog ako kasi ano eh, yung hindi ako expert sa amin. Ano, 10,000 na po pala yung views niya.
3: Okay, oo. So, adlo-adlo mo gidaman gali nakikitaan ro sitwasyon una sa barangay Uyang, especially sa suba nga nga buhis buhay nga ginatabok, ma'am.
2: Opo, araw, opo, saksing-saksi ako diyan sa mga ano nila, yung hirap nila.
3: Sige. Ma'am Grace, siguro makaroon may mga ano ikaw gustong ipaabot niya panawagan, especially sa LGU Libakaw, sa mga pwede no nga magbulig sa inyong sitwasyon sa barangay Uyang nga mahambaut anato niya magayo nga komunidad una sa Banua It Libakaw apang sa pihakay naga tinguha ro mga inunga ginikanan nga makatuon ro anda kara mga inunga, ma'am, mga gusto kang ipanawagan sa inyong gobyerno, especially sa LGU Libakaw.
2: Opo, meron po ma'am. Thank you po sa ano nyo. Ang gusto ko lang po dito kaya ginagawa ko po yung sa video na to gusto ko rin po makatulong para sa ano sa mga IP dito and IP din po kasi. Tapos gusto ko pong maayos yung mga kalsada dito. Tapos para hindi na mahihirapan yung mga estudyante and magkaroon ng kuryente para makatulong po tayo dito sa ating lugar para mabilis yung asenso.
3: Sumagayo kita ma'am Nur, barangay Uyang ara?
2: Opo, sobrang layo po ma'am.
3: Sige. So makaroon, wapatagya po no net signal, wat mga linya't kuryente, ay yung tubig, paano?
2: Yung tubig po is ano, ginawa nila ng paraan mula sa tabok ng ilog na to. Nilagyan nila ng hose. Buti nga po meron na pong ano ngayon, yung mga hose-hose. Tapos nagkaroon na rin siya ng kuryente dito. Kailan lang nagkaroon din ng kuryente? Ang tagal din ang panahon.
3: Mm-mm.
2: Tapos sumunod yung ano, yung wifi na rin.
3: At least no, may signal na kahit papaano.
2: Opo.
3: Ma'am Grace, thank you gida sa rayang time at sa pag-share man it inyong istorya. It mga aton man niya mga igmanghod, igmanghod na sa komunidad ng Barangay Uyang, ma'am.
2: Opo.
3: Sige. Thank you so much, Gid.
2: Thank you din po, ma'am, and God bless.
3: Sige. Si Ma'am Grace Estor, aton ka nga video uploader, itara ka nga buhis buhay, nga pagtabok itang kalaki sa Subait Barangay Uyang, makatudyak pagkaon sa nang estudyante sa Agabatuan Elementary School. Raya man si Katropang Clarity, Adit XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
0: I thank you gida kay Grace Isto sangka content creator no aga nakita ro sitwasyon itdaya kara nga mga igmahod naton nga mga ginikanan nga nagadaga itanda kara nga mga bagong pagkaon or, mga gamit sa eskwelahan it mga inunga buhis buhay kasi dayang scenario is kadelikado buko man right first time nga nakita naton nga mauraro ginaobright aton karon nga mga igmahod na pero well, sa kabuhayon nga panahon, wa tagihapon nga ni matawan it nagakaigo nga solusyon ng mga problema sa mga remote area naton niya sa probinsya. Especially na sa Banua It Libakaw. No? Pilang bisis yung managin pang highlight sa media, pero anda ka nga mga maura nga mga problema. So, mga ginikanan nga ra, kapimpar mga inunga, gatinguha agila tayo. Nga makatuon, makatapos. So, din yung pinaka-importante para kanda. So, mga ginikanan, nagabulig man, nagharon. Kita naton kung ano ang sitwasyon una sa Banua It Libakaw sa pagtabok sa mga kasubaan. Bisan mahambay naton nga delikado mga pay pa nga matawan it mga nagkaigo nga mga solusyon it aton karang gobyerno. Alas 9:03 na aton karang oras. Atong porsyon aton katon no Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Sa mga benepisyo kara ginapabaskog na nakararaton nga pananawan, gatawoy mo at protection sa aton karang mata. Nga para hindi magbagatian, magpaganakit ro aton karang mata, gamit ro mga screen sa mga cellphone o kung anuman nga mga gadget, dapat mag-Santon o mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katulad. Anarite, yes to health incorporated. Alas 9:04 na raton nga oras. Good morning kay Wawi Season. Ginalin Amaro, watching Makaron sa Agusan del Sur. Una sa Mindanao. Morning man kay Nonoy Mokre. Noy, good morning. Una sa Badyangan, Banga ha. Good morning kita, nag-monitor na sa Badyangan. Naka-highlights ko din. Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning. Emanong Rolando Flores, good morning man. Gapro pamati man Makaron nga. Huwag na oras mga katropa, standby na sa masunod nga programa, Servisyong Katropa. Naging kakbay, ang kabulig naton makaroon nga gahon sa aton nga technical side. Katropang si Pril Kit Palmon. Iyaman sa aton nga XFM News Center, kaakbay naton katropang Mariani Tolentino. Kabulig ta sa pagbasyada at mga balitaan si katropang Claire Tiad. Sakay man nagpatrol si katropang Arier Colas, ang katropang Christian Villanueva. Sangagan, kuamon ka nga General Manager, katropang Edwin Garing. Aga, siyempre, kuamon ka nga Chief Executive Officer, Dr. Emily Tooy. Ako man si katropang John Alin Tascanio. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibog. Ako ang katropa mo.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. At kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit nga diya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na System Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
10: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: mga butika.
10: XFM.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!
7: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanfon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
8: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanfon Plus Coffee Mix araw-araw.
9: Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
12: XFM.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time. This is 8 minutos, mga kataliwan sa oras, at alas 9 sa agkahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: bayaran niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Bayaran niya gahon probinsya it Aklana. Banuat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tanyo pagarangkada pagpangalagad. Programang serbisyong katropa. Magkaroon kita ng adlawit Martes. Petsa a 7 sa buwan ni Hulyo dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire T.I. Mga katropa, ibinigay ko sa dalas G sa agahon. Makipag-angot ka kon. Magpadad nyo mamin sa mga pagtamil sa numero 0998-591-5186. Sa so, mga katropa, 0998-591-5186. Wala rato nyo pagtamiyaw, rato nyo pag-abi-abi, rato nyo karoon nyo pag-welcome sa mga katropa nato. Ngayon naka-monitor, tutok na sa Nagraman Transistor Radio FM Bonds. Naka-tune na sa XFM Kalibu Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning everyone! Happy, happy Tuesday mga katropa! And of course, sa mga katropa man nato, nga mga drivers with lovers, sa ato nga mga mamang chopper out there, nag-monitor, samtang nag-aburubiyahe, nag-taris-taris, iyakaroon sa ato nga Banuat Kalibo, probinsya it Aklan, sa ato nga mga PUV, PUJ, tricycle drivers, good morning everyone. Stay hydrated ha, mga katropa, especially sa mga katropa nato niya nagabugad sa idaom ita sila kit adlaw required sa mga trabaho may mga outdoor activities may mga transactions keep safe and stay hydrated mga katropa tumama budlay na tumba why pilas no kung bukon kita pagainom itubig of course magamit gidit ano man niya pwede gid ninyong panangga sa silakit adlaw kon sa uwan man ro na rain or shine dapat protektado gid kita mga katropa. Well, good morning man sa ato yung mga solid katropa out there. Sa ato yung mga mahugod yung mga vendors, negosyante. Sa ato karon yung mga manugbakal. At the same time, nagkaroon sa May Kalibu Public Market. Good morning! Sa May Kalibu Shopping Center, kutubit magabot, ito niya pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla et Boracay, Mainland Malay. Sa 1st and 2nd District, ito niya probinsya Taklain, mga kagapit kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, mayared niya gahon, mga katropa. Sa mga katropa nato niya overseas, Filipino workers, so kan OFW. Si may kamong partid kalibutan, ano man niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Mga katropa, i-download na kamo ha, XFM Radio Mobile application. You can download it for free. Mga katropa, kutubid, may internet kamo, may data kamo out there. Pwedeng-pwede git kamo ka-download it, XFM Radio Mobile application. Kay ban feels like home, gidana. Kung everyday na ka-monitor tutok sa XFM Kalipo, kama naman, Kabilugan, XFM Network Philippines.
1: Exciting
0: Tuesday morning, mga katropa, sa mga bagong bugtaw di karon, sa mga nagabubalikutot, nagapupamukot pa sa takaroon niya mga gugban, sa mga katropa na ito, nagahikot na sa mga banggirahan, dagapugan, nagauroamat na di karon ita, himos, mag-aagto sa trabaho, mag-aagto sa eskwelahan, no, good morning, gidana, mga katropa. So, bakas-bakason, sa may mga paganawon, ay basi ba, malate ka mo sa inyong karon niya, mga transaksyones sa inyong mga klase trabaho. So sa mauamat at paganawon agdaga po pamukot sa gihapon sa makaroon niya oras ay ano pang ginahugat magkutoy pagdit mayad ing tiyan niya ron. Ay so sa anong oras shoot ana ho at para bang anak kayo ni Don at ni Donya
1: Exciting.
0: Bangon bangon bangon na mga katropa amat-amat dati karot hikot amat-amat nakamuti karon it po pang himo. So sa mga katropa nato nagapupamahaw nagapropanga sa mga kanon niya pangorason. Good morning, good morning, good morning everyone. Happy, happy Tuesday mga katropa. Kamusta? Kamusta so far do bungad kinyo mga katropa it adlaw it Martes ha? Pakita nakakatunga sa rekarang Domingo. So laban lang laban sa gihapon mga katropa. Agaro yun yang dun salig yang ah salig man sa gihapon yung makasurvive kita every day. So sa mga katropa nato nakatutok online. Yes mga katropa ha, magustin nyo karon yung mga radyo, pwedeng-pwedeng kamo ka-monitor tutok. Samon karon yung Facebook live streaming, live na live na live, raton karon yung pagpangalagad, raton yung pag-ililibas samon yung official Facebook page. XFM Calibo 96.5. So man mga katropa, magustuhan yung mga radyo mag-monitor tutok man, samon karon yung Facebook live streaming, una karon samon yung official Facebook page XFM Calibo 96.5. Well, good morning sa mga katropa nato na katutok online kay karabang Joseph Candido. Good morning karabang Joseph, karabang Aljun Dirillo Navarro na karon sa Ruelan Junior Barber Shop sa Poblacion Banga, sa Banga the Beautiful. Good morning, happy Tuesday gid anak inyo na karapang Aljun. Bawo nakaagi kita sa Ruel and Junior Barber Shop ay pero migit anak puno ka tropang Aljun ro inyo karang linyada. Sako gid ro inyo nga linyada. Grabe gid abi magbugog una ro mga katropa nato ni aga asikasong asikaso gid ana ro anak karon mga kliyente. Sana all ina asikaso, ina alaga. Nga usi kamot minatood niya pagtatap pagalagay makitaan gitaron sa mga katropa nato no na sa Ruel and Junior Barbershop sang bilog karon si katropang Aljun Dirillo Navarro. Sana all good morning gid ana ha sa atong mga katropa out there sa Ruel and Junior Barbershop sa uman una ron sa Poblacion Banga mga katropa. Pero bang Michael Villanueva Sulina, exciting Tuesday morning katropang Claire. Patamyaw akon kasi Mario, yes, alagin mo na West, no man siya, salamat kita. Good morning, gitana sa mga katropa natin out there. Sa may lagin ba na West, no man siya. Happy monitoring, gitana ha, mga katropa. Karabang Dang Villanueva, good morning, watching from Makati City. Ingat, gita, keep safe always. Katropang Dang, sa imo karon niya, bilog nga pamilya. So, good morning, gitana, kinyo una ha, katropang Dang. Kay katropang Bao Jawo, good morning, gitana, katropang Jawo, ha? Nakaroon sa barangay istansya sa mga katropa nato sa barangay istansya, especially nakaroon sa barangay council sa pagpangunaroon ni punong barangay Cap Daisy Andrade. Good morning, gidana mga katropa. Of course, kay katropang Gerald Tamayo, Fernand Chudosho, Michael D. Felipe, at kay Auntie Leslyn Irada, nga pinakagwapa sa barangay Holit Istansya. Sana all. So good morning, gidana kinyo ha mga katropa na sa barangay istansya sa barangay hall. So happy monitoring gid ana. Kung may pinakagwapa, kung si Auntie Leslyn karabang jawa or pinakagwapa, siguro ikaw gid or pinakagwapo na karabang jawa. Sana all gid ana katropang Jerensky Hilario Oreta. So good morning gid ana kag sa bilog nga Oreta family sa barangay istansya. Good morning. Nag-uusi ba kamot ka na mito nyo siomay? Ah, may bayad na karabang jawa ha. Siomay man gihapon. Exciting. Pero legit mga katropa, kung nag-ausik kamot ka namin ito niya, homemade siomay, una gitaroon makitaan sa Oreta Store sa Ipinggid It Garcia College of Technology. So, usuyang ninyo si katropang Jawo. Kay katropang TJ, nung naitalok si Dad from San Francisco, California. Good morning, katropang TJ. Happy monitoring. And of course, good morning man, karapang Arnold Altivo. Magandang umaga po pala sa iyo, my lovely princess, mahal Claire. Grabe kita, Anna. May love one, may mahal, may princess.
1: Exciting!
0: Disney princess, kita ako kay karapang Arnold. Thank you so much. So pretty, I love you, mahal Claire. Wow, thank you, gid ana, katropang Arnold Altivo. Our solid katropa from Coronadal City.
1: Exciting!
0: From Coronadal City with love. So good morning, gid ana, ha. Sa mga katropa, solid katropa nato, no, nakaroon sa Coronadal City. Ag sa mga katropa nato, Mapaluzon, Visayas, Mindanao.
1: Exciting!
0: So happy monitoring everyone. So man na sa mga late tuners natin out there, sa mga bagong listeners, sa nakaroon yung mga radyo, mga katropa, live. Raton karon yung pagpangalagad sa amin yung official Facebook page, XFM Calibo 96.5. So man mga katropa, live kita sa aton karon yung official Facebook page, XFM Calibo 96.5. So mag-monitor ka mo ha, online. Pwedeng-pwede gidron sa radyo, mapa online. So mga katropa, 27 minutos. Mga kadaliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well mga katropa, aton ka lang nga pag-o istoryahan. Makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw at Martes. So, ay dali ang gitana ya. Maayong morning, bang. Aba, naki-bang ka man, katropang Christine. Bayon tagit.
1: Exciting!
0: Kusiyon tagit, katropang Christine. Sin ka pwede kusiyon? Si katropang Christine Dayan Rupas ang XFM Raw City Cappy. So good morning sa iyo ha, katropang teen. Katropang Christine, mabeng-beng kagid ka ko. Tatamaan ka sa akin ng bang-bang. Charot, love you. Kuna pang Christine Dayan Rupa. Mga katropa sa Uman, sa tanyo pagpangalagad, sa tanyo karon niya pag ililiba makaroon niya, gamit karoon niya Lot Martes. Bilang ka mga ano ha, iskwelahan, iya karon sa Banwat Kalibo, nakabaton it metal detector from Kalibo Mayor Jury Sucro. Not only Roaklan National High School for Arts and Trades, but also Regional Science High School, New Buswang Elementary School, aga may pila pa no ka mga eskwelahan, public schools na nakabatot metal detector. Ang mabaho gida nga bulig mga katropa, pero metal detector nga ra. Especially sa management sa eskwelahan. Sa pagbantay sa security, seguridad itanan sa sudit eskwelahan, not only rumang estudyante.

libo. Siyempre mga katropa, sa kaabot estudyante, ag, kung mano-mano ga gina-check, karo anda ka mga bags, karo anda ka mga position nag-control, mabuhayan it's a wood sa campus o mga estudyante. Pwede nga makompromiso o anda karon nga oras sa tinuunan, no? Kung maididid niya pagasikyaron ro anda karang mga bugs, not only ro mga estudyante but mga teachers tanan nga magasugod sa campus. So through the help of metal detector, madali nga ma-detect, madali nga matunugan kung may mga hindi dapat nga hindi dapat dawhon sa sudit campus. Hay daga, itry ka namang inunga teachers o kung sino man niya magabisita. Na-detect gagit metal detector nga mga katropa. Say man nato makaroon ro, grabe tabi, makaroon no mga katropa, mga nagakinatabo sa mga eskwelahan, nga mga imbulbado, hay mga estudyante. No? So, through metal detector, kung may daga nga hinangiban or barrel, do unga, do sinuman, hay mat-detect kagi. Pwede nga malikawan mga preventive measures man da mga katropa ag malikawan ro mga anuman nga insidente it pagiging violente o kon mga delikado nga mga insidente gid aron nga pwede nga imbulbaran it mga estudyante ag mga magasugod sa campus, no? So aton permi karahay di kalidad nga edukasyon at the same time safe place para sa tanan, especially sa mga estudyante, not a place nga makatao kanda trauma kahadlok, no mga katropa. So hindi na naton permi dapat pagugaton nga may matabo pa bago nga maghibo itikang. So iya kita sa mga preventive measures, security measures mga katropa, maging proactive. Grabe yung tatlala makaroon do mga nagakinatabo, no, sa mga eskwelahan sa nagkaganyan niya para tiit nasyon. Ag imbulbado mga estudyante nga kugang gidana sa laygay itamang himuon. So dapat kitang mga adult man, teachers ginikanan, maging magset nga best example model ag maglaygay sa mga inunga nga ra. Para man sa anda karon niya manami nga buwas damlag, no? Or anda karon niya future. Sayin man nato niya sambilog sa mga rason naman it makararo mga unga. May mga unga nga nagatuga it mga violent actions. Nagatuga it mga hindi dapat nanda himuo, nagapangbully kung amatay mga kuwang ron sa atensyon, no? Kuwang sa laygay nga mga inunga. So dapat sa eskwelahan man, although nagapanguna nga trabaho mga ginikanan kaibahan sa bagay ro paglaygay sa mga unga ra sa eskwelahan man, sambilog man da sa tikang it management, no, it mga pamunuan it eskwelahan nga ipabilin niya safe place do mga eskwelahan through the help man of course it LGU, kasi said nato niya katuyuan gid amat mga pamunuan nga eskwelahan niya maging safe place o ang campus, but kung amat kuwang sa budget, so bangod man sa inisyatibo ni Kalibo Mayor Jury Sucre na tauan itduga nga mga kagamitan ng mga eskwelahan niya. Agod niya, malikawan do mga untoward incidents ag maging mapabilin niya safe place do eskwelahan. Ag through metal detector, ag sayod it unga nga may metal detector, ruad nga guard. Hay maanot agi sa naruno min ko ma-diskumpiyado. Maalangan, kumbaga maging alanganin man sanda nga hindi sa dadayon magdagait mga hindi dapat daon sa suot eskwelahan. Mga hinangiban, deadly weapon o kunano man. Hay said nanda nga mabagabagan gidrain sanda, no? Kasi ro metal detector dapat buko matpalyado, do metal detector para madali nga ma-detect ro mga

Nakatapresento ni Gold Herbal Tea ay produkto Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Pwede man ninyong ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa sa uman, for healthy digestion, mag-inom ka mo Senton Gold Herbal Tea. 34 minutos, mataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Standby tuto ka mo mga katropa sa tunyo pagpanumbalik. Dugang matupikuro ato niya pagatalakayon. Dugang mga pagtamyaw, aton kanon niya pagabasahon. Magpanumbalik kita after yamak. Pilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement Full Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement Full Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If
4: symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Phantom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, galit. Diri yo.
15: Ah, dali na.
3: Santone Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Isel Komplikado. Si Palom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 40 minutos. Mga kataliwan sa oras, sa it alas 9 sa agahon sa tanyang pagpanumbalik, programang Serbisyong Katropa. Sa gihapon, makaibahan ninyo, katropang Claire Tiad. Uy, sa mga late tuners natin out there, sa mga bagong bugtaw, sa magbagong liso, sa dakaran niya mga radyo. So, man, mga katropa, live na live, ratang karan niya pagpangalag at pag-ililiba. Samon karan niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. So man mga katropa, mag-ililiba kita online sa amon karan niya Facebook page, XFM Calibo 96.5. Uy, good morning kita Anaya sa mga katropa nato sa Barangay Kabayogan, Malinaw ang clan, sa Plunga Beltran, Isuga, Ibardula, sa family, kay Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, kay ang kolore, kagsana karan niya bilog ang pamilya. Good morning, good morning, good morning everyone. Sa Dangkalan, Malinaw, siya habal-habal boys. Keep safe, drive safe, mga katropa. Kaya ang kolboyet, good morning. Una ka sa Biga, Malinaw, bilog ka rin niya Beltran, Ikayan family. Good morning. Nabaw, masako-sako, sanda ka rin ang alinyada. No, nag-sabod, nag-apakao, nag-apupaligo, sanda ka rin ang mga alaga. Si Uncle, Nunoy, ang si Auntie Divine. So, good morning, mga katropa. Sa Mabulay Rice Mill, bilog na Beltran, Villanueva family. Good morning. Sa Sitio Oblinab Bansur, Maya ready na nga pag-monitor always. And of course, sa New Busuang, Mercedes Village. Sa bilog karon niya Lau, Flores, Pulmones, Ligayo, Alfaro family. Good morning. Good morning, good morning everyone. Sa mga nagpamahaw di karon ha, abi magbangon na ag magpamahaw. Magamat-amat na kamuhimos di karon. Sa mga nagagabagaba, ay baka south ang ba si mga hindu na mag-iinugan or hinagat sang adlaw mag-iinugan. Tungod sa pagagngara ita bagyo no, mga katropa. Bagyong Inday. Basi ba magsugod yun sa ato niya Philippine Area of Responsibility aga maka-experience kaya maugano niya panyan po amat-amat ako buti karoon itiraba eh basi ba mag side A side B kamo sa inyo karoon niya mga underwear side B amat-amat na ha mga katropa itiraba samtang una paro haring adlaw ay basi ba hindu ng hapon or hinagay mag-iinugan yun sa kasunod man itre ka nga pagag itpagpaganasa ni Bagyong Inday. Grabe gid ano, sakto gid as impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Inday Duterte. No pagsugod iya sa Philippine Area of Responsibility ni Bagyong Inday. At para bang humahagupit na. Grabe no. Nagahagupit yun. Ropag umpisa that impeachment trial kahapon pangaywang adlaw makaroon. Tapos basi hindu ng gabi or hinaga. Paghagupit man, ro pag-iinugan nga ni Bagyong Inday, grabe ba? Sakto, kita ro pangaganit Bagyo sa impeachment trial. Sa pag-umpisa it impeachment trial ni BP Inday Sara. Rin do at man kami katropa nga ginaburuban tayan. Pero pangaywang adlaw makaroon ha, ita impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At parang ang daming nangyayari, no? Ang daming nangyayari. O ikaw, mapasama ka pa sa mga nagapangunang nagakinatabo sa aton ikaw niya pungsod Pilipinas, sa aton niya palibot. Ha, basi agaw eksena ka hindi ka ron. Ay, mag-monitor ya taas sa XFM Kalibo. Agod niya updated yata kita sa mga nagakinatabo no, sa aton niya nasyon, sa aton niya palibot. Ayaw ninyo pagdugangi pa. Mag-behave ay. Basi ka mundo next nga i-headlines. Katrabang Mary Jean Norgiz Raza Andrade. Good morning. Happy monitoring kita kay mga katrabang Mary Jean. And of course, sa mga katropa natin out there, good morning man. Sa bilog ka rin niya Melgar family ha, sa Barangay Andagaw, Kalibo. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Ag mga katropa, oras natin sa XFM Kalibo Philippine Standard Time. 44 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Nagray na yung portion na mga katropa. Ngayon atod man katon, it's Santon Vitamin C. Raya, gilangan nero tiyempo ngunit uwan silak nga tiyempo mga katropa. So kung mahina gilangan mong immune system sa makarangang panyempo, madali ka man niya makapyutan, madali ka man niya makaangkon it, masakit. So dapat mabasko gro aton nga immune system. Mga katropa, mag-inom o galion gid niya mag-inom Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Raya ro vitamin C nga maghalin sa Santon. Ag mangosteen o kun mangosteen. Kinapabasko gro aton karang resistansya gabigon sa may mga physical activities. Ginasukan ro fatiga, ginabuligan niya magpadasig sa recovery, magalin sa masakit. So mga katropa, syempre, may mga wakit ako amat kasayod kung sinot itong mga makasalamuha adlaw-adlaw. Kasi ba may mga masakit sanda, syempre, di man ito makita ang mga bacteria, ang virus sa palibot. Hay, dapat aton pagang immune system, hay, mapag-una, mabaskog na sukan, raya karanga mga bacteria and virus, no, mga katropa. So mag-inom gid sa Anton Vitamin C. Raya ay produkto it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo karanga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So man mga katropa, si Anton Vitamin C. Mag-on stay active, stay protected with Santon Vitamin C. 46 minutos mga taliwan sa oras at alas 9 sa agahon. And well mga katapos, atun ka rin yung pagpurupada yung pagpanumbalik natin kara. Dugang mga bulig at binipisyo tayo karang metal detector, no? Sambilog kara sa mga nagapanguna nga bulig ay, kung baga pansindak rin niya ni Hamba na ako niya, mag-aalanganin man, itdagaro mga inunga, o kung sinuman, maalanganin man sa darot daga it mga deadly weapons o kung mga hinangiban o kung ano man niya mga bagay gamit niya delikado dagon sa Sudit campus, no? So, pansindak man ra mga katropa. Agad maging hesitant man na mga masasamang loob nga ra nga magdagat hindi dapat sa Sudit campus kung sa'yo nanda nga may gamit niya metal detector do gwardya. Ako sa'yo dit estudyante kung sino man niya magasugod sa campus, sa eskwelahan niya may hugot niya inspeksyon. Nalilikawan karang magdaga it mga ginabawal nga bagay bangod sayud mananda nga wae madakpan man gihapon sanda, no, especially sa mga unga nga ranga ko amatay nagadaga it mga siyaw o kon ano man nya bagay nga hindi dapat pwede dawhon na sa sudit eskwelahan ko amatay ginabida-bida man lang nanda ginadaga panghadlok sa nakaron nya mga kontra, no, imbis ipaagi sa tama nga pamaagi ro mga nagabulikan dahay sandat abis mo nagabutang it ano ho, ita dahas, layis sa mga alima. So, di karun pa, dapat masawatan na sandag. Dapat, do mga estudyante tangara, do mga sinuman bisita ng magasudit campus, may kahadlok sa pamunuan. Bukun it pamunuan, rung magakahadlok sa estudyante, manugturo, no, mahadlokan sa estudyante, di ba, or sinuman doon niya bisita. Pamunuan, it's kwelahan dapat ro masunod para may disiplina ro estudyante, may disiplina ro mga magasugod una sa eskwelahan. Diba ga? And of course, through ano, metal detector, especially sa mga ginikanan nga, gina-entrust do, anda karon niya mga inunga, anda kapamilya sa rin niya campus, yung pasilidad, nakakataoron it dugang nga peace of mind, no? Especially sa mga ginikanan niya, nagakabaga kagid, saan ang mga unga kapin ko? Siyempre, wa mo ta nakakaibahan sa adlaw rin ng unga. Ito sa Sud Eskwelahan. Wa kasay ko sino ang nakakasalamuha. Nakakadugang root peace of mind nga. Especially sa kawasan at mga inunga. Nagataw root peace of mind sa mga ginikanan, estudyante man, agmanugturo. Bangod yung man sa id nandang ginabantayan, gidit mayadro siguridad sa Sud Eskwelahan. Wa it nagapabaya na no, mga katropa. Madasig nga pagsaga kumpara sa manual nga pagkapkap. Ay ko amatabi kung manual ay check na lang ko amatay. May mga secret packet pagali igtot agal inakasuod, di ba? So delikado. Ro mga walkthrough o kon hand held metal detector ay mas madasig gamiton sa pag-inspeksyon. It dagakuan nga bulto itawo nga kasugod sa sangka pasilidad. Kumpara sa mano-mano nga pagkapkap sa tagsaka bags, no, mga katropa. Imagine, sa kabo-abo ka mong nagasood sa campus, eskwelahan, kung manual ay malisod man. Ang bakungan, di karoon ay nagasood o kung pagkompromiso sa oras, it tinugunan. Grabe ng pag-consume it oras, no, mga katropa. Grabe ro, ginakaon niya oras sa manual nga pagkap-kap. Kasi, syempre, kung gusto mo lang man it, pamunuan niya maging safe ro tanan, wat makasugod niya mga kontrabando, mga hinangiban sa Sud campus, maskin mabuhay, akong wamat gamit nga metal detector, gaban, mano-mano nga pagkapkap. At the same time, may disadvantages imaw, di ba ga? Harun yang. Hangkat sa oras ginakonsum na naro mahaba nga oras makatropa kung manual nga pagkapkap pagsikyar sa mga bags it nga ro pag-obrahon no. Siyempre, mahabang pila pagka-delay. Doon yung darain do challenge karon kung wait metal detector. So, sambilog yung metal detector sa pinakakinahangan itsang ka-eskwelahan, mga katropa. Kapin mga ni makaroon hamba ko, delikado ta, grabe ta, pero mga inunga makaroon. Kapin mga inunga nga ranga kugang sa laygay. Sa sugod mismo it anda nga bagay. Sa pagwa nan dat anda nga bagay. Abo, ito ta rin sa nagahasik it lagim. Sa sugod it, eskwelahan. So dapat karapagang sa gate sa anang pagsud-skwelahan, masala sanda eh, na masaga. Mas green it mayad mga katropa. At least kusay nanda nga may metal detector ay at least ay rung mga unga mangiray may kahadlok gihapon. Grabe tabi rung mga unga nga wot at kahadlok no. Manugturo ulat arayon or sinuman ro, or kapwa na estudyante ro kahadlok kanda. Ano rung resulta rayon? Uwa. Pagiging violente nanda. Habot ginakahadlokan? Pero kung sa'yo nanda nga hugot, stricto ro pamunuan, eskwelahan, at least kahit papaano, may kahadlok sanda. No. Ay ba si madakpan sanda? Di karoon pa kayo, madisiplina sanda mga katropa. Bulok nga, wow, tagidit ka disiplina sa unga. Napapabayaan nyo yan, isasood it bagay, kung pati sa eskwelahan pagiday, banjing-banjing yung sanda, na pachilak-chilaks yung pag gusto ko ano dang ubraho na iwaw ta. Liso dyan, anong balion din na sungay. So, do you know mga katropa, rusang bilog sa tikang, pinaka essential, kinahangan itsang kapasilidad, institution, skwelahan, metal detector. Para sa pagsugod pa lang itinunga, estudyante or bisita sa sugod pasilidad it campus, eskwelahan, maskrin niya, ginoro security, mga katropa, mapabili niya safe place, ro tag sa ka-eskwelahan. Gasto sa maintenance ag staff. Ay kung mano-mano nga pagkap-kap, bow, tapos ang bilog malang in guard, ay, perde. Perde gid mga katropa. Ending, magadugang kagid it security guard. Ay, pilat agiro swelduhan sa security guard. Mahal man, nabi, may pagka-pricey man, nabi, metal detector, no? Pero at least, pang mabuhayan, imaw, ag makatipid ka man dahin at the same time. Bukon nabit bastante ro ano mga katropa. Bukon mat bastante nga mabakal ang aparato nga ra do metal detector. Ang bukon ni may pagka-pricey man. So dapat ay ano gido hindi iyagi ra masama. Dapat kun although pang magastoy mo pero pang mabuhayan. Ag at the same time makatipid ka sa pasweldo sa mga security guard. Madasig eh. Ay kung manual man lang, pilat ang staff rin mong kinangan niya magkap-kap ito sa eskwelahan, di ba ga? So manami man, haba ko nga ni, tanan niya eskwelahan, gusto it metal detector, waang it budget, kuwang ang sa budget. So manami rin niya may bulig man, naro gobyerno. Agraya ba inisyatibo, gitara ni Kalibo Mayor Jury Sucro, halin tara sa ng personal nga busa, mga katropa. No? Agro metal detector ay, may epekto man na mga katropa. May epekto bis mga inunga, andang peace of mind, o andang feeling secure sa sudit eskwelahan. Sa pilang mga estudyante, kapin sa mga estudyante yung nagatuon gid matatmayad, nagasudit eskwelahan para matuto, bukon it nagasudit eskwelahan para maghasik ng lagim, no? Hay, rubos ra nga, rubos nga hugot nga sigurida day, pwede gid ka nga magtuga ita, ita bagatsyagon sa mga inunga nga sandahay nasa safe na lugar, di ba ga? So, manami, karon din nagasugod ro conducive nga lugar sa pagtuon. Pero, haba ko nga ni, sa mga nagahasik nga rait lagim, feeling tananda karon na eh, sa kulungan ta sanda. Na? Hindi na disiplina sandat mayad eh. So at least di karon pa ngay kahadlokan mahadlok senda na mga katropa. So ro yun do mga bulig, mga benepisyo nga hatod itay karang metal detector maskin mo maintok ka tay maro na mabaho niya dat ibang simple malang man do niya gamit tay. Pero mabaho ro niya bulig sa seguridad mga katropa at mga inunga. Malikawan ro mga kasuhubo nga mga kinatabo sa sudit eskwelahan yung imbulbado mga minors, mga estudyante, no mga katropa. Sa pagbuhuligan at gobyerno, ginikanan, pamunuan iti eskwela mga is, at mga teachers bukod imposible eh, nga makaangkon kita it maabo nga mga pamatan-on nga maga nga magapaumwad pagid sa nasyon no literal nga sandang pag-asa ng bayan so di karon pag ang sa eskwelahan samtang pwede pa sa madisiplina disiplinahon yagi. Ag syempre, ako nga, hindi man da dapat ibusit mga ginikanan niyang ro trabaho, ro responsibilidad sa teachers. Ag ro eskwelahan ay magpinangayulak bulig sa gobyerno. Bako nga, this is a collaborative effort. Buligan it mga ehensya. Kung ikaw ginikanan ka, gusto mo man niya maging maayos ro pagbahot imong unga, hindi basta-basta nga mabarkada sa saga nga barkada, ikaw man mismo dapat kaon ka-check, ga-monitor sa unga saan ng pag-uli, ag bago magguwa it inyong abagay. Ikaw man niya teacher, ginikan, manugturo rather, it's your duty man, nga mapabatsyag sa mga inunga nga safe do lugar, ag matawa sa nadikalidad nga edukasyon. At the same time, guidance man, di ba ga? Ay kamuro, kaibahan o nasasudit bagay. Ag of course, do gobyerno, sapat bastante nga pondo ro itao sa mga eskwelahan. Agod niya, mapunaan man it mga eskwelahan ro mga programa nga nagataot siguridad sa estudyante, manugturo, tanan nga staff, tanan nga nagasugod, una sa sugod it, eskwelahan. Bako nga ni, buhuligan ra para bukot imposible nga ro aton niya mga pamatanon makaron, ro aton niya paggaom sa masunod niya henerasyon mga katropa. 57 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Kay Talio Poldo Martinez Jr., good morning, happy monitoring. Sa mga katropa natin sa barangay Aliputos, Numan, Shaklan, good morning everyone. Sa XFM Kalibu Fans Club, good morning. At sa mga Riders Club natin, yung mga katropa out there, happy monitoring, good ana everyone. Ang mga katropa ha, sa mga panakahugog sa atin ni Santo na XFM, libo-libong papremyo, amat-amat natin karoon ito, tipot inyong mga proof of purchase, at ihugog rin yung mga raffle entries sa atin yung mga drop boxes. So mga katropa, sa uman, kinahangan ninyo nga tipunon, agamiton as your proof of purchase, sa sangka blister o kung sangka banig, it's Xenoblast Gold Herbal Capsule, sangka blister o kung sangka banig man, it's Premium D3 Soft Gel Capsule, sangka blister o kung sangka banig man, it's Herbal Dietary Herbal Supplement for Men, at lima nga sachet, it's Xenoblast Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, mga Yes to Health products, nga magdaog kinyo chance nga magdaog i-3,000 pesos para sa aton nga weekly draw. And more than 100,000 pesos man doon naghugat kinyo para sa grand draw. Rain nyo karoon yung mga proof of purchase. Suod yamang sa sangka sobre, isuot ay mong pangalan, address, isuot ko ano nga proof of purchase ay mong ginggamit as your entry, contact number, ag permahan, ihugog. Rain nyo karoon yung mga entries sa amon yung mga drop boxes, iya sa ato niya istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, iya sa Banuat, Calibo. May ato niya man niya mga drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center, and every Friday, 9 a.m. rana karoon niya pick up time. May aton man niya drop boxes sa Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga Aklan, and every Thursday 12 noon roana karon niya pick up time. Mga katropa, ano pa rin yung ginahugat? Tipunagot a o kun maggamit ag tipunon ro mga participating Yes to Health products ang magdaugit cash prize every week. So every Friday ro aton karon niya weekly draw. So may magdaugit karon i 3,000 pesos. Mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapadayon naton ni Santon and XFM libo-libong papremyo. 58:59 mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Mga katropa, thank you so much sa pag-ibakakon, makaroon niya agahon, makaroon niya adult Martes, magailiba, magakalito man kita karahin aga adlaw it Miyerkules, midweek na naman.
1: Exciting!
0: Same time, same station, alas 9, hasta it alas 10 sa agahon. Bantay man ninyo, masunod ka ng programa. Kanamiton niya drama, hagad katon it XFM Network Philippines, Endless Love. Mga katropa, nangin ka partner, kabulig naton technical side, katropang Zipril Kit Palmon, sa nga ganit atin niya station manager, katropang Jen Allen Escanio, sa atin niya general manager, Sir Edwin Garing. So we're also provision ni ato niya ever generous. Maluan mabuot niya chief executive officer, doctor. Remilito uy, ako man si katropang Claire Tiad. Nga nag-aiwan kinyo tananit, may dad niya gahon. Keep safe everyone. Iyamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Sakit na nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo magin buhat mo. Putigon ko. Ginpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: masugpon sang aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala gyang dilian nga gugma.
2: Siya man yung babae sa naglikat.
1: Oh, hala. Duga familiar sa ako sang itsura niya.
3: Sir, may problema. Ginatulok mo gid ko haw.
2: Wala, miss. Sorry, ha. Nagaka-distract lang ko sa beauty mo.
4: Ara, gali! Awa!
3: Joker ka man gali, sir. Ayos to na. Nakadumdum na ako sa imo. Hindi bala, ikaw atong nagdakop sa snatcher?
2: Ako to. Kamusta ka? Wala ka man napilasan sa pagtumba mo?
4: Dali lang, Meg. Siya niyang ngambal mo nga dream girl mo?
2: Hipusa ang baba mo, Meg. Hipusa.
3: sige ha. Huwag ako nang galingin order ninyo nga bulong. Ay, pilagani ka bilog.

0: Welcome back!
1: Yes! Ginbalikan ko gid ang imo nga upod. Nagbakal gali kami bulong sa LBM sang amigo ko.
0: Abi ko kun ako imo ginbalik.
2: Kilalahay ka mo ni sir?
0: Hindi gid man. Pangari na di siya kahapon, nagbakal man bulong.
2: Amo gali. Mga sir, ari nang bulong ninyo. Thank you ah.
3: Thank you man, miss. Pwede ko pala mapangayo ang imo ngalan? Or ang imo social media account?
2: Wala ko yan naghahatag sa akong social media account sa hindi ko kilala, sir. Kabay nga, mahangpan ninyo ako.
3: Ate, sige. Nahangpan ko ikaw, miss. Sige, malakad na kami. Thank you sa pag-assist mo sa amon, ha?
0: Sorry kung ako gorgin as mo. Hatag ko dahil ang social media account ko sa imo.
3: Pwede man, ha? Ano gani, sir?

0: Hoy, Tina Marie Alvarez. Buong taon na. Adlaw na ho. May ubra ka o kung wala?
1: Wala ko duty, ma. Rest day ko sa buong matulog ng kwanay, ma.
0: Ay, amo bala. O, sige. Paway lang daan, ay ah. May pagkaon naman to sa lamisa kung gutumon ka. Maupon ko anay kay papa mo. Mabiyahe siya. Masikon magabihan kami karon abot. Panglak ka ha?
1: Ay, okay. Copy, mother dear.

0: tuyo pa kupro. Sino man yung sagat sa panawa nga aga pa niya man? Uy, hala. Si Bossing gali. Yes, sir. Good morning.
1: Hi! Wake up! I have chika for you.
0: About chika, aga pa ni sir? Ano naman na?
1: Wait, Anay. Ano gusto mo naon? Good chika or nega chika?
0: Bala ka da, kundi ng unahon mo.
1: Game. Okay. I'll start na lang sa good. Nakadumdum ka sa gwapo ng lalaki kahapon na nagkato diri, kaya parayos ang Facebook mo. Nagbalik si diri sa butika. Kaya guess what? Nagbakal naman bulong sa LBM. Siyempre, reasons. Namangkot siya sa akon if diin ka today.
0: Ote, anong good dira, sir?
1: Ay, ang good, Kaslogin mo lang sa imo, day. Good, Kay feeling ko, makamigo ka na.
0: Agay. alang-alang, tada, sir, Malao na lang, kuya. Ate, ano to yung bad?
1: Hindi ka mga akig, ha?
0: Ano, how?
1: Hindi ka gani mga akig. Promise na yan.
0: Okay, promise. Ano na?
1: Ginhatag ko sa iya ang Facebook account mo.
0: Ay, te, bad news, kid, I am bossy mo, sir, Hindi na ko kayo chindi. Kung bala, boss ko ikaw or bugaw.
1: Gaga! Fairy godmother mo ko iya. Te, in-check na ako nag-PM sa say mo.
0: I am bot. Wala ako time. Matulog ko, anay, Rest day ko bala sa bong. Mabuti rest ko, anay, sir.
1: Go! Good morning, nakuliwat si mo, Bye! See you tomorrow!
0: Bye! See you! Pahamak ka rin ba si sir mo? Apang first time ini, panahatagigin ako sa social media account sa customer? Ay, hala! Kasi siya gurong may bet sa lalaki nga ato!

0: good morning. Bao do mayong yum ta samtang naga cellphone.
1: Aga pa naga sinabad ka na. Wala ka balay.
0: Meg, ang ginay yum mo na, ihibi mo gid na. Ay pate, joke lang ah.
1: Abi ko ginasuportahan mo ko. Nga gina-joke mo ko daw.
0: Bao ah. Ano gid ang na-miss ko nga life update mong bigaw?
1: Sige lang bala. Istoryahan ta lang ka kung sure ball na ni.
0: Bao tita! Ang bata mo diyo! Gapakilig!
1: Pusa balang baba mo, Mig. Karun, bilog naman ang barangay ang kabalo. Yun naman sa nga ko ni Eloy. Numero uno ka, Marites.
0: Ate, sige, Mig. Sugiri lang ko kung ready ka na. Tumos na daw, kay mabasketball na takarun.
1: Ay, oo gali, nalipat ko. Ah, sige, mahimos na ko ah. May kape ka da? Ikaw lang timpla.
0: Ayos ah. Dalian na da. Daw uyab ka magulag.
1: Tinapungol talang ka da karun.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: X.
2: X.
5: FM.
2: X. FM.

0: na glabay sa Central Market, tao. Kita ka mga traffic di? Out of road, patayaw.
1: Kalma, hila na reklamo mo pala. Ako bilang driver. Kabalo ko yan sa ngalagyan.
0: Maguhan ko sa imo, Emig. Ano ka man? Kabunggo ulo mo, antes kita nagalen. Oh! Nga nagdulog tadi?
1: Eh, baklon lang ko ah.
0: Dira sa butika? Anong baklon mo?
1: Manaw ka di sa motor, hindi.
0: Ah, ate, oo, oo na, oo na.

0: Good morning.
1: Hello, sir. Good morning. Ano taring baklon?
0: Wala si assistant.
2: Ay! Abot ko na. Lain gali tuyo mo yan sa butika, Mig.
0: Pusab lang baba mo. Kagaw daw.
1: Ay, ari sa sir. Apang nagwapa siya, nagbakal sa amon panyaga.
0: Amo gali. Ate, sige. Isa na lang gani ka.
1: Bulong naman para sa LBM.
0: Oo. Thank you, ha.
3: Ay, naku, sir. Ay, salamat. Kinakabalik naman ko, sir, kon. Kainit ka dyan sa guwaya, ah.
1: Hey, girl. Look who's here. Someone's looking for you.
3: Ang gwapo man ng lalaki. Ari naman siya.
0: Hi, miss. Good morning.
3: Ay, good morning man, sir.
0: Nakita mo ba lang akong message sa imo, messenger?
3: Ah? Message siya akong nga FB? Ay, sorry. Wala ako ka-check.
0: Amo gali? Ate, sige. Malakad na kami. Thank you.
1: Ay, ang bulong mo ya sa LBM, sir!
0: Nag-okay nang pamatsya ko, sir. Eh, hindi na lang.
2: Agaya. Kalahain gali may inlove ang 30 taon.
0: Dali na, Nick.
2: Bye, miss. And miss.
1: Bye,
2: sir.
1: Boys.
0: Ay. Postahan tabla buwas, Tina. Mabalik naman ang imo admirer. Oshoy, imo lang si Pogi, ha? Ako lang yung amigo nga magahod.
3: Imo na lang sila nga duha. Hindi ko siya type. Tam-an ka gwapo. Duha lang nakabutang, sir. May asawa or single dad siya.
0: Hoy, ari man niya. Don't judge the book by its cover. Pero in a way, he looks yummy. Kag feeling ko, may abs siya.
3: Ikaw pa, yes, sir. Tana na lang makita mo.
0: Sa true lang yan, Day. Bakit ka mga duha? Kag kami man sang iyang amigo. Bagay kami.

0: apoy ba? Timing nga ng out ko sa butika. Press R. Kagutok naman sa dalan. Nag-uulan pa yan mo. Ay, kuwang kong payang ko sa akong nabakpak. Uy, wala akong nadala.
1: Miss, good evening.
0: Wala, kinapayungan niya ako. Maaari mo siya din sa butika man.
1: Miss, mapuli ka na?
0: Oo, mapauli na ako. Nga-ngaari ka man, sir.
1: May pamangkot lang ako, Tani, sino? If you don't mind.
0: Ano, Tani, sir, how?
1: Nauya ko. Apang naupin mo ng pangakong missing sa chat?
0: Ay, oo, gali. Ay, sorry. Wala ko open sa message, abi mo. Medyo busy.
1: Okay. Pwede ko lang magpangaliyag? Kung okay lang sa imo, may migo ka na?
0: Pangaliyag na yun? Mag-ulong ka ng kilala, hi sir. Kasi, kulpi lang. May mag-anit sa ako ng asawa mo, ha?
1: Ha? Miss, wala ko ganit, miga. Asawa pa ya? Hindi man sa pagpabugal, miss, no? Mabuot kaya nga tao. By the way, mapakilala ko gali si mo. Ako gali si Kurt Gonzaga. Manog 35 na next month. Single, kag small business owner diri sa Makulod.
0: Those scrapbook lang ba? nice meeting you, Sir Kurt.
1: Kurt na lang bala ang tawag sa akong? Daw katigula naging sa akong kung tawag mo kuya nga, sir.
0: Ati, Kurt,
1: nagpakilala na ako si mo. Basi pwede ko naman mahibala ng ngalan mo, miss. Kwanabi, ang imong ngalan sa FB, Palm Olive, daw brand ka shampoo.
0: amo na lang ni sir, ho. If ikaw mismo makadiscover sa akong tuod nga ngalan, except lang kay Sir Joseph, hindi mo siya pwede nga pabangkoton. If pabalaan mo, maybe I will entertain you. Deal?
1: Deal. Willing to hit man ko sa imo. Basta, I promise, single ako. Never been married, kag wala subang.
0: Siling mo man ah. Uy, nagulaw ng ulan. Mauna na lang ako sa imo ha.
1: Pwede ko pala ikaw matulong sa inyo balay, miss?
0: Ay, padasig ba? Wala akong panabalaan ng ako ng name, no? Alang-alang pa kita dira. Nagulat pa kung pala nag-agree ng mga luyag ka sa akon. Ay, nano.

0: akin kanina ng mga pinti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa akin katawan na nararamdaman.
1: Pambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santong Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klasit kape uwa it side effects Santong Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Santong Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
3: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang

0: healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng Vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Cebalo.
10: talong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako binangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
18: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
20: X FM.
21: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
22: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
23: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
4: Check.
1: Regular exercise?
4: Check.
1: Vision X Plus?
4: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM. XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:49 sa Udro Adlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlang ang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayarayad nga Udradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nga Udradlaw, Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banwayat, Kalibo. Mayarayad nga Udro Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Makaroon kita nga adlaw itaya karang Martes sa Petsa 7 sa Bungan it Hulyo 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rogine Teodoro. Well, mga katropa, ro aton anay karang pagpanamiyaw pag-abi-abi. It mayadayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pag-ratsada. Sentro. Sa aton karon nga mga suking tagpamati nga nakamonitor katon sa aton nga uno segundo distrito, it aton karon nga may probinsya karon ni Taklan. Mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton nga mga sukiya sa Banwayat, Kalibo, Mayong Udto. Kama naman siyempre sa aton karon nga mga suking tagpagamati man nga aton karon nga paga-check suking tagpagamati sa aton karon nga may isla it Boracay. Kama naman sa aton karon nga mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayadayad nga udro adlaw kutob magabutan itaton karon nga pagpagayag, aton karon nga pagpangalagad. Sa aton karang nga palatuntunan sentro, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. So aton man karon nga pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga naka-monitor sa andang nga mga panimagay, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan sa mga nag-ailaban, sa mga wa pa nag-ailaban, sa mga nag-plano pagang mag-ilabas. Wow! Mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa. Kama naman, syempre, sa aton karon nga mga suking tagpagamati man nga nakatutok na ka-monitor katon, sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pag-rurat sa daro, aton karon nga mga katropa, sa anda karon nga mga panimagay nga nagapahilay-hilay, e mainit-initro aton karon nga paniyempuhon. Or iba ka na nag-expectar basi man na mag-ugan ra ay hambang man at pag-asa ay paghahatakon itaya karang si super bagyo nga ra nga si Bobby aton magsugod iya sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility ay pagatawagon nga si super bagyong Inday. Hatakon man na naruraya karang habagat. Apang syempre mga katropa kun na inkaso man nga daya karang magsugod imaw iyara hay ruan na karang epekto gid pero paghatak it daya karang habagat ay kun ginahatak na habagat apektado ra indong mabaho nga parte it aton karon nga nasyon. Pero hindi man dahingan mag landfall, meaning ay mag-agis sa kagugtaan. O palihis mataroan ang plastada, pero masugod imaw sa Philippine Area of Responsibility. Grabe taroan na karang kahalitan niya inaywan ito karon sa Northern Marianas Island, sa mga isla at Northern Marianas. Maabot ana karon mga katropa. Well anyway, mayad-ayad nga udro adlaw man sa aton karon yung mga suki nga nagapahilay-hilay yung makaroon. Sana nga mga panimagay samtang nakatutok nagapamatiriya sa mga nagakinuunat ilabas, nagatugon, sa mga nagaligid pa sa anang mga gugban. Abay amat-amat yun kamu karon itbangon. Agumpisan ro aton karon nga adlaw, makaroon nga adlaw itdaya karang Martes. So iba karay mo pagkat nagumpisa ro anda karon nga adlaw. Siyempre, hayro iba ay mga night shift sa anda nga trabaho. Pero iba karon ay naduyugon sa anda karon nga mga trabaho. Temprano pa nga ni, oo, naduyugot ah. Ay, iba karon nag-ilabas yun abi, tapos ilabas karon bauri karon yung dayon, masya ginasuyup-suyup po imo karon nga kalimutaw. Ah, ginasuyup-suyup it kaduyugon. Anyway, sa aton man karon nga mga mangunguma, mangingisda. Sa mga kabaranggayan una, sa aton nga mga suki. Sa mga kabukiran, nga naka-monitor katon makaroon nga udro adlaw. Sa mga kaganasan, o kung sa inman ka muna ka-plaster makaroon samtang nagapamateriya sa XFM Kalibo, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Ag syempre, ro aton karon nga pagpanamiyaw pagabi-abi man sa aton karon nga mga empleyado sa Sagobiano ag pribado karon nga sektor. Nga nagasigabong man ang karon nga mga radio. Nagpamati iya sa aton karon nga palatuntunan sa mga establishmento komersyal. Iya sa aton karon nga may banwayt kalibo. Mayad-ayad nga udro adlaw nagapamati nagasigabong ro anda nga mga radio. Kumusta? Kumusta? Kumusta kamo makaron nga adlaw itaya karanga Martes.
1: Wow!
0: Martes yumat a kadasig daro aton karon nga inadlaw pagkatapos it Martes. Syempre, hi Miyerkules. Ay kun unaon kita sa midweek ay dire-diretso ut aron dasi dali-dali ut aro ana karon nga plastada. Kadasig ut arayon duraya karanga mga inadlaw mga katropa. Sa aton karon nga mga suki sa aton karon nga mga katropa. Ag syempre, ro aton karon nga pagpanamiyaw man sa aton nga mga drivers nga nagasuroy-suroy. Pangabuhi makaroon ba? Nagapangabuhi.
1: Wow!
0: Sino man abi matuod kararo hindi magpangabuhi sa makarayang ekonomiya. Pero ang pagitaton karon nga PSA ha, nagkapakunuro aton karon nga inflation or naghinay. So meaning, naghinay man dudaya karang pagsaka it mga presyo it mga balakunon. Totoo ba?
1: Wow!
0: Minatuod-tuod nga naghinay pero pagsaka it mga balakunon or nagsteady malang imo pero sige tagyapon no, anang nga pagsilinaka ay paalin lat akita nga ra paalin lat aro aton nga ra nga kabuhi mga nito't iba sarayang ekonomiya ba taulat amana kanya-kanya lang mana kita karon nga ano kanya-kanya lang kita karon nga survive. Kung kumustahon mo rin mo karon nga kakilala, oy kumusta? Kumusta imo nga kakilala? Kumusta ka man? Ara buhi pa man? Nag-survive sa raya karon nga ekonomiya? Sa raya karang nga purdoy-purdoy, pigaw-pigaw nga ekonomiya. Pero hay manami ko no, upper middle class income country na kuno kita karon. Pero batsyag maninyo? So meaning hay maabuon nga mga Pilipino ro middle income earners. Talaga ba? Bautot iba. Talaga ba? Nga middle income earners yun mana kita? Ay taulat ang anik mana kara. Sige, sa atun ka rin nga pagrurat sa daman. Sa atun ka rin nga mga tindero-tendera. Sa atun ka rin nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Ayad-ayad nga untro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta ka mo? Nga nakaginansya na ka mo makaroon sa sang maagang ara. Sa mga nag-uilabas, gutana runa. O kanami gidana ka na mag-uilabas yun makaroon sa mga baryo nga raw. Matsa kanami ito magkaon itday ka nga pinayukan karon niya tangbo. Tapos sa iroana nga gamhay karon katropang siya minhay. Daya nga alimango, agbutangan mo daya ka nga saluyo. At ba perfect gidana ron sa lunch. Mga katropa. Anyway, sa tanan-tanan nato yung mga suki, of course, sa mga nakatutok man sa ato yung Facebook Live, pwede ka muna nga mag-comment, mag-share it inyo karon yung mga greetings, inyo karon yung mga session, ay ato nun yung pag-atalakayon, pag-atawan ito gadaligwa, sa ato yung karon yung pag-arurat sada, sa ato yung karon yung pag-ililiba, makaroon nga udro at law. Ag, syempre, sa mga overseas Filipino workers nga nakatutok na ka-monitor man sa ato yung karang pagpangalagad, sa ato yung karang pag-arurat sada, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo ha. Kumusta man ka mo? Kumusta man do aton karon nga buhay-buhay runa ha? Sa tanan-tanan aton yung mga overseas Filipino workers nga naka-monitor ka aton na nakatutok sa aton karon nga XFM Radio mobile application. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Well, mga katropa, good morning. Ani karon sa mga naka-monitor ka ito, mga naga-comment sa aton karon nga Facebook Live. Good morning karon kay Sir TJ Nuno Igtanlok Solidad. Good day everyone. Nakatutok una sa San Francisco, California. Ayan-ayan nga Odro Adlaugida. Kay Michael Villanueva Solina. Hot cloudy Tuesday morning. Wow, gidaan. Hot cloudy Tuesday morning.
1: Wow!
0: Katropang ninyo, patamiyaro ako nga nga mga kasimaryo, iya sa Lagin Banwa, West Numansha. Salamat, Gid! Sige, happy, happy listening kinyo, Runa. Mayad-ayad nga udro adlaw, mga katropa. Well, anyway, ano rong mga balitaan? Ano rong mga tagalupang doon aton karon yung mga tupiko nga aton karang nga pag-check yaro nag aton karang nga pag-atalakayon banwa sa aton karon nga pag-arurat sada sa aton karon nga pag-ililiba makaroon nga udro adlaw. Unanay kita sa mga dagagkuan karon nga mga balita lokal. Raya karama karon mga katropang Pagka-aresto, itaya ka nga isang kagagaki. Matapos ginserbihan, itaya ka nga search warrant. Roan nga panimagay ay nakarecover it baril aga mga balaro aton nga mga otoridad ay ginapahayag. Kaya karangan na sambitan karon niya sospek ay nagapagupok it ana karon nga baril. Standby ka mo karon ay checkyaro naton dudugang karon nga development, dugang karon nga balita ha sa aton karon don nga paga ratsada. Sa aton karang nga paga ililiba pagid sang ka 23 anyos man nga ginang or nanay abay na biktima it identity theft. Ginserbihan it search warrant matapos nga ni nga gingamit ro ana karon nga pangalan it daya karanga scammer ay rurayat ana karanga daya nga ranga si Kayla si alias Kayla ay ro ana ang warrant of arrest ay igto karon sa Malaybalay City Bukidnon ay nagpanawagan ra imaw kahapon. Agin buligan matangani ra imaw nanda ita I think sa ni mayor kararo nagbulig ka na ay 80,000 makon mo ta 80,000 ana ro daya karanga piansa saraya karanga nasambitan karon nga kaso. O standby tutok ay aton nun nga pagaw istoryahan banwa sa aton karon nga pagpangalagad sa iba pagid naton nga mga balitaan sa mga balita national man nga aton karanga pag-check yaron. Si Vice President Sara Duterte nagbisita makaroon nga adlaw ha ginkumpirmara itdaya karang Internal Medicine Department at Philippine National Police ay si Vice President Sara Duterte nagbisita karon kay Senator Rodante Marcoleta. Sa dugang pagid naton nga mga balitaan banwa nga aton karon nga pag-check yaron aga aton karon nga pagatalakayon sa aton karon nga pagpangalagad makaron. Raya man kara mga katropa ha nga oil price hike ay naging epektibo gon makaron nga adlaw pila ro mga gindugang sa raya kara nga pagsaka na naman it presyo it daya kara nga gatong or gasolina iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Samtang sa dugang pagid naton nga mga balita na hamba ko gani kaina daya kara nga inflation rate it aton nga nasyon asang kiri nga naghinay sa 6.4% ko Hunyo suno man sa Philippine Statistics Authority. Samtang dugang pagid naton nga mga balita unang adlaw it impeachment trial madinagagon para sa mga Pilipino suno karon sa lead counsel at prosecution nga si Congresswoman Luis Tro ambang manidaya karang Representative Jokno ay masyado pa man nga temprano nga hambagon kung sino ro nagdaog or napierde sa impeachment trial. Grabe taruraya karang mga ginbantayan nga kahapon tatlo nga mga event galing hay sa sports kahabi eh baw medyo broken hearted kita kara mga katropa.
1: Wow!
0: Ay napierde ta si Alex Yala pero okay gut ah grabe ka kahaba gut aro ana karon nga history nga ginhimo para sa Pilipinas sa patag i-tennis ay rugilas Pilipinas man kabi eh tinambakan itaya karang Australia. Wow, hay. Pero kapwa-apo man gihapon nga mga manami nga mga balita. May isang ka do ano ho, ano nga ni tawag ni Mukara, gumankon ni Heidelin Diaz nagdaog itatlong mga bugawan nga medalya man sa weightlifting. Wow, hay. At least di ba? Despite sa ginatawag naton karon nga mga bad news, ay may una nga mga good news.
1: Wow!
0: Nami matakon may una nga nga mga good news kita. Pag-abot sa patag itdaya karanga hinampang bawi naga-excel gid aron mga Pilipino. Well, syempre sa aton man karon nga weather update makaroon. Kumusta ho naton do daya karanga plastada? Itaton karon nga daya karang dagagan itaton nga paniempo. Ay base sa latest weather update makaroon, daya nga ra nga si Super Typhoon Bobby, asing kiri nga nabawasan mga katropa. Aga roana karang kabaskog, pero una gihapon daya sa guwait aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero nagapabilin gihapon daya nga una sa super typhoon category. Ay base sa aton karon nga latest weather update, padayon nga na apekto ro easterly sa nasidlangan nga parte it northern ug central Luzon, makaron nga adlaw nga nagadagat mainit ug maalinsangan nga tiempo sa pilang lugar. Inagauman man ro mga pag-ugan-ugan sa hapon or gabi e partikular sa probinsya nga nakatubang sa Pacific Ocean. Samtang nagapabaskog man ro or mabaskog man nga bagyo ro na makaron sa guwat Philippine Area of Responsibility ro ray nga nga si Super Typhoon Bobby agud magsugod yon sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ay pagatawagon daya nga si Super Typhoon Inday. Ag posible kara nga madaplisando extreme northern Luzon, particular ina sa may parte daya kara nga Batanes. Isa makaron daga kararupina ka mabaskog nga hangin nga nagabot sa 195 kilometers kada oras, magapit sa tunga pagbugso nga nagabot sa 240 kilometers kada oras. Nagahugag raya sa direksyon nga west northwest sa at kada sigon nga 30 kilometers kada oras. Apisar nga wat direktang epekto sa nasyon o Super Typhoon Bobby, dayon nga ginabantayan o anak karang nga hugag, agad masiguro posibilidad kara. Or masiguro kung ano mga madason nga mga posibilidad. Agad makapangaman, makapahaom kita. Samtang ginabisuhan man o publiko nga na importante nga nakatutok always sa mga advisory or abiso ag maging haom sa anuman nga posibleng pagbaylo itaton karon nga panyempohon. Ay hambang man to daya karang Malacañang si PBBM ginmando-mando whole of government approach sa pagpahaom itdaya karang si Super Typhoon or pagpahaom kontra kay Super Typhoon Bobby. Ay rarong mga balita nga aton karon nga pag-check yaron, aton karon nga pag-atalakayon sa aton karon nga pagrurat-sada. And of course mag-check man kita karon it mga reports it aton nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa anda karon nga tag sa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni katropang Ariel Reculas ug katropang Christian Villanueva. Daya karang portion, daya karang balitaan ginahatod katon mga katropa it daya karang Santon plus Coffee Mix. Aside ka mo nga maabong benepisyo sa aton nga ikaayong gawa sa Rosanton Plus Coffee Mix, rayro kape nga natural ug white side effects. Rayro gino ginainom naton nga kape kada adlaw. Kani piliun naton og kape nga makabulig katon sa aton karon nga ikaayong gawa. Aside ka mo nga ro ray karang nga Santon Plus Coffee Mix ay manami ra para sa aton nga tagipusoon. Palanggaon ang inyong tagipusoon sa kada higop it kape. Soya bean sa Santon Plus Coffee Mix ay nakabulig sa pagpana it bad cholesterol samtang romangustin ay nagapaayos it sirkulasyon it inyong dugo. Dapat alagaan naton ro aton karon nga tagipusoon. Magwas karon mga katropa ay magwas sa pag-alaga sa aton nga tagipusoon, nagiging stress reliever man do paghigop it dahil karanga ka. Pero Santon Plus Coffee Mix ay itreat inyong sarili it Santon Plus Coffee Mix. Rukahumot it kape ag sustansya it mangustin ni nakakabulig para nga ma-relax ro aton nga pamatsyagan. Importante ron kapin sa mga paraskara gatro adlaw it aton karanga sang adlaw law karon wa nadudugaan kagun karon itdaya karanga ganag kung amat una ka pa na si stress buon ro stress kabaylo it vitamin Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ro Santon Plus Coffee Mix ay mabakay sa mga suki ninyo nga mga butika sa inyo karon nga lugar, mabaka man doon o pwede man inyo i-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Santon Plus Coffee Mix nagkapi kagun may bugong ka pa. Santon Plus Coffee Mix produkto iti Yes to Health Incorporated. Centro. Centro. Oras na naton, alas 11:11 sa Udro at Lauro. Aton karon nga oras. Centro. Centro. Well, Banua, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagrurat sa dama karon, kahapon ay kabuabo karon nga mga happenings nga natabo. Naaresto si Senator Dante Marcoleta or should we say nga nag-surrender si Senator Dante Marcoleta. ay total igtuon man imaw sa raya karang Sandigan Bayan, no? Si Senator Rodante Marcoleta. Ay may harap pagid, kakasugod yung manitaya karang balita nga ruraya karang sambilog pagid nga akusado nanday Marcoleta, defensor ag si Viray nga to. Ay may anuman sa na nadakpan man mga katropa, no, or nag-surrender kunano rudaya karang aplastada. May kang tanan gihapon da sa kaso nga ginfile it ombudsman sa Sandigan Bayan nga kaso karon nga plunder.
1: Sentro.
0: Well, makaron ginaduso sa Senado nga sugtan do dayang ra nga daywa karon ka mga minority senators nga makapartisipar sa daya karang impeachment trial. Kahapon to sa daya karang impeachment trial, umpisa pa lang, siguro ro dibatihay sa raya karang kung sino ro magapungko nga presiding officer, nag-abot agagit daya karang isang oras.
1: Central.
0: Ay, nagbaga isan pa kararo si Senator Win, Senate President, at si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ha? Nagbaga isan pasandasta nga wa mat maobra ay waguro sa minority ag 12 roraya kara nga sa majority.
1: Sentro.
0: Sa raya kara nga impeachment, no? Kasi giniliher na nagkahapon do daya kara nga presiding officer. Now, iya kita sa daya kara nga mga bagantaya natun makaron nga adlaw. I think ano ra eh, thrice a week do daya karang impeachment. So hindi na pagit alas dos. Ha? Umpisa umandat alas dos, hindi na. Bantayan yung manaton. Siyempre importanteng ginabantayan naton. Hindi na. May mga posibilidad yun nga magapresentar it mga personahe or mga personalidad nga posibleng gamiton it daya karang prosecution panel or panel of prosecution nga mga witnesses ag sambilog karahay ro mga ro sambilog karahay ro ginabantay naton sa day sinoro iga presentar karon nga witness it daya karang prosecution.
1: Sentro.
0: Yun do bagantayan karon. So hamba ni daya karang Congressman Chel Jokno masyado patamanan nga timperano para hambagon or iproklamar kung sino do daya kara nga nagdaog. Ba, may daog guta. Mahaba-haba pataruray nga nga trial, pero sa day one, hey, may daog guta na gali, para sa iba. Oh. So, medyo mahaba-haba, madugo-dugo. Ba, madugo-dugo. Mahaba-haba patara nga proseso. Kada adlaw, hey, may una't anakaroon nga trial or daya kara nga paglilitis kung katon pa. So hara mga katropa, roraya karang press con after it dahi karang trial kahapon, it house prosecution panel. Ano rong mga pagagauman naton makaroon nga adlaw? Second day it dahi karang impeachment trial kontra sa vice president. Pamatyan naton.
1: Sentro.
2: Ibig sabihin hanggang sa kaliit-liit ang punto ng rules. This is not for House of Representatives. Para po House ito of Representatives sa never delved on fishing expedition. Everything that we did is legal, constitutional, lawful.
3: We will now entertain questions. Tina?
0: All right, so
2: about the entry of plea, it was our position to place it on record na ang gusto talaga namin ay magkaroon ng formal entry of plea. We understand the position of the impeachment court that an entry of plea of not guilty is deemed from the filing of the answer of the respondent. We understand that. But it was our intention really to place it on record, regardless of the decision of the impeachment court, to make it more organized, to make it more responsive to the mandate of the Constitution, and to make it consistent with the rules, including the past impeachment process. About the BIR box, we likewise understand the position of the impeachment court. Nevertheless, we filed a new request for issuance of subpoena, and that pertains to an expanded list of documents of the BIR, not only the ITR, which we believe are contained in the documents, because that sealed BIR box was submitted to us in the HREP because of our issuance of subpoena of income tax returns. No, about the threshold, tanggap po ng prosecution na talagang debatable ito, no? As to how we're going to interpret the threshold for conviction, which the Constitution says 2/3 of all the members of the Senate, merong arguments for 16, merong arguments na it should be based on the number of senators who are attending in the impeachment proceedings, no? Ang importante, maliwanag ang posisyon ng impeachment court, and for the prosecution, regardless of how we interpret the threshold, we are of course committed to present the evidence and conclude with a successful result of this impeachment trial. Hindi po kami talo. As a matter of fact, we are very much happy because impeachment is happening now. The impeachment trial is happening now. That is the most important part of what happened today. We were able to witness na nangyayari na kung ano ang mandato ng Constitution. And we claim that as a victory for the prosecution because the trial is happening already.
4: May dagdag ko lang po, masyado po maaga na magsalita ng kung sino nanalo o natalo. This is only the first day of the trial. And this is only the first day of the trial. At yung mga napag-usapan ay mga preliminary matters pa lang. Ang importante at ang panawagan natin sa lahat ay tingnan natin at suriin natin yung ebidensya na mailalatag sa mga darating pa na araw at linggo. Ang paghuhusga natin ng impeachment ay wala naman sa mga incidents na yon, kung hindi kung napatunayan ba yung mga paratang na nandyan sa articles of impeachment. At tulad ng napakagandang sinabi ni Chair kanina sa kanyang opening statement, we are ready to prove the allegations of the articles of impeachment. Thank you.
5: Magagaling ng mga prosecutors, no? To allay the notion that ang nanalo o natalo ang prosecution, eh mali po 'yon, no? Dahil ang nangyari po ngayong araw na ito ay nakita naman natin na nag-umpisa ang trial, no? Napaka daming kwento before the trial started because maraming stories na hindi daw ito matutuloy at meron daw kung ano-anong mga lumalabas na kwento. Pangalawa, susugan ko rin yung sinabi ni Kong Chel at saka ni Congresswoman Jinky tungkol dito sa BIR box. No? Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito, because at the proper time, ibabalik po ito, i-offer po ulit ito ng ating prosecution, at hopefully the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan, no? At hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence. So as the trial progress, I'm sure no, marami pang mga itutulak ang ating prosecution para mapagtiba yung articles of impeachment against the respondent. number four, nang sa ganun ay mabuo, no, yung kwento na pinatotohanan lahat po ng nakasaad dito sa allegation na ito.
6: Hello po. Last one.
2: The Constitution about accountability mechanism. At meron sinasabi sa batas, if there's a conflict between the Constitution and any statute, the Constitution must always prevail, no? Nevertheless, we respect the impeachment court in as far as that decision is concerned, and we remain hopeful na makikita natin lahat ng BIR documents, and like what I said earlier, meron tayong bagong request for issuance of subpoena which pertains to an expanded list of documents of the BIR. Hindi na lamang ITR, kung hindi maraming dokumento which will be coming from the BIR. We are hoping na ito ay aksyonan, maaksyonan ng BIR once the subpoena is issued by the impeachment court.
6: Ang follow-up lang that, do you think it would be challenging para maibalik yung box dito sa Senado at madami?
2: Doon sa expanded list na na-mention ko kanina, subject matter ng bagong request for issuance of subpoena to BIR, part of that expanded list is the ITR. The ITRs which are, we believe, are inside the sealed BIR box, no? So kung magkakaroon ng positive result, itong ating motion for issuance of subpoena, duces tecum, no? Pertaining to expanded list, hindi na lang ITR at marami pang iba, no? Then it will address also our challenge with respect to the opening of the BIR box. The least I can say is, nag-iingat din ang impeachment court, no? Because alam naman natin na meron talagang issue, merong question, merong challenge under the National Internal Revenue Code as to whether or not pwede bang i-disclose ang mga BIR records. Nevertheless, like what I said earlier, baligtad yun sa aking inaasahan because we believe that impeachment court should give paramount importance to the accountability mechanism, no? Pero regardless of that, we respect and accept the decision of the impeachment court, and we remain hopeful that through the new request for subpoena of expanded list, ay eventually makikita din natin yan at ma-present din natin sa court, masasama natin sa mga ebidensya.
6: From a legal standpoint lang po, what does the prosecution view as wins in today's trial? Given na yung mga ibang among motions kanina, medyo hindi siya necessarily favorable sa prosecution.
2: We are victorious. Tagumpay ang prosecution. Tagumpay ang taong bayan. Because we have waited for this impeachment trial for so long, and it is happening right now. That alone, we claim victory for what happened today.
4: Pagod na si Chair.
7: Bahat na ito ay pinapanood ng buong Pilipinas. At kung hindi naman nila masasabayan yung mga dokumento, yung mga argumento na nasa loob ng record ng ating impeachment court, mas mahihirapan silang intindihin at unawain yung mga nangyayari. Kaya maganda rin yung mga explainers natin tungkol sa mga bawat hearing. Dahil kanina nga napansin nyo yung ibang mga salita, mga salitang legal At kailangan pati ang media sana ay makahanap din kayo ng paraan para may sa simpleng mga salita ay maintindihan ng ating mga kababayan.
2: Lahat ng ITR and BIR records pertaining to the respondent, the husband, and even the companies they own.
6: Generically, why the decision na lahat yung nangyari?
2: Because we need that to be able to support the articles of impeachment, no? Siyempre, pagka nag-pre-present tayo ng kaso, we want to present the clear picture, the complete picture. Hindi pwedeng partial lang. Hindi pwedeng a certain portion lang of the story. We need to present the entire complete story of what happened. And that is why we are requesting for all the pertinent records of the Bureau of Internal Revenue.
6: Sa opening statement po ng defense kanina, na-reiterate or na-emphasize po that the Vice President was elected by the Filipinos, and then sinasabi nga po na overwhelming daw po yung vote na po sa kanya, and yet the prosecution seeks to remove the Vice President na binoto nga po ng ganun daw maraming tao. Paano nyo na po i-assess yung parang sinasabi daw po kasi second attempt na raw po na i-remove ang isang Vice President na pinoto nga daw po ng
8: pwede ko sagutin niyo, hindi legal eh.
7: Sige.
8: Well, unang-una, hindi naman license yung 32 million votes, no, na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas, lalong-lalo na kung ikaw ay isang public officer, di ba? Nakasaad sa ating saligang batas na merong mga accountability mechanism na kung saan eh merong mga pananagutan na dapat harapin ang mga public officer kung merong silang nilabag na batas o mga alituntunin sa ating saligang batas. So, this will not change yung isang akusado kapag siya ay hindi humarap sa isang accountability mechanism, no? This goes the same to all impeachable officers kasi kaya nga meron ito sa ating constitution dahil paano natin mapapanagot ang mga makapangyarihan sa ating gobyerno kung wala nito? Diba? Does that mean because you're the most powerful person in the government and

0: Section 7 of the House Rules on Impeachment.
1: Nasa sa Senate yan bilang impeachment court and it's really up to them.
2: Pero do you think this will delay the process?
1: Wala kami nakikitang dahilan kung bakit hindi tuloy-tuloy na yung paglilitis ng kaso.
3: Central. So, hatong mga katropa, no, after the kahapon itay karang first day ita impeachment trial. So, mahaba-haba ra madugo-dugo tiga alas dos perme. So, do sa bilog pagitabi kara, do dahil nga nga BIR box ba nga ra, nga rosugo dahil ro income tax return it mag-asawa nga si BP Sara, groana nga asawa nga si Attorney Man Scarpio. So, binbalik ra, no, it Senate, kasi matsandat ako norumaga, kumbaga matsandat ang disposition, kasi do yun ngayon ay dapat ay ebidensya. Siyempre, korte tasanda, impeachment court. Oh, so, kung impeachment court, ay wakat yung dapat ginapanigan. But anyway, kahapon, kasi diba kahapon, if na-recall ninyo, gin-interview natin do dating SP member, agabugado, nga si Attorney Harry, nga dapat masettle anay, no, ita Senate impeachment court, do numero sa butuhan. So, ginhambag mataig to nga magiging numero matagihapon under the constitution is 2/3 it daya karang mga miyembro at House of Representatives or I mean Senate which is 16 votes gihapon o kinahangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Oras na nato na alas 11:37 sa Odro Adlaw atong karon nga oras. Good morning anay karon kay Gemma Kiswani una sa Bacoor or Cavite nga naka-monitor kay Antilin David una sa Kaliso Balete, Sir Nin sila basta thank you kid. Okay Randy Artiaga Santisans mayadayad nga Odro Adlaw kay Aljan Darello Navarro mayadayad nga Odro Adlaw man naka-monitor kato. Oras na nato na alas 11:38 sa Odro Adlaw. Standby magapanumbalik kita mga katropa sa atong karon nga mga balita andugang aga report ni katropang Ariel Culas. Balikan naton pagkatapos yung mga karon. Ipila ka mga reminders. Standby.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Yes, to hell.
2: The secret of hell.
3: We'll be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jos, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gidni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawaga type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawaga mag-insulin therapy. But then again, kinasiling na mo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iba sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm. kaya dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: 7 Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iintroduce torso sa ni Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
2: Gusto mo ba ng pinakamalukot?

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa mga joints, posibleng mabalda. Ang yasa nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapian law-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
4: The Secret of Health.
5: Sa mga klalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga iso, Flavon, versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
5: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
5: And imbalances.
1: Correct.
5: So pwede ina, mga abyan, makabulig na ito sininga Sanson Plus Coffee Mix because may iso, Flavon.
6: Yes!
5: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
5: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
4: The Secret of Health.
3: Sanson Gold Live Testimony.
7: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sanson Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sanson Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanson Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sanson Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Sanson Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanson Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sanson and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM ang kay Doc Rumlito Uy sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Sanson kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanson and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sanson Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sanson Gold Coffee Mix. Sanson and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
0: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras, mga katropa Filipina. Standard time, alas 11:48 sa Udro Adlaw.
1: Centro.
0: Balik sa aton para tuntunan Centro. Sa gihapon ako si katropang Nini Rujin Teodosio. Good morning, anay karon na sa aton karon yung mga suki nga nakamonitor ka aton kay aping Sarandin. Oo, may edayad nga Udro Adlaw. Shout out iya sa Guangco Balete nga permigid nagapamati. Thank you, gid. Sa mga taga Guangco Balete, may edayad nga Udro Adlaw una. Sa mga taga Morales, taga Aracanhel, ay may edayad nga Udro Adlaw niyo. Oo, ayan yung gusto. Tigsang bilugon ko pa yung barangay. No, kay John Lister T-Balls, nga naka-monitor man. Oo, bawgid amin. Ayan nga, Udro Adlaw. Grabe, gidaroan nga pa-emoji. Ano? Si katropang Ariyer Kula, si check anay natin sa linya na karon sa mga update, mga police report nga natipon sa na karon nga area of responsibility. Katropang Ariyer, standby.
1: XFM Police Report.
0: Sa report, katropang Ariyer, go ahead.
2: Arestado no katropang Rujinde karang 21 anyos nga gaki matapos karang masakute no sa gihimo karang manhunt Charlie operation na isang mga operatiba no itaton karang Kalibo Municipal Police Station na katropang Rujin. Anyway, ray karang subject person no ginkilaga kay alias Lon na ga imoray sa legal karang edad ga residente ita Purok 3 si La Serna Street barangay Poblacion Kalibo sa ginhimo karang pag aristo karakana no basira sa visa it warrant of arrest para sa kaso karang theft no may criminal case number 2703 nga ginisyo no ko Hunyo 16 pa 2026 ni Honorable Alicia Cruz Barrios ruaton karang presiding judge no ita municipal trial court or MTC 6th judicial region Kalibo Aklan nga nakabutang katropang Rujin. So pwede imaw nga makabiyansa no nga nagabot sa karang 10,000 pesos gabang yaban ay may mga indigency ra no ra karang karang subject person aga kung sa scene dahil karang suspect in the sa aton karang Kalibo Municipal Police Station samtang ginaugat karang turnover no. Aga sa dugang pag inaton karang balita man no arestado man itaton karang Libakaw PNP kay nagang gidra I mean ka hapon no ita agahon mga last jess una karon sa may barangay Uyang Libakaw dahil karang wanted sa kasuman nung pagpatay no sa report bali residente dahil karang Luktuga Libakaw rung 33 anyos karang akusado nga gipanaugan no ita warrant ko may criminal case number 18356 alin sa 6th Judicial Region Branch 1 Kalibo Aklan ko Pebrero 23, 2026 so gin gusto di yara imaw temporaryo sa aton karang Libakaw PNP da wa it piansa nga ginrekomendarong korte para man sa nagkarang nga temporaryo nga kahiluwayan sa dugang pagit karang balita man no may ray karaman karang sangka babae karang mentally challenged no na sunggaban or aksidente karang nabungguan ita motorsiklo matapos sa gulpi no nga magtabok sa karsada no sa may parte ita Tuting Reyes Street Kalibo no kay nagang gidra dahil karaga aga-aga. So no, sa 21 anyos karang driver nga residente ita Libakaw halin na sigona sanda karang banwa no aga pasud yung tangan ni kontar ibo sa nagkarang trabaho nga matapo dahil karang aksidente. So bangod karon bali na kangkon na ita gas-gas no sa nagkarang mata aga nagapaganakita rung dugan itay karang biktima. And then gindaga sa aton karang Kalibo Municipal Police Station dahil karang daywa na no, parang ani no sa nagkakaigo man karang disposition no aga nag-acto ni karon aton karang katapo ita BFP Kalibo para nga ni nung matawaan na ita nagkakaigo karang nga medikasyon na ro-biktima. Sa piyak pagit karang nga party man no, inaaga karang nga adlaw na katagana kara nga iga inquest na karang nga subject person nga ging serbihan no ita search warrant na una karon sa may barangay Mina Leso dahil karang nga subject person sa hanggang 40 anyos karang nga driver katropa nga Rujin. Sa pag-angot na to no, kay Police Captain Dixrel Tortuya itaton karang Aliso Municipal Police Station nag-umpisa ay karang operation matapos nga karang mga baton ita mga reklamo nga kagabana no, ay nag-pagupok no, ita baril dahil karang nga subject aga raya ginapamalibaran man it dahil karang nga subject aga basi pagid no, kay Tortuya nakabutang sa search sa warrant Kumbaga, inuso itsang kakalibre 38 revolver, kakalibre 45 karang pistol. So, sa ginhimo karang pag-rekisa, no, na-recover it mga otoridad ro sang kakalibre 38 revolver, na may sugod karang 5 ka mga balag sang ka luma no nga magasin no ita kalibre 45 karang pistola aga sang ka hand grip no nga hindi pa matumod kung anong klase no nga baril. So aminado ginasugid no sa part ita ton karang kapulisan dahil karang suspect ay nag pagtutok no ita baril katropa nga ang Rogin. So waman ita may ipakita no nga dokumento no para nagapanag-iya no ray karang suspetsado. Anyway no bangod karon magapangtubang no sa kaso karang paggabag sa Republic Act 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kung nasambitan kara nga subject. Anyway no katropa nga Rogin no din naton kara natipon no nga mga balita no or report no sa magaling no sa aton karang area of responsibility. So rin tanan no aton kinarbo karang balita with katropang Christian Villanueva ako may katropang Aralcolas sa XFM na 96.5 kalibo ang katropa.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you kay katropang Aralcolas sa sana karon niya natipon yung mga police report mga updates sa mga nagkaganabo riya sa aton yung probinsya Itaclan sa bilog karon niya sang adlaw kahapon nagkainang nga rait agahon. Nagatoy katong sa oras alas 11:54 sa utro adlaw ro aton nga oras mga katropa. Well, update anay kita una karon sa daya karang Senado kung sa siin ginapahayag karon ay ginabantayan na ro raya karang posible nga pag-abot sa Senado ni Vice President Sara Duterte bilang oras antes nga mag-umpisa ro ikaywang adlaw it ana karon nga impeachment trial. Pero pangutana karon mag-appear baga imaw before the impeachment court para sa raya karang impeachment trial nga ra mga katropa. Daya karang portion balitaan report nga ginhatod ni katropang Ariar hatod katon it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Revision X Plus Soft Gel Capsule nag-usay ba kamot food supplement para sa inyo karon yung mata ay mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule na kamo karon. Balinawon pagidre inyo karon yung mata ang maprotektahan inyo karon yung mata pinaagi sa Vision X Plus Soft Gel Capsule na may una rayang arlutin, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Ginaprotektahan kara ro aton karon nga mata herbal eye care solution nga ginatawag naton ginasukan man ro pagpanganakit naton it mata kapin pa sa mga nagagamit una permit cell phone ag mga screens or mga personal computer ginabuligan man nga proteksyonan sa mga long term vision issues pareho it mga pagkabulag mga katarata gusto ninyong proteksyonan no inyong mata hayruyon no inyo karon nga inyo. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata.
1: Sentro, Sentro.
0: Andes man kita karon magtakop sa aton karon nga pala tuntunan. Pero ato na nga hapon kinyo nga pag-inggan nyo ha para nga maghugit inyo karon nga mga entries para sa aton nga Santo na Next FM libo-libong pa-premyo. Magbaka lamang it mga produkto it Yes to Health Incorporated. Una karon do Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Subgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Sang kabanigit Santon Gold Herbal Capsule equivalent sa sangka entry. Sang kabanigit Premium D3 Subgel Capsule equivalent sa sangka entry. Sang kabanigit Turbo Dietary Food Supplement for Men ay sangka entry man. Ag lima nga sachet it Santon Gold Coffee Mix ay sangka entry man. Kung may natipon yun kamu karon nga mga entry sa sangka puti karon nga sobre, isugat rin inyo karon nga pangalan, address, edad, contact number, ag inyo karon nga pierma mga katropa. Huwag ron iya sa XFM Kalibo 96.5 sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. Or pwede man sa mga drop boxes naton sa Guwait Estasyon una sa Farmasya Gomez sa Kalibo Shopping Center ag sa Jeruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga, Aklan. Ngayon, ano pa rin yung ginahugat? Maghug na kamot maabong entry. Entries, malay nyo, kamuro magadaog. Ito mataginting na 3,000 pesos sa adlaw karon it Biyernes. Santo na Next FM, libo-libong papremyo. Alas 11:58 na sa utro adlaw, ro aton karon nga oras. Agang-agang kugabos na ro oras sa aton karanga pag-ruratsada. Thank you, gid, sa mga suki naton nga nagtutok, nag-monitor katon. Sa sang oras, ag-up Tunga nga pala tuntunan.
1: Central.
0: Standby sa masunod karon nga pagpangalaga di TexFM News Nationwide di TexFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner natin sa technical side si katropang Shamina. Sa patrol katropang Ariel Culas, katropang Christian Villanueva Songs. Aga sa supervision itamon karon yung station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa nga nga itamon karon yung chief executive officer Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Nino Rugin Teodosio. Nagaiwan nagdagahamba kinyo ayad-ayad nga odro adlaw. And God bless us all. Rayero XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko nag-huben ka.
9: Inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
10: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.4% nitong Hunyo.
11: Senador Rodante Marcoleta sa sailalim sa ragdagang lab test. Kapwa akusado na si Aristotel Viray dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
10: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area na kahanda na para kay VP Sara.
11: BIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
10: 16 votes para naman po sa conviction. Pabor sa kampo ni VP Sara Duterte. Magiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial commission.
11: Whole of government approach ipinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
10: Balitang regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
11: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela, umabot na sa 3,535.
10: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
11: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: Pananghalian na po tayo ng Tuesday, katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM. News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
11: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
10: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
11: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
10: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, pauna yung dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa na epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghanda laban sa mga epekto ng matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
11: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
12: Last of the day na ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprami para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
10: Mga katropa, inihig po ng Philippine National Police na sasailalim sa laboratory test si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa akusado niyang si Aristotel Viray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Viray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
1: XFM News Nationwide.
11: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestohin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
1: XFM News Nationwide.
10: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparation. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado. Sinasabi nga, nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni BP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman, naka-schedule na ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente, kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
11: Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang green BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng Impeachment Court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang Impeachment Court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na batas o kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
9: XFM News Nationwide.
10: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst, mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyon nagsasabi na ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamuno ng impeachment court.
13: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward. Eh. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun, pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
14: Pwede ba yun?
13: Now, I don't...
14: Di ba...
13: It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Oh. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
10: Nagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
9: XFM News Nationwide.
11: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
13: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sabilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
11: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
14: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
10: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad na may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysayang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chiz Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento kabilang ang articles of impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibit. Tinawanag din ni Escudero katropa na mahigit sa 10,000 ang documents ang kinakailang iproseso kaya hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayun pa man, tiniyak niya na magbibigay ang clerk of court ng mga totohanang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na mai-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real time. Nilinaw din ni Escudero na ang tanging maaaring mantala ay ang paglalathala o ang maaaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing. Dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago may sa publiko.
14: XFM News Nationwide.
11: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Igrit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaluktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umari ng iba't ibang reaksyon ang pag-aamin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
15: Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
11: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
14: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
10: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte. Darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayun po man, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa panagpapatuloy na impeachment trial.
14: Breaking news.
11: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agalang paghahanda o agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagpapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagkapalawak ng mga information campaign, pagkapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply. Gayun din ang pagpapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga critical na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ng isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
9: XFM News Nationwide.
10: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasang papasok sa Philippine area of responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng autoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na ng higit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
9: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
10: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Sabayin din po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
9: Balitang regional.
10: Unahin po nating balita manggagaling sa Cebu. Meron di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
16: Nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon niya natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinigawang investigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala sila nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng investigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Gayunman tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
11: Bedridden na senior citizen nasawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
17: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula ang apoy alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuloy ang napula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
10: Samantala, halagang 14.1 million pesos na shabu. Nasabat po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita Wendell Balinario na XFM Bacolod.
16: Nasamsam ng mga otoridad na tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang drug bypass operation sa Procamunsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang suspect na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Porokbolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPOCDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 21 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
11: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea De La Cruz ng XFM Santiago.
18: Nasuwi ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aaral sa bahagi ng Barangay Poblacion Santa Fe Nueva Vizcaya. Ang nasuwi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX 125, habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck. At nang makarating sa lugar na pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadula sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng elf na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsala sa katawan ng mga biktima. Nasa ang 16 anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan, habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea De La Cruz, XFM News.
10: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to. Sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
19: Parehong malubha ang tama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan, at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluwensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3, parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likurang bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista, habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista, maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
9: Weather Update.
10: Tropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR habang patuloy na umiepekto yung Sirlis at saka southwest monsoon habagat po yan silang bahagi ng bansa.
11: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 195 km per hour, pagbugsong hanggang 240 km per hour at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour.
10: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kaya sa madaling araw ng Wednesday.
11: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
10: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
9: Balitang International.
10: Atid sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasuwi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24. Ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan partikular sa La Guaira. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Habang sinimulan na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.

0: respeto at suporta nila para sa isa't isa. Kiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sofia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sofia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports. Ang balitang sports sa Detsante ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanayag ang Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ang Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
3: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nation.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap.

0: protekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil! Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag! Xanthan Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one! Sa presyong magaan! Xanthan Plus Herbal Oil!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Wanita, badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Yung konting gamot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Kuha yun skin ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kun mama tika sa XFM.
6: Isang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Good, mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid namon nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa ripadaan niya pagsunod sa ato sa ninyo programa. Ang tinutuyo ta sini nga makahatag kami sa inyo sa mga nagakaigo nga mga informasyon para malikawan naton nga magkasakit kita sa malala, para nga mapangapinan ta nga to ni kayong lawas sa mga pagpanghangkat. Bangod man kay ang kontra sa lawas ta ang pinakalala sa tanan ang hindi ta makitaan. Sino man abi makakita sa inyo sang virus? Sino man sa inyo makakita sang bakterya? Sino man makakita sa inyo sang fungi o kon fungus? Amon actually mga invisible to the naked eye. Ini makit-an sa ato sa ring mga mata. Magluwas lang magamit kita sa mga equipment. Nga naga-apikto sa ato sa ring matagadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Amo ining nagautod sa ato sa nakabuhi kon hindi ini sila masapar nga ma-control or if not mapatay sa sulod sa ato sa nga lawas. Sa ato sa nga pagparagad may mga tupiko kita dari nga gineparipar paragid sa inyo kasayuran. Basi kon may mga palamagutanon kamo, feel free sa pagpadala sa inyo sa nga mga palamagutanon. Pwede nyo na i-comment sa ato sa nga live Facebook streaming ha. Sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O kung hindi gani sa Facebook page ang inyo sa regina pamatian nga XFM Station. Kay ilaini nga i-forward kay padala dari sa aton para masabat sa ato sa nga consultant dari sa ato sa nga pagparagad. Ang programa The Secrets of Health live inisya mabatian sa tanan sa nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, alakip man sa Negros Island Region. Kag sa ato sa nga pagpalagad sa gihapon na punta ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you Sir Jos Hill, kag welcome man sa aton pagpangalagad upod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat na naman sa isa ka topiko nga aton sini iga share sa ila kag sining edisyon sang aton pagpangalagad Sir Jos Hill. Isa naman ka ginatawag kapasidad sang tanong mga aton sining kibon. Kung anong iya sa ni mahimo makontribuer o kung maidulot na kaayuhan sa aton sa ringa lawas?
0: Subong edisyon sa aton sa ringa pagparagad, pakaunon na mon kamo, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Nami inis ang appetizer actually. Sa mga kauyon. Pero naintindihan ta sa sabor iya sini, damo sini ang hindi mag-ukot. Siguro matilaw lang. Pero puno gali sa mga nutrients nga kinanglanon gisa lawas naton, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, no? In fact, kung naanad kita sa natural nga pagkaon, Sir Josil, ma-appreciate gid naton na ni. Pero punto nga tungod ng appetite naton, nasanay na bless Sir Josil sa madamo ng mga sangkap, mga artificial nga mga pampasabor, artificial nga kulor sa aton mga ginakaon sa halos adlaw-adlaw tungod sa mga ultra-processed food. Ang natural nga pagkaon, Sir Josil, makasilingkit akong kaisa nga hindi ko naya kay malangto, hindi ko naya kay mapait, hindi ko naya kay ma-upload o kung ano pa nga mga masiling na ton nga hambal sing kilala ko, Sir Josil, masiling nga daw balibad na lang kay hindi ko kaon.
0: Actually, paanad-anad ba lang nimo kung na maanad kita nga ang pagkaon ta permis ibabaw sa lamisa is utan. Actually, somehow gapangita man gid kita sang iban sini nga putahi. Pero makauyon kikita kag mauyunan tagid eventually, Doc Leo, kay pareho sini. Sino sa inyo dira ang sang unaway gakaon sa amargusor ang palaya?
1: Mm-hmm.
0: Nga sa amat-amat lang nga tilaw subong paborito na ninyo.
1: Pero kon may diabetes si Sir Jose Long kay sabi sa nagya kauyon do piliton mo eh.
0: Amo lang ginahambal nila daw hindi pa kuntani matulon kag magsulod si imo sering nga tutunlan pero bangod kaya mo na makapayo sa ikayang lawas mo, piliton mo na lang.
1: Pero actually, Sir Josel, mas mahapos na itong mahimu na samtang healthy pang aton sa nga lawas, kuntani.
0: Ang aton dari nga ginalagas man lang kuntani, Doc Leo, samtang wala pa kita sa masakit, dapat nga mangin i-practice na ito ng healthy lifestyle.
1: Mm.
0: Sang sa nagamasakit na kita, nga ito sina is already cure, no longer prevention. Kay mahapos iya, kag barato ang prevention dan cure, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel, ano? Kag-hambalon bala na ito, no, kung nauna-una na ito, nga ang ginahatag na ito sa aton lawas, ang ginabakal na ito sa pagkaon, mga vitamins, mga food supplement, Sir Josiel, mas bintahay na kaysa sa ibakal na ito sang bulong later kung magbalatian na kita. Kay diri kita sinisa side sang prevention.
0: Oh. Kag hindi iya... tawag na ito, sir, hindi ka mabusog kung bulong na ang ginainom ka ginapasulod mo sa lawas mo. Pero kung ang ginapasulod mo sa lawas ni mo, sir, is masustansya mapagkaon samtang wala ka pa sa masakit, wala ka pag-ainom sa bulong, mabusog ka na, Dok Leo.
1: Mabusog ka na.
0: Mabuhi ka pa.
1: Mabuhi ka pa. Kag actually, ang kamaturan sila, Sir Josiel, pwede nga samtang naga-edad kita, hindi na itong ma-experiencehan ni mga lifestyle diseases. Hmm. Kag na-experience sa kadamaan, subunga. Muna mo lang hambal sa isa sa ni ka bantog man, Sir Josiel, nga medical naturopath. Kung pagkaon, kung kalanoon ang kabangdanan sa balatian, pagkaon man ang bulong sina.
0: Hmm. In short, kung amo nang nagadala sa imo sang balatian, nga sige, ano pa sang kaon, untati, kag magkaon sa mga masustansya sa mga pagkaon. In short, disiplina gihapon sa aton kaugalingon. But today, aton sa mga paghambalan, actually dahon sini kag ang mahumok yung sini nga stem, pwede na ito nini makaon mo sa ulog busan niya dampi. Actually, very offensive ang iya sini nga scent o kung ang iya sini nga tawag na ito sini usbong. Bangod man kay ini siya sa masami ang ginahimo ta ginapugaan ta pagani ini ay iban sini kalabanan preparation gid ginakumos nila sa asin pagkatapos amo na ang ginaserbi nga appetizer. Sino sa inyo kakilala dira sang mustasa, Dok Leo?
1: Sa mga ulihing tubo, siguro kinanglan pa naton, Sir Josiel, ipakilala sa ila.
0: Introduced again?
1: Pero...
0: Ako si Mustasa.
1: Ang kolor ko berde. Nagatubo ako nga daw kasubong sang pechay.
0: Oh.
1: Para sa mga may edad-edad, Sir Josiel, kabalo, nagita ni sila sang Mustasa kag kung ano ang ginalaktan sini o kung ginabutangan sini sa mga niluto naton.
0: Mm. Actually, kung nagaluto kami, labi na gid kon ginakaon ninyo sang raw. Actually, dugang ini nga nagahatag aroma, Dok Leo, sa inyo sininga ginpreparar, ha?
1: Yes, Sir Josiel.
0: Basta controlled ang kadamuon, may aromatic effect ini. Pagkatapos, depende ha, kung na paano na ton karon ma-maximize na makuha ang mga sustansya ng aradira. Tudloan na ton kamo pinagi karon sa aton sininga guest na risubong with Dok Leo Amos. Pero ining mustasa o kon sa English is mustard greens. Kiti green gid man siya yung kulor. Nagatubo ini sa actually ang dahon niya sini daw pareho sang pechay. Pagkatapos nagatubo ini siya nga yes, sini nga stem. Kung kaisa daw parehos bala sang tawag dato sini saluyot o kung tagabang. No, tagabang man ang style niya. Pero lugbo lang ini actually. Nugbo lang ini. Kagang ginakaon sini dari ang iya sini nga dahon. So kung paano na ito ni-preparar, ito ni nga diskusyonan karon. Very abundant in actually, dari kag namigid ini sa umabala sa inyo sa inyong mga gardens. Kiti actually, dari ni sa Pilipinas, sa tama katambok ini ko ni tanom ni mo, Dok Leo, kapin pa kung masagod-sagod mo gamay.
1: Correct, Sir Josiel, kapin pang lupa, umbala medyo buhag-hag bala.
0: Mm.
1: Namigid ang tubo sining mustasa.
0: Okay, sa... mga nagapinamangkot, bago ta palang gani, na-discuss mustasa, mahambal, ti paano i-preparar, direk kita na, ibala ko na no, makuhatas mustasa. Kag ko na no, mga alternatibo karon kung hindi ka mo kauyo, number one, number two, ay ka mo mustasa. Ano ang pwede ninyo kaunon, nga katulad man, ang mga nutrients nga makuha niya sa mustasa, kagang ipiktoya sa ato, sila kayong lawas. Speaking about nutritional composition, anong may ara sa mustasa, Dok Leo?
1: Kadamo sang nutrients sa ari diri, Sir Josiel, no? Pero ay patakasugod si may ari na nga nag-text nga di kasi ko yun mustasa mo. Pero aton na itong karon ko, nanong ara ang unod sining mustasa nga mapasulod naton sa lawas makahatag sa benepisyo sa aton. Pag-abot sa mga major nutrients or Jocil, vitamins, minerals, macronutrients, may ara ni sing beta-carotene. May vitamin C, vitamin K, vitamin E, may vitamin B9 na confolate, may vitamin B6 man. Namin isa aton sining brain eh. Pag-abot sa minerals, may calcium, potassium, magnesium, iron, phosphorus, manganese, copper. Pag-abot naman sa macronutrients, may ara sang dietary fiber. May gamay, Sir Jocil, nga protina. May gamay man nga ginatawag fat kag manubo ini sa carbohydrates. Amo ning pila lang ka makuha naton sa iban pagid nga mga ginatawag komposisyon kun unod ang halin diri sa mustasa kun kabalo kita siri mag-prepare kag magkaon.
0: Gagmay lang mga dahon sini puro puno gali sa nutrients, Doc Leo. Kag gagmay lang iya sining stem labi na gid mahumo ka parte pwede pa nato ini makaon mo.
1: Correct.
0: Sa preparasyon sini ang dahon niya daw katulad sang pitsay. So para ma-maximize mo kun linghod pa man ipuon mo gid siya sa pinakapuno sa yesening stem. Kun mahumok pa ang stem niya actually ginadala ina sa preparasyon mo. Mm-hmm. Ang sa punta ya dampi. And that's how to prepare sa mustasa. Nakagawian sang kalabanan sa aton ang pagpreparar sa mustasa. Pero hindi amo ning insakto to maybe nga preparation pero nakagawian ta ha? Aton ini nga ginakumos ginapugaan because very very offensive sa dila ta ang iya siring nga sabor daw nagapangutot pagkatapos ang iban sini ginakihiadan paggani para may lain-lain na nga sabor ang iban kon makauyon sa ginasamo pag inila gani ni kamatis eh nabutangan paggani nila Bombay ang iban sini
1: correct Sir Jocil kag isa sa hindi ko malimtan nga masiling ko na appreciate na

0: Dali lang gid. On air ta gyapon, patay monitor ta lir lang ko katropang genre. So ang preparation sa nimo tong nahambal naton depende sa inyo sa ring mauyunan. Amo ni ang kalabanan niya gina-preparar. Pong iban sini gani Doc Leo. We're not really suggesting mo nang pagpreparar ninyo. Ginapatuluan nila gamay sini nga vinegar o kon tawag nato sa nilang gaw, Doc Leo.
1: Sa iban, Sir Josil, no? Pero sa iban, diretso naman lang nila hindi nga ginakaon. Pero may suggestion sini parang hindi matamaan bala ang ka parat o kung kapait or naka-offensive, Sir Josel, sinasalinga baho, may mga pamaagis, ni, parang bisan paano mabuhin-buhinan man lang ini mga hindi naton magustuhan ba lang scent niya or iya sa nga sungaw kag iya sa nga sabor nga medyo maisog man gid.
0: Oo. So kung paano na karon i-preparahon na dali sa ato sa nga pagparagad, ha? Ang mga bioactive compounds. Amoning dako, gid nga may ginahikot man sa ato sa ring alawas, Doc Leo. Anong ara sa mustasa, Doc Leo?
1: Nabagambal kita, being a bioactive compound, Sir Josie, alam mo ni nagahatag sa tonsang health benefits.
0: Oo.
1: Yakun ari ni sa sulod sa aton sa ring alawas, nagaresulta sa pila sinika mga pagpanghikot sa sulod nga nagabinefisyo ang aton sa ring alawas, especially ng aton sa ring mga organs. Ang isa sininga ari, ang bioactive compound sa mustasa, amo ang glucosinolates. Ining mga ginatawag compound sa Sir Josil, kung gini dagaya gid ni sa aton nga mustasa kung ang iya sininga dahon aton nga utdon o kung aton siya nga i-chop o kung i-crush na ton kag o kung aton ining usapon ining plant cells naga ka-breakdown sila Sir Josil. Amo na nga ginareklamo sa iban ang sabor bala.
0: Oh.
1: Na medyo makahang-kahang, na medyo gasungaw sa ilong, peppery taste. Tungod ini sa ginatawag glucosinolates nga ara dira.
0: Daw may wasabi-like effect sa ito sa ring dila kag panamil, Doc Leo.
1: Daw amo-amo, Sir Josil, no? Pero kung wasabi niyo na pagpatamaan, ha? Basig na hikay ka mo sa
0: kakuhit.
1: O, sa kakuhit, ha?
0: Amo ng hambal ni nila ko, no, Doc Leo. Ang pangatsi mo, halin ko rin sa lamisa pagkato sa kusina.
1: Muna yung siling sa kilala ko sa Manila. Ngayon, hindi lang mo siling nga wasabi. Ah, dami ka masabi. Nagos ka kahangon niya. Ano pala nag katabo, Sir Josil, sa sining ginatawag active compounds niya kung naton sinima kaon. Pag ma-breakdown na ni, ang myrosinase enzyme sininaga activate ang glucosinolates become isothiocyanates. Ang isothiocyanates nag-enter sa aton sininga dugo kag nag-activate sa protective enzyme sa sulod sa aton sininga human cells. Ang ining enzyme nagabulig para ma-remove ang toxin kag carcinogens sa aton sininga lawas. Nga nag-resulta sa cancer prevention.
0: In short, ining carcinogen is cancer causing ini sa Doc Leo. Amo ni nagadala sa aton sa cancer o nagadulot sa aton sa cancer.
1: Correct.
0: So may panguntra gali para iya sa cancer causing ingredients or thing ini Doc Leo, ha. Sa mga ginakaon aton sa natural nga pamaagi.
1: Kasubong sa laban, no, Sir Josil. I mean, sang
0: Mustasa.
1: Balanwang laban, no, so may amo-amo man nga reklamo sa mga listeners na to, eh.
0: Daumamo ginang sabor nila, actually.
1: Correct, Sir Josil. Pero lain man yung mekanismo ang pamaagi sa isang laban, no, minipiso sa lawas. Actually, may anti-cancer potential man ang laban, no, kung aton man sa makaon, which is, balik kita sa mustasa, pila inisang madulot niya sa aton, kaya gina-neutralize nila sini sang iya sining bioactive compounds ang carcinogens kag mahimo, Sir Josil, makapanubo sini sa risgo sa cancer nga mahimo mag-aapekto sa aton sining tinae, sa colon naton, sa baga, sa breast, sa prostate kag sa tiyan.
0: Okay. So that is one among the many benefits. Again, isa pa lang to sang benepisyo ta. Makabulig sa aton sa pag-fight sa mga cancer invasive sa aton na sining lawas. And then we have this carotenoids. If we speak about this carotenoids, ano niyang papel niya, Doc Leo? Sa sulod sa ato sining lawas, sa pagdepensa sa lawas ta para hindi kita magmasakit.
1: Ang carotenoids, kung mga main carotenoids nga ari diri sa mustasa, Sir Josil, ari ang beta-carotene, Ari man dere ang lutin, ari man ang zeaxanthin. Problema kong nano, Sir Josil, may namunuhan ko sininga gusto ka mapahealthy mo sininga mata, imo sininga liver, imo sininga skin, skukaon ka mustasa. Kay isa ini sa makwaan aton sa carotenoids, lutein, zeaxanthin, beta carotene. Abi mo kung ano ang yasri Sir Josil nga sabat. Singa nga kung damo sustansya sa damo ko sustansya do ka kinang lan lagi importante sa lawas pero dira pangalaw ay sabor haw. Dalang alang man makuha kita sa carotenoids sa cake kag sa pastries na ton. Kay mga artificial na siya which is diri sa natural nga aton sa kinang lanon kay match gid dinhi sa aton sa nga lawas. Ang buntob la Sir Josil wala nga ti halin kita sa lupa ang kaunon ta halin man dapat sa duta para ma-sustain ang aton sir nga ikaing lawas.
0: Actually, hindi mala nato ni mauyunan kay why ta ginakaon masami.
1: Correct.
0: Kung ginakaon nato ni masami, actually manamitan man kita sinimo. Kay parehos bala na sang dahon sang balinghoy nga gingataan nimo. Puro na natural sangka. Pagkatapos, ang iban hindi magkaon na kay katilaw kapangita na sang dahon sang balinghoy.
1: Pero actually, Sir Josil, may mga ginakaon kita nga hindi man kita tuod manamitan.
0: Oh.
1: Pero kumbinsido kita sa iya binipiso, that's why matulon na lang naton.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang mas gina-after naton, hindi ang taste. Hindi na itong ginapalabing aton sininga appetite ko ng pagkapalatable sa isa sinika mga ginatawag pagkaon, kundi kung ano binipisyon niya sa aton sininga lawas. Pero, pag abot Sir Josil sa natural nga mga pagkaon, kung maanad ka sini, may ara nga hindi mo giman mauyunan pero kinanglanon mo kaunon. Pero kalabanan sini, nga hindi mauyunan sa iban kung naanad kaya manamit ni para sa imo.
0: Amo niya, what if lang ni ha? What if ang tanan sininga gina deem? Ang tanan ninyo ang ginainom bala nga mga bulong bala Dok Leo ipausap sa inyo. Mm-hmm. Linaihan ang mas malain sabor. Ang bulong nga ginausap ninyo kun ang sabor sa mustasa.
1: Matyago Sir Josil, damo gid sining maumpok sa bulong mo.
0: Mambal goro makaon na lang ka mustasa Dok.
1: Masiling bagorong mo na sobra panis mustasa ayaw.
0: Kaya ang kalabanan sa bulong actually makahang mapait.
1: Mm-hmm.
0: Masamigin mapait, may makahang pait aslom. Damo nang dominant ka sabor niya eh. Kagang kakapait siya sini, hindi lang basta-basta. Amo nang ambal nilang kapait siya do apian sa kapait.
1: Amo ganin Sir Josil gapang hawid si mo siringa. Tutunlan kag dila.
0: Oh, amo ni nga kon may sakit kang ipon na usap ka balas ng tama kapait bla kay madula sakit kang ipon mo kay hindi ka nagpanumdum sakit ng ipon mo. So carotenoids beta carotene for also for eye protection. Lutein is also for eye protection. So may makuha gali kita nga protection sa mata naton pagkaon dagali sang mustasa Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kaya ang beta carotene ni pag masulod naton sa aton lawas, may mga mekanismo proseso ginahimo ang lawas naton sa didto nga gina-convert siya sa vitamin A nga beneficial sa aton sa nga vision. Kag sa aton sa nga panit Sir Josil, isa man nga makahatag sa aton sang maayo nga pamanit, maayo nga kutis halin sa sulod amo ang beta carotene. Do ka subong bala Sir Josil nga nag-suggest sa nagapamangkot sa aton. Do ka nung mayo sa panit nga do ka dry, gakurinot, may mga pabalik-balik sa nga itchiness. Ga-suggest kita Sir Josil sang like a Santhon plus herbal soap.
0: Oo.
1: Kati may ara sang natural man sa nga mga sangkap ang balungay gani ara eh. Kaya ang balungay oil isa sa pinakamanami nga mabutang naton sa aton panit.
0: Mm.
1: Sa aton sa nga face ga-recommend makita sang sa mga nagapamangkot sa aton sang clear skin herbal soap. Kati may kojika magglutathione plus VCO nga manami man gyapon sa aton sininga panit. Pero sa pangsagwa na inaya Sir Josil, samantalang beta carotene ang pagpanghikot yalin sa sulod. Pero tiko nagakaon kahalimbawa sinisang mustasa, may ara ka dito Sir Josil sa nagapanami sa pagfunction especially focus like beta carotene yung nagabulig panami sa aton panit halin sa sulod. Tapos may panggwa kapag inyo defensa sini halin sa Santhon plus herbal soap kag clear skin herbal soap. Kundi perfect ang aton Sir Josil sini nga ginatawag pagkamaayo o kung paghatag sang pabor sa aton panit, halin sa sulod. Pagkanto sa gwa, may ginagamit kita para nga protektado ang aton sininga panit, mabakod ang panit na aton, mahami sa aton sininga kutis. Layo kita sa mga skin disease.
0: Oh, ang kakulangan, kagkakulang sang beta-carotene, kakulang sang lutein, Dok Leo, can cause sang mga masami ginasuffer sa ato sa nga mga kauturan na labi na gid ang managamat na edad, katarak, pterygium, mga amo na bala nga mga masakit, Dok Leo. Kakulang ha sang beta carotene, kaglutin, Dok Leo.
1: May labot gid sila Sir Josil, kag indi man siling Sir Josil nga sa mga kwan may mga edad-edad na eh.
0: Oh.
1: In fact, ang iban sini nga kulang sa beta carotene, kulang sa vitamin A, magsirom gani karon nagaburon ng ila sini nga panulukan.
0: Mm.
1: Especially pag nagob nagid karon sang gabi, isa sang dapat natundugangan sina beta carotene. Tikaon kita sini sang ginatawag labanos. Pag-abot naman sa eye protection naton, di ba ang iban sa Sir Josel kung tuman ka silaw, nag-suksok sang ginatawag eyeglass ba lang nag-shade o kung nag-alain ng kolor kung masilakan sang adlaw.
0: May UV protection.
1: Lain pagid na Sir Josel, may ara ang UV protection na nga daan, pero may ara agad yung nag-alain pagid nag-himo o kung nag-alain ng kolor niya kung ma-expose sa silak sa isang adlaw. May panawag yun na eh. Sa sina,
0: so, kung sa masalakyan pa daw may magic tint.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon kung masilakan sa adlaw, nag-itom pa gin siya, ngayon hindi makasulod ang UV rays.
1: Correct, Sir Josel. Kay protection mo na sa aton sa nga mata. Which is, kung may ara kasi ni Sir Josel sang lutein kagsiya sang thin, nagapanghikot sila like a natural sunglasses. Sa aton iya siyempre nga mata. Nagabulig sila para ma-absorb sila yung blue light, ma-reduce ang oxidative stress. Kag ma-protehiran, Sir Josel, ang aton sila nga photoreceptor cells. Kag nagapanubo man din sila, ining lutein, kag siya sunthin, sa risgo sang cataract, kag age-related macular degeneration, kag iban pagid sila nga problema sa aton sila nga lawas, especially sa aton sila nga mata. Pero, balaan ko na Sir Josel, ang sunod niyo pa mangkot sa nisang iban. Hindi ka ni kauyon sa nisang labanos. I mean, hindi ka ni kauyon sa mustasa. Balaan mo, hindi lang ka mo makuhanan, hindi lang ka mo matingala sa ako na. Balaan mo, doon na, nadgob lang sa nagliligan. Mustasa, haglabanos ko mayara, gina-combine ko na iya mo.
0: Oo. Actually, butangan mo pagid na sa ano? Bumbay namin pagid, Dok Leo.
1: Yes, butangan mo sang Bumbay pagkatapos. Kung nakursunada mo, pugaan mo sang lemon o kung kalamansi.
0: No. Instead of butangan mo sang langgaw.
1: Correct.
0: Mas mayong lemon o kung kalamansi. As enumerated kagay na, Dok Leo, may vitamin K nga content nga makuha kita sa mustasa. Ano yung papel sang vitamin K sa lawas naton, Dok Leo?
1: Isa sa pinakadagaya, gali Sir Josel, nga makuhaan naton sinisang vitamin K, amo sini ang mustasa. Ang vitamin A, nag-activate isa sang proteins needed for blood clotting. Ang problem naton, Sir Josel, kunwai sing blood clotting, hemorrhage.
0: Mm-hmm.
1: Kung masamaran ka, sige lang karoon nagwa-ngagwa sinisang dugo. Kati why sing nag-clot dito? Lain man na yung clot nga namin naton sa mga nag-stroke, Sir Josel, Sir Josel, namin aton sa yung normal nga proseso sa lawas, wala kung masamaran ka, nagagawa ang dugo tungod sa imo sa nga pilas, para mauntati na may blood clotting na nagkatabo sina dira Sir Josel, para mauntat ang pagpilas, ang paggawa sa dugo, kang masugod ang repair sa aton sa nga panit. Nga kung wala sang vitamin K, blood cannot clot properly. Ang vitamin K, importante man Sir Josel, para mapabakod ang aton sininga tulaan. Kaya nagabulig ini para nga ang calcium dira magiyahan pa kadto sa aton sininga tulaan. Of course, upod pagid sa iban nga minerals sa mga vitamina sini. Nga nagaresulta sa mabakod na aton nga tulaan, mapanubo sining fracture sang ginatawag o kung ng risk sinisang fracture, kag syempre, ara ang blood clotting. Inabala Sir Josel nga kung masamaran ka, do so ay malang gani sa iban sini, nagamat-amat lang iya tugon ang pagdugo. Of course, magluwas sa iba niya kung anong mga hamras nila dila kagilang peripiso na gihampol eh.
0: No.
1: But actually, may natural yung pampauntat sa dugo ang aton sa ningilawas ng mekanismo ng amuning blood clotting.
0: Amo nang ginasiling nila, bala, sa simple lang sa aton, nag-amat-amat na kugan. Actually, ang una nga nagatig-a nga makita naton daw kugan, dugo ta nga nagamala sa aton sining pilas. That's what we call as blood clotting, Dok Leo. From the outer side, ha, sa gwa niya, makita naton nga visible, kung mapilas kita, pagkatapos matugon ang dugo, mauntat ang paggwa na sa dugo, makitaan ka mong may nagatig-a, mambal ka, kugan. Pero actually, dugo ina nga nagmalang, sa primero pa lang, nagmala, nga mo ina nagakapol para hindi sigi ka gwa ang dugo sa ato sa magagmay nga mga including our muscles.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Now, Ang isa pagit ka na muno kagayina, Dok Layo, may polyphenols. Ano niya ang polyphenols sa lawas na ito, Dok Layo?
1: Nagabulig, inisilizer Josel, neutralizing free radicals. Ginabuligan makita para nga may inhibit sa inflammatory enzymes kag ma-reduce oxidative stress. Kag mapanami ang pag-function sa aton sa Sir Josel kaugatan sa pagpabakod sa aton sa nga endothelium o kung hapin sa aton sa nga kaugatan nga nagresulta sa pagpanubo sa risgo sa balatian sa kurason, nagabulig man panubo sa risgo sa diabetes, obesity, kag makabulig man Sir Josel para mapanubo man ang risk naton sini sa mga hubag-hubag kag palanakit sa lawas, tugas ang arthritis.
0: So that's polyphenols, ha? Kanto kitabi, Dok Layo, sa ningin na muno kagay na dietary fiber. Ang dietary fiber nga makuha na ito sa mustasa, actually may soluble kag insoluble. Both of these dietary fiber present, Dok Layo, sa mustasa.
1: Correct, Sir Josel. Timaghambal kita yung soluble fiber. Tinagaforma iniya sang gel, nagabulig pahinay sang digestion para nga mapahinay man, Sir Josel, ang glucose absorption, ang cholesterol absorption man. Though, gamay malang nga porsyento ang makuha naton sa dietary cholesterol, Sir Josel. Kaya nagahimo manyas ang cholesterol lang aton lawas ni susulod. Pero ang pinakapunto naton dira kung damo na kita sa irritation and inflammation, nagakuan karon naga to the rescue ang cholesterol dira ang iban sa nagkakulbaan na nagtinaas ang cholesterol nila dira levels dugangan o pagit sa imo sa nagkakaon. At least kung may soluble fiber ka, malower ang imo sa nagkakaon cholesterol absorption. Ang insoluble fiber naman iya nagabulig niya kung nag-add ni sa bulk sa stool naton para nga mas mapahapos ang aton sa pagpagwa sa higko kag ma-prevent naton ang constipation.
0: Amo ni sa aton bala nga mga kauturan, kung makauyon ka mo sa mustasa, kung why ka mo makakaon gidman sang utan abi, no, kalabanan sudan ninyo dala isda karni, why bala gawa sang dietary fiber, tistingin nyo bala magkaon sang mustasa, magkaon ka mo sang utan bala, medyo birabirahan nyo gawa kaon sang utan, matingala ikaw, Dok Layo. Number one, sakotot mo. Number two, hindi labutan apat lima ka oras, Dok Layo, mali amargid sa mamuhin kagid. So manotis naton, kag manotis ninyo ina labi na gid sa naana diya kaon sang utan kalakip man dira ang mustasa. And parte iya sa gut health naton sa panunaw. Anong bulig sa mustasa, Dok Layo?
1: Tiang fiber, Sir Josel, ginapakaon niya sa beneficial bacteria naton eh. Ining bacteria nagaproduce ang short chain fatty acid. Kag ining ginatawag short chain fatty acid examples ni acetate, propionate, butyrate. Nga ini mga compound nagabulig, Sir Josel, para ma-reduce ang inflammation. Mapabakod sa ning hapin sang aton sa ning tinai, kag mapabakod man ang aton sa nga resistensya. Ang isa, Sir Josel, sa dako nga training ground sa aton sa nga immune system among aton sa nga tinae. So that's why pabakuron gid naton, hatagan naton sa nagakaigo sa nga pagkaon naton sa nga friendly bacteria pinaagi sa fiber.
0: Amo ni galing nga sa adlaw-adlaw nga tanan, sari-sari man ang ginakaon ta. Kay kun adlaw-adlawon gid naton, makasulumod man, Dok Layo, ng Lunes mustasa, Martes mustasa, Miyerkules mustasa. Pero sa kadamo sang available sini nga mga vegetables nga pwede naton sini makaon, makakuha kita sang tigamay-gamay nga mga nutrients, supply sang nutrients. Amo ning nagasululupot man sa lawas naton, Dok Layo, masiling nga tiutan man lang gani ginakaon sa mga malam sa uma nga mapagsik pa sila nga nagaedad na tig 80 anyos, 70 anyos mapagsik pa kag wala sila gawagi na masakit bangod kay balansyadong sulod sa lawas nila, Dok Layo. Kang inapasulod nila masami, utan, Dok Layo.
1: Correct, Sir Josel. Walan mo amuni ang problema sa kadamaan sa aton subong. Why nila ba rin ma-realize, Sir Josel, ang kalawig sa kabuhi sa mga tao sa una? Nakasalalay sa bisan ginagmay ang ginakaon, pero sige-sige. Nagasupot sa lawas na ton ang ginatawag mga bioactive compounds ni ukundira sa aton lawas on standby lang iban sa nadira akon sa panahon sa kinanglanon may reserve kita sina. Ukon adlaw-adlaw magamit na ton, at least adlaw-adlaw managakaon kita sina. Kagamuman sa pagkaon na ton, Sir Josel, sang hindi healthy ng mga kalanon, hindi man kita din magmasakit sina. Kundi sa ginagmay-ginagmay nga nagasulod sa aton lawas nga may mga chemicals, trans fats, artificial natural sa ning mga nagdatuag sabor o kon na kolor nagasupot man sa lawas naton eventually makaangkon kita sa nagkalain-lain sa ning mga balatian. Galing lang ang tendency sa gidatawag unhealthy nga mga kalanon, Sir Josiel. Ma-overeat din kita kayo ay sing fiber, hindi kita basta makabatyag sang kabusog.
0: Oo. Amo nang problema kon madugay kita mabusog. Amo na gani kon gamay ginakaon naton nga may dietary fiber labi na gid ang mga insoluble dietary fiber. Kinanglan pahinayan tagid kaon para nga makasinyas dayon ang tsanta sa utok ta ay busog na ako, insakto na ina nga diktas baba para nga magngapos sa kag magpahungit.
1: Tama, Sir Josie. Actually ko pala kaon kita sang utan hindi man dayon nga matulon naton mo kay ligunon pa na naton kay may fiber sa gani.
0: So, kanto kita sa mga minerals present, Dok Leo. Sa mustasa, we have calcium, potassium, kag magnesium. Bao kalabanan sini, Dok Leo, kinanglanon gisato sini nga tulaan, Dok Leo.
1: Kag ang concert Josil, ang potassium tuman man ika importante sa aton lawas kiti kung magnubo potassium naton problema man. Ang calcium, isa sang mineral na nagapabakod sa aton tulaan pero laki pa sa muscles naton dag sa aton sa ringa nerves. Ang potassium ginabalanse sa ringa sodium parang hindi basta magtaas sa aton sa ringa blood pressure kag masuportahan ng aton sa ringa kurason. Ang magnesium ti ginato sa ringa enzyme reaction ang nagakinhanglan sa magnesium nga nagasuporta sa aton sa ringa muscles, nerves, energy production and even sa aton sining blood sugar regulation o kung pagbalansin sa sugar. Kag ang iron, Sir Josila, may ara man din isang iron na ang mustasa nga nagabulig man para nga kung nagkakaon kita sa nisam, iban niya mga utanon nga may ara sa ginatawag iron, ang kakulangan aton sa iron ang mabuligan man. Kati importante ini sa hemoglobin production kag para matransport sa ning oxygen. Kag ang manaming balita, Sir Josil, kati kinanglan sang liabi ang iron para ma-absorb.
0: Oh.
1: Ang mustasa may liabi naman nga upod pinagis ni sa vitamin C para ma-absorb ang iron.
0: So, iron needs vitamin C.
1: Correct.
0: Ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K needs good fats.
1: Correct.
0: Dok Leo.
1: Correct.
0: Okay. So, amo na ka-importante ang mga minerals present sa mustasa, calcium, potassium, magnesium, kag iron. Now, ang consumption sini Dok Leo, doy pa ko kakita kag kahibalo sini nga ginaluto ang mustasa, Dok Leo. Kadabanan sini, ginakilaw tawag nato sini, eaten raw, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel, ganti kung ginakilaw mo yan ito, medyo maisog-isogid man ang yasa ni nga sabor. Ang isa, habalo ko ginasa na tilawan, yung kadaw na-appreciate ko gininining mustasa sa kare-kare, Sir Josiel mo.
0: Oo.
1: Vegetarian ba na nga kare-kare, nakatira ko na sa ibang nga lugar ba na? Kanami, sa gila sa ni nga timplada, kanami actually sang sabor sini pero pwede naton lutuon kun i-prepare sini ang mustasa nga hindi kita matamanan sini sang iya sini nga kaisog sang baho kag siya sini nga sabor. Pwede nga pabukalan ani naton dinhi sa sulod sa mga 30 segundos up to 1 minute pagkatapos hanguon o kun ibakit naton patakaso naton sa mainit nga tubig kag i-prepare na naton. For example, kung nagaluto kamo sini sang utan, kun luto nang inyo sa ninga utan, ano man ang inyo ginutan dira, like kung may balunggay ka mo dira, may ampalaya ka mo dira, kung manugluto na gani o kung hana nyo na ibakit, ano paglunod nyo sini sa prior ginpabukalan nyo nga mustasa. Pero kabalo naman ko sa reaksyon sa iba na ba ang palaya, laktan mo pagin sini sa mustasa ba?
0: No, hindi lang kung ano ni silot mo. Kung magamuna, ipakaon mo. Ampalaya o kung ampalaya pagkatapos mustasa, Dok Leo. Dahil hindi lang rin yung silot eh.
1: Ano ko na, Sir Josil?
0: Ah?
1: Hambal sa kilala ko sana. Daw, hindi lang simple nga silot.
0: Siya daw, patyon mo ko.
1: Pero amat-amat.
0: Oo. Oh.
1: Ang isa sang ginatawag manami o konbintahas ni, kung nalimbawa, makaon naton ang mustasa upod sa ibang sinang utan, nagadamo pagdating sa ng health benefit, Sir Josil, kag kung ilunod naton ang mustasa nga hana na ibakit naton ng aton sinang utan nun, retain, Sir Josil, lang yan sinang nutrients nga mahata ang ginitawag mahatag sa aton kung aton ini nga kaunon. At tuloy pwede kita makakaon sa niyari kung maagwantahan nyo ha, pwede ka makakaon sa niyisang isa tuptup dua sa nagkakap sa isa kadlaw.
0: So 1 to 2 cups sa Dok Leo?
1: Cup wow. Lang Sir Josila. Hindi mag ha. Pero kabaloko ah, bisan kap.
0: Tasa na lang, Dok Leo. Oh, isa ka tasa.
1: Isa ka tasa. Pero kabaloko iban sa ni, hindi ganin nila masasa ng isa ka tasa, bisan tunga mo. May makakaon iban sa tunga sa ni, tungod ang ginareklamo, gani ang sabor sa ni.
0: Oo. Pero talikon maanad ka mo, nami inis ang appetizer. Labi na gid ko nagkakaon kamo sa mga masumod bala nga mga pagkaon. Mm-hmm. Ang mustasa is a good appetizer. Taga pagkuha sa natawag naton nga ano na umay, kun sa Tagalog pa.
1: Correct Sir Jose, silkag isa sini sa manami nyo nga himuon nga nagkakaon kamo sa mustasa like di ba gin balan mo iban sini Sir Jose ginaburo nila.
0: Mm.
1: Nabutangan lang asin.
0: Oo. Oh.
1: Ginabutangan sang tubi sini kag magstay lang dira sa inyo sa nga kusina, sa inyo sa nga lamesa kada magkaon kamo kuha lang kamo dira sang iya sa ninyo stem abi o kon na dinahon niya. Pwede niyo ni kaunon na antes ka mo sini magkaon sang kanon. But in fact, amo magid nang dapat naton ginahimo eh. Una gid pirmi ang fiber.
0: Oh.
1: Pero ang bintaha sini kung dali ba ginburo ni mo ang ining mustasa, kasubong bala Sir Josil sang cabbage bala ginimo mo kimchi bala.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig ini para mapadamo naton ang aton sini nga friendly bacteria. Kaya nagabulig pa nami sa aton sini nga digestion prior ka magkaon sini sang protein ka carbohydrates.
0: Dok, kapareus ang yogurt, Dok Leo.
1: Yes.
0: Nga nagabulig para mabuhi ang good bacteria sa sulod sa ato siring lawas para nga magpanami tapat sa ato siring digestion.
1: Tama.
0: Okay. Now, speaking about this mustasa, Bidok Leo, kay ti, sa pagkaon naton, may aras na ginatawag naton nga complementarity.
1: Mm-hmm.
0: Ginatawag. Ining may synergistic effect bala. Kung kaysa nagabatsyag ang aton lawas, gadaw way gasilinanto, kagdaw ilinupas ang kaon naton nito because of sometimes lack of synergistic effect. Ang mga ginakaon nato as far as sa mga nutrients nga to sinikaon kag madamo kita sang insoluble dietary fiber nga napasulod. Pero kung nagainom kita for example Bisanton plus gold capsule our ultimate trio premium D3 soft gel capsule kag Santon vitamin C magkaon ka pa sa mustasa, can we expect a synergistic effect ning magbululigay pagid sila para nga mas manami pagid ang pagfunction kag pag-absorb sang lawas ta sa mga nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. May ara, gid. And in fact, ang binipiso nga mahatag sa aton sang mustasa, madugang-dugangan pagid nyo nag-iinom kita sa aton sa nga Ultimate Trio. Tungod sa sangkap sini sang aton sini nga ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. Like for example, kung ang mustasa sini may antioxidant, may immune support, may skin health, eye benefit, kag bone health, ang moringa o kung ang nga balunggay nga ara dira sa aton Santon Plus Gold Sir Josil may ara man eh.
0: Mm.
1: So kung iupod ni mo ining mustasa kag balunggay like in the form iniya sang supplement nga ara sa Santon Plus Gold Capsule kundi madugangan pagid Sir Josil ang binipisyo sa aton sininga lawas tungod sa beta carotene, vitamin E, calcium, potassium kag polyphenols nga ara dira. Pero most especially Sir Josil sa hindi gid iya makauyon kag hindi magkaon iya sang mustasa maskin ang lano nila nga mag-inom sang food supplement. Kag hindi makauyon na gani palakaon sang utanon in general, Sir Josil.
0: Oh. Ang pamangkot na Dok Leo niya, hindi take kauyon ko na kamustasa, pero mainom takan ka Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3, kag Santon Vitamin C. Siya mabuligan niya, ayahan ako sina, nga mapanami ang akon nga pagpamuhin.
1: May aragid sang bulig ini Sir Josil, kung talibuan nagainom ka sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, pag-abot iya sa pagpamuhin.
0: Mm.
1: Magluwas nga nagabulig iya hatag sang kulang nga mga ginatawag sustansya o nutrients halin sa kakulangan man ni mo sini sa imo ginkaon tungod wa kay time magprepare sang utanon kun hindi agad ya pala kaon sini sang utanon ang fiber nga ara dira sa mga utanon nga sangkap sa ring Santon Plus Gold Capsule makabulig para mapanami ang aton sa ring bowel movement kag isa pagit nga mahatag ko sa imo nga tips sini kun diri ba constipated ka magluwas nga nagainom ka sang Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ang Santon Vitamin C hindi lang constipation ang aton sina dira gina after kundi pagpabakod sa aton lawas, Sir Josil, kung pababalik bala ang matamat sa homeostasis o kung balance sa sulod sa lawas para nga malikawan na ito ng umalabot pagin niya balatian kung paglala pagin sa mga sintomas kung may ara na kita na batsagan. Isa ka tip nga mahatag ko sa imo sini, nami sini ko nalimbawa mahilig kung mag-inom sini sa pampainit-init sa imo sinik sulok-sulok, ikonsidera rin pag-inom sini sang Santon Gold Herbal Tea. Kaya nagabulig man sa panami sa aton sa digestive system function, lakip na ang pagpagwa naton sa isang higo sa mga constipated niya, mabuligan niya, amat-amat mapahapos.
0: Isa pa gidari, Dok, pamangkot sila niya, nga pirmi lang ako ya constipated daw. Sila niya, 3 times a day lang ko gani gakaon, talagsa lang ko ga snacks.
1: Number one, nga, ako ni isa, Sir Josiel, ako sa kumon bala, nga kulang sa katawhan sa ni pag-abot sa constipation sa mga constipated, kulang sa tubig. Kulang sa pag-inom sa tubig. Kag, kalabanan man sa hindi man mahiligon, Sir Josiel, mag-inom sa tubig. Ang mga tao man nga mahiligon magkaon sang tamis. Kaya nga man, ang ilasini mostly ginapangtulak sa ilasini mga ginakaon, amo man ang matamis man.
0: Sige na, migid ya kung makaburp ka kung hodog layo mo.
1: Kampiyon eh.
0: Wala mo kung sa baby, burp kung sa mga malam nun, tigab ha.
1: Hindi, pag ganito no ka, dumdum, magpasalamat, hindi ka tigab mo.
0: Oh.
1: Ang pinakapunto sa nadira, nagaresulta sa constipation. Na una, may mga inflammation, nag-irritation, nagaresulta sa constipation. Baka kapiyon pa, Sir Josiel, kung mahiligon ka sa matamis, kulang ka sa pag-inom sa isang tubig, nagataas mo ng risk mo sa nisa, hemorrhoids o kung nalmuranas. Isa pa gina nga nagapabudlay pagin sa condition sa isang mga constipated. Ang isa sang ato ni muon sina o kung inyo himuon sina inom sang nagakaigo bastante sa nga tubi. Paano mo mabalaan kung kulang ka sa tubi? Pag ihi mo, pag siri, ganing kolor sang ihi, butang balon, dehydrated ka.
0: Mm.
1: Kulang ka sa tubi. So dugang-dugangan mo inom sa tubi. Ikaduha, kaon ka sang utanon like malunggay, ampalaya, spirulina kung maka-afford ka abidira. Pero sa inyo sa nikahapusan na convenience kag affordability, diri kita sa Santhon Plus Gold Capsule kay may ara na sang mga nasambit na kunya utan bilang sangkap.
0: Selena katilaw ako sa mustasa. Nya natingala ko nga do gabuntod ang tiyan ko pagkatapos ko kaon ha. O siya gamay malanggani na kaon ko.
1: Anong unang-una, kati kun hangpon ko Sir Jose lang ginhambal niya nakatilaw sa mustasa.
0: Oh.
1: Masin na maguhan ka.
0: Mm-hmm.
1: Isa na sang aton sa na-i-considerar. Abi, anad-anara, abi. Introduce lang ginagmay.
0: Oh.
1: Pero kung daw hindi kin mag ang termino wala Sir Josiel sang ilala, kung hindi kin mga sawas ginhawa mo o kung hindi kin magsawanay, mm-hmm, kung hindi kin sa makasaho, pwede kita diri sa aton sa ring ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, kung ginatawag amu-amu ng health benefits or even overlapping health benefits ang aton sa ginalagas.
0: Oo, amoning binta sa ultimate trio, kay nga, why ka mo timi mapanimauan nga pareho sa mustasa? Why ka mo sang may masaburan nga pareho sa mustasa? Initanan, pwede nyo mabalon sa bulsa ninyo. Kung malangan ka mo inom halin sa balay ninyo, pwede nyo mainom sa inyo sa ringa. Kalantuan, baka lang ka mo da tubig, padalunan lang tubig, solve ka na sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josiel, kapin pa sa mga busy people, bala?
0: Oo.
1: Why na sila halos time sa pag-prepare? May ara man ko, Sir Josiel, na balaan sila nga. May nagaluto man kung tanip para siya. Pero hindi iman parmi magustuhan ang niluto eh. Siya, that's why isa ka rason nga nag-secure gid siya sa aton sa ultimate trio. Hindi gid sa Sir Josiel nagapadula sa nisang binax box niya sa nisang ginatawag Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C. Why palabot Sir Josiel ha, ginasiguro gid niya ang kafe. Kay siling niya daw hindi gid ko makalampas sa kadlaw nga why ko sing kafe.
0: Ang isa, dari gusto yun ay pamangkot gid og lewe, gusto rin niguro masanagan. Siling niya, one time, why ako tubi, kinanglan ko mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule. Ang ginhimo ko, kay may balon man ako nga Santhon Gold Coffee Mix. Pag timpla ko Santhon Gold Coffee Mix siling niya, kay ninit naman lang nabilin sa amon opisina. Kape na lang yung padalundon ko pag inom sa Santhon Gold, Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Pwede, Sir Josiel. Kagte, ginauna-una ko na Sir Josiel, ha, nga lukewarm na ng kafe. Kung may init pa nakatama, hindi man sa katulon sa na eh.
0: Oo.
1: Kung lukewarm na, kaya mo naman imnon padalundon sa nisa imong ultimate trio like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pwede, gid, kung waay kasing tubi. Pero hambal sa kilala ko, Sir Josiel, mas nag-enjoy sa iya sini nga Santhon Plus Gold Coffee Mix kun solo niya iya nga ginainom.
0: Mm-hmm.
1: Why sing iban sini bala Sir Josiel nga like ipadalundon bala. Ultimo tinapay Sir Josiel dito sa magkaon mo.
0: Oh.
1: Nga ginahugasan niya bala kuno sa kafe bala. Mm-hmm. So hindi ko na yan dokasaho. Gusto ko masagamsaman gid ang kananam, ang kanami sini sang sabor, balanse sini nga sabor kag kahumot sang aroma sang Santhon Gold Coffee Mix. Kagang isa sa ginalagas sa Sir Josiel kay batian niya sa ton program kag nabasahan niya man sa pakete nga may collagen ta glutathione nga maayo sa ton lawas anti-aging benefit.
0: Ang isa niya medyo oi pati kay gamit guro Dok Leo sang kape. Isa niya 45 anyos ako. Ano nga kape sa niya nami imnon man oi maginhambal ko na may insulin resistance sa ako no ay pa Dok Leo.
1: Recommended na ton Sir Josiel sa mga nag-edad 30 pataas. Premium D3 coffee mix. Kaya dira, Sir Josiel, sini ang mga imbalances sa ton sa nga lawas. Diri sini kung kaisa nga magpacheck taas mo triglyceride, taas mo sini cholesterol. Once tumaas triglyceride, Sir Josiel, indikasyon na nga basi may imbalances ka na o kung may imbalance ka na sa mo sini nga insulin. Ti-match mo ina sa mga makita mo sa lawas mo, Sir Josiel, basi nag-itom na mo sini nga tangkugo, basi may mga skin tags ka na nga nagatulubo-tubo sa parte sa imo sini nga ginatawag lawas sa imo sini nga panit especially basi dugay-dugay ginagutom ka na mga pila ina Sir Josiel sa mga patimaan nga bisan wayo pa ma-confirm basi may insulin resistance ka na sa mga nag-edad 30 pataas isa sa ma-recommend na tons na parang mabuligan ang tons ng insulin sensitivity premium D3 coffee mix kan kombinasyon sa isang panit sang mangustin na may santhon kag vitamin D3 nagabulig improve sa insulin sensitivity manami pagid sa ni sa premium D3 coffee mix kay stevia ang gingamit ka pampatamis.
0: Ang isa na rin Dok Leo na sabat na nato nini pero ipamangkot kulay niliwat ang hambalya siling niya niya permis siling niya daw gahila bang sulok-sulok ko ako niya tiyan nga daw ay man ako gana magkaon anong maayo.
1: Ang isa sini sa dapat nato i-address no sa aton sining texter dira kung nagahila bi mo sining sulok-sulok why ka man sini gana magkaon may dapat nga i-correct sa imo sining ito ang pangginawi basi permis ka nagkakabala ka, anxious ka. Ang isa sa nga ton sa nga suggestion Sir Josiel, try bala pa manyos bala sang santhon plus herbal oil. Manyosan may imo sa nga agtang, imo sa nga tangkugo, imo sa nga likod tigdughan, nagabulig patawhay sa aton sa nga panghuna-huna kag paminsaron. Isa ina

0: mo mag-inom sang Sunthone Plus Coffee Mix, may dagaya nga protina, halin sa soya, halin sa balunggay, halin sa ni sa spirulina, nga iya sangkap.
1: Isa pagkita rin, Doc Leo, sa panggabi nga akong duty sa masami siling niya, nagapangapi ako taga duha, tatlo ka beses, pero subong siling niya, dahil gahilab na akong niya sulok-sulok, tawag nila daw acid reflux. Anong mayo kung himuon kay siling niya, namigid niya magpangapi ko naga-duty?
0: Nami man yan nagapangapi, Sir Josil, kung naga-duty, especially kung gabi. Ang imo sininga, ang ginatawag duty, di ko nindi umalikawan nga hindi ka mag-inom sinisang kafe, pili ontan lang ang kafe nga bisan paano may beneficyo sa aton sininga lawas. Pili ka lang sa duha ka kafe nga ma-recommend na ton, like Sunthone Gold Coffee Mix o kung Premium D3 Coffee Mix. Pero kung ako lang ang pahambalon niya, especially kung naga-duty ka Sir Josil, tapos panggabi, no?
1: Oo.
0: Kung aga matulog ka man, hindi ka makakita gani karon sa silak sang adlaw, kinanglan mo dugang sininga vitamin D, Sir Josil, para bisan paano makabulig-bulig dulod depensa, pabakod-bakod sa imo sininga immune system. Kung ako ma-prefer ko, kagi-recommend ko ang pag-inom sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Okay. So kinanglan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix after all my presence of vitamin D. Ang isa pa gid diri, Doc Leo, ang hambalya, sila plakaon ko yung mustasa. Pero sige, inom ko gihapon niya sang Vision X Plus. Ang kapanugin lang sa Doc Leo.
0: Manami pagidi ko na limbawa nagakaon ka mustasa, gainom ka pagid sa isang Vision X Plus soft gel capsule. Kaya ti, isa man sa ikonsiderar na ton, ano kadamo nga mustasa ang imus ni man makaon?
1: Wow.
0: Kaya basi hindi man malabot karon ang recommended daily, ang daily recommendation sa isang makaon na ton nga mustasa karon nga makahatag sa ton sang nagakaigo nga antioxidant tira sa ton sa nga mata. Whereas, ang aton sa nga Vision X Plus soft gel capsule, Sir Josel, kalkulado na inaya mo sa kada soft gel capsule ang unod sa nga lutin siya santhin, beta-carotene, plus vitamin E para sa aton sa nga eye health kagvision.
1: So, initanan actually, mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Pamangkot ka mo, kung din pwede ka bakal. Unagid ka to ka mo sa suki niyong butika, ha? Pamangkot lang kamo sa mga produkto yung pang-mentionar ta, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthone Vitamin C, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang Vision X Plus, kalakip man ang Sunthone Plus Gold Herbal Tea, ang Sunthone Plus Herbal Oil, initanan kag iban pa sa mga produkto, basta may tatak Yes to Health sa sukin yung butika kadto ka muna gid. Kaya mo nang pinakamalapit laban-laban sa inyo eh. Ikaduha, konwa ay kadto ka mo sa Mercury Drug Store sa mga branches niya, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, sa South Star Drug Store, sa All Green Pharmacy, sa Generica, even sa Watson's Pharmacy. Or di gani, pwede ka mag-order sa TikTok Shop o kon sa Shopee. Kon ara ka mo sa siyudad sa Bacolod, nasi makagi ka mo, dara makakanto ka mo, makalagaw ka mo, ara da ang atong store kompletong produkto dira sa Yes to Health Store. Amo ng pangalan na Yes to Health Store. Ara da na pahamtang sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Mangkot lang mo din dampideng Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Isa sang landmark dira, makita lang ninyo ang Marayo Bank at ubang niya sina amo ang Yes to Health Store. Kung diri naman sa siyudad sa Iloilo, kamo magkadto, may clinic, may libre nga konsultasyon, kaya may consultant kita nga naga-duty. Ang pangalan sa aton clinic is Yes to Health Wellness Center. Ang address, A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Landmark at tubang ina sang Midtown Hotel. Kadto ka mo dira, 9 o'clock in the morning, don't worry about sa alamutan, about sa balairan, libre ang konsultasyon kag may program of supplementation nga gina-offer sa ato sininga clinic. Okay? Sa mga wala iya sang store, ang Yes to Health, wala sang clinic, again, kadto ka mo sa pinakalapit nga suki ninyo sininga butika o kon na pharmacy. Ang isa pagi diri, Doc Leo, ka gusto nato sini nga ipahibalo sa atos makuturan kundi nagapanami man gali sa atos skin ang pag kaon gali sa mustasa, Dok Leo. So from the inside, but tambalo nang iya sining kinahimo, ginapanami ditong kondisyon sa ato sining mga organs sulod sang lawas ta, because ang window sa aton

0: organ is our skin. Kung anong kondisyon sa skin ta, most likely, kung lauay ang aton kondisyon sa skin from the outside, insos siniba si may problema kita inside. So kung magamit ikaw, magkaon ikaw mustasa, it is still advisable, gamit ikaw sa clear skin herbal soap, kagsang Santon plus herbal soap, Dok Leo. Panghabon sa imo guya, panghabon sa imo sining lawas, Dok Leo.
1: Actually, kinang la, nun yun, Sir Josil, bisan ano na ton ka pabakod sang sulod sa aton sa ni lawas, kinang la, ginato niya maninlo pagabot sa aton sa nga panit. Kati expose sini sa pollutants, mga higko, dirts, even ang aton sa nga dead skin cells, Sir Josil, dapat na ton ina tinluan, kati defensa na ton iniya from the outside, this is our first line of defense. Pag-abot sini sa mga kagaw-kagaw, hindi na makapenetrate dito sa sulod. Paano na ton mahimo nga maging healthy nga ton sa dinga panit, hindi mag-stack dira ang mga oil o kung mga dead skin cells na ton, matinloan na ton, mga yabok dira, pollutants, pinagi sa pagpaligo o pagpanibin, Sir Josil, kapin pa kung ginagamit na ton sa dinga habon, parehas ang Santhone plus herbal soap sa ton lawas, kagsaguya na ton, amuni ang clear skin herbal soap, ang clear skin herbal soap, Sir Josil, miyara niya sang glutathione kag kojic plus VCO para ni magtuman ka dry ang panit, kay kung ka dry ang panit naton, Sir Josil, lakip sa guya, dali na magkurinot base sini sa mga pagtuon.
0: May paingagaw dari the Cleo selling niya 54 anyos ako. Masami ako nag-inom selling niya sang turbo turbo dietary supplement for men, yung kumplito yung ngalan mo. Pero may ako nag-inom sang turbo, sila niya, why man niya problema?
1: Why man problema, no? Kahit ang turbo food supplement, Sir Josie, lang niya sila general effect, nag-increase ang energy, kaya nag-reduce ang fatigue mo. Tiko nag-edad kita, nag-reduce ang aton sila, Sir Josie, nga ginatawag energy, ang fatigue na to, nag-dugang pagida dira, ang sex drive sila, nag-nubo, pati ang mudo, Sir Josie, sense of well-being, affectado eh. May ban sini nga daw nagadula kumpiyansa nila sida sini nga kaugalingon kagti ang fertility sini both sa kalalakihan nag sa kababayenan, Sir Josil, ang affectado gid kun kulang kita sa suporta. Pero kung mayara kita sang turbo dietary food supplement, Sir Josil, timo ning siling sang langas-langas sa iban nga kun sa mangunguma pa tiarado kun adlaw pati gabi kun no, dalas-das pa mo.
0: Amo ning ambal nila bisan may edad-edad pa kun no. Tapakan niya ko ng Imelda nga tubo, balik pa.
1: Tibakod pag ide. Ang isa sininga makabulig sa ato ng maka, Sir Josil, kaglabo huwaska, nga mo ni ginhungod, nga gincombine ang kombinasyon sini na sulod sa turbo dietary food supplement for men para samtang kita nagaedad, nagadecrease, ako naganubo, nagaluya, aton sininga lawas, mabuligan nga madugang-dugangan ng puwersa, madugang-dugangan ng gana, mapanami ang blood circulation para sa aton sini isa ka tinutuyo pagpabakod sa lawas kag bisan pa ano maintain gyapon o kun hindi madula ang healthy sini nga sexual activity.
0: Amo galina, Dok Leo, nga ang maka kag lawas ka dominantly dito ini ginakuha sa African countries, no? Dok Leo,
1: South America, Sir Josil, miyara man.
0: South America, amo ni nga kalabanan nga nakita nila mga Black American sambal sila, yeah, grabe naman, ari naman, no, sila nga amo na sugata mo sila nga basi sila nga kon mga hampol ka lang permikas la.
1: Hindi ganyan mang hampol ka dahon tapulanga.
0: Oo. It's because nga dito galing origin gid ang madamo gid sining stock sang makakaglabuwas ka.
1: Correct, Sir Josil, nga kung nagainom kita sang turbo dietary food supplement, actually pwede sa babae sa lalaki, Sir Josil, pero ang gina-highlight lang nato na rin mga kalalakinhan amo nang masami, Sir Josil, sining nga nagreklamo eh. Ang iya sining efekto general energy and endurance, mabuligan kita sini sa aton sa healthy libido kag general vitality. Nabisan kita nagaedad na ang pagkahuben, Sir Josil, kasubong sang kilala ko bala siya dok bisan senior citizen ako, pero kung makainom ko sang turbo dietary supplement sa matcha ko daw 20 hon lang ko mo.
0: Ama, ang performance.
1: Ang performance.
0: Ah, why niya sa edad ko ng performance, ah. Karbaw lang ko nung gamalam. Siguro this will be the last question yung tinaro na ito, Dok Leo. Siling niya, kung magpulaw ako, grabe gidya pala nakit sang lawas ko pagkaga. Siling niya, ang ginahimo ko, ginaimna na lang sang cease the pain. Ano ang mayo ko pagin sining himuon, Doc Leo?
1: Ang pinakamayo mga himuon is banabanaon mo nga makatulog agad sa gusto.
0: Okay.
1: Kaya ang pagpulaon, makulangan lang aton sa nga sa pag-repair sa aton sa nga muscles na nagresulta sa palang alay, palang muipoy, palang maol, palang nakit sa kalawasan. Pwede madala sa balanyo, sunthorn plus herbal oil. Pwede madala sa ni sa sasdapin yung makabulig sa mga busog, palang nakit sa aton sa kalawasan. Pero dapat i-address na aton ng factors nga mayorgin. Amo ang nagkaigo sa nga pagtulog. Kung problema mo medyo mahina imo tulog ang isa sang kausa abi halimbawa troubled o kun hindi mapahamtang imo sa ningat chan gadi naguo ka abi hindi ka komportable pwede ka maginom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime para mabuligan magtawhay ang chan magnami imo pagtulog may bonus ka pa naganami pang bowel movement sa ni pagkaaga.
0: Okay, salamat gid sa kay Doc Leo. Salamat gid ha, sa tanan sa ning manag upod sa ato sa ning pagparaga diri sa isa naman kay edisyon sang programa The Secrets of Health. Kabay pa, nakatag kami ha. Gamay naman ngayon day. Pagamay-gamay lang, pero kung magsigi-sigi, masupot man ini. Parang maidukar na to ng kagalingon ta. Kung ano nagkakadapat na to sa ninyo himuon. If we're given choices between sa utan kung kaysa kag sa manamit nga pinirito nga pagkaon, at least kahibalo ka mo kung anong dapat ninyo sa ninyo himuon. Labi na gid ko may ginabatsyag na kamo sa lawas. Lastly, kuanta na lang sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: sa healthy sining lifestyle hindi makinanglan mangin perfect digita. Ang importante lang aton kapisan sini kakugi sa pagprepare sa sang aton maginakaon especially sa adlaw-adlaw kay nutrisyon sa gids sa haligi sa mabakod sini kag healthy nga lifestyle. Pero kung di man aton mahimo ang kompleto nga pagprepare sini kinanglan aton sa dekalidad sini kay FDA approved nga mga food supplement kasubong sang Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthorn Vitamin C. Kini ugalion naton pagtumar sa aton sa Ultimate Trio para mabuligan yung mabakod aton sa kalawasan, balatian, balikawan, kagmintinadong mayon aton sa ringa pamatyagan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin ato lawa sa lunga ng testpaman mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid ha, sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon sa ato sining programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Jorem de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM ang kay Doc Rumlito Oy sa ako na dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo mo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain. Ako si Dani, isa ka bus driver. Pagdating sa nawad ng pagbiyahe, ang Sister Pain hindi ginadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
13: Tara, kape tayo!
14: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: FM.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko naghuben ka.
21: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo mang kusina ha?
21: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
20: Oh, gali, diriyo.
21: Ah, dali na.
22: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
23: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
22: Maaasahan.
23: Sa sakit ng katawan.
22: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
23: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang pamahid na all-in-one.
23: Sa presyong magaan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
25: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
24: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
26: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap.
27: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
16: Santon Plus
0: Plus Herbal Soap.
1: Yan nami gin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gajay pwede sa akong sang. Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates.
1: Nine four.
2: Careful.
3: 9-4. Just look at the
4: original. Council, what are you referring to again? P-dash.
1: P-dash.
4: P-dash 4-9 what?
1: Ano siya?
3: Ito. Before that. Before that. Yeah.
1: P-dash.
3: Before that. May natanggal lang yung ano nyo. Is this the same ano?
5: Sequence.
3: Sige, punta ka sa C mo. Hanapin mo yung C.
1: C.
3: Dito. Okay, next page.
1: Iyan.
3: Hindi. Okay, next page. Next page. Okay, next page. Okay, next. So, spot the difference.
1: Your Honor, for P-4-9H, in the original, there's a marking, November 23. And in the photocopy, it is only a photocopy of the
5: CD,
1: Your Honor. So there's a difference.
2: Noted.
6: You can reply to that, Your Honor, please.
4: Counsel, let's get all of his comments first.
3: The page after is already a USB.
1: Your Honor, the page after in the original is a USB, which is Annex
3: E-1,
1: however, with markings October 18, 2024 video.

0: tropa. Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Joren de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM ang kay Doc Rumlito Uy sa ako na dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
7: X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: X FM.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading

0: the power of the sun in a cup.
1: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
2: XFM.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
8: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansol Plus Herbal Oil.

0: Plus, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakis ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: X-F-M. Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain niya. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbat lang ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.

kung yun na ka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa ating karang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, pagpag-kiay-kiay si katropang Menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyo karang adlaw it Martes? Bogida na kunta mga katropa, malipay pa kita. Kunta nagahibayag para aton karang mga bosa. Agkunta no masadya gid ana kita mga katropa. Raya malang permi raton karang ginahandom eh. Nga kunta maging masadya at ana kita sa mga desisyon nga ginapili naton. Bogida. Napunta mga katropa sa desisyon nga literal nga makabulig man ka to. Anyways mga katropa, sa mga nakatutok sa nakarang mga radyo, naka-live kita ha sa itong karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow, and share ha, para mas maabor ha itong karang mabira, mahanot, at mapakiyay-kiyay gid ana makaroon nga gabi. Ay, kumusta on ka mga katropa? Riba ka rin nagapur panindahan. Riba, halin pag ang mga katropa, halin sa dakarang mga eskwelahan. Halin sa dakarang mga trabaho. Ag nag-isip na ko ano, ba't naman na atong karang ihapon. Kamat naman na, no? Permit, ano itong pinoblimahan o pagkaon. Kasi nga mga katropa, nagakaon ka. Mayan matanar ibaw na no nga wot ang nag-iisip kung ano ro pagkaon sa sugod it bagay. Kasi nga ni wot ang nanda na problema ha. Kaya mahambal ko pa sa gihapon, maswerte kamo mga katropa. Samtang kita nga ra, miski nga ni pilang limang piso nga ra, makabakay kang manat ice water na, na ano ka pa eh. Nagangalangan ka pa eh, medyo makapabay ka pa. Ay sige, mana, watong ko lang mana makauli kita sa aton karang bagay, di ba? Ay sige lang ani mana, ipila lang man siguro man ang gakang ay sabagay man man nakita makikainom pa kita tubig. Safe pa man ang mayad bo kita na. Diba may mga kakong amat na katropa nag-a-adjust kita sa sangkuruti nga halga, di ba ga? Pero kung makainom nga ni mana, maka-shopping waldas man. Magtilinipid sa sarili. Pero kung sa ibang bagay mga katropa nga wa man man it benepisyo sing sarili, karon ka gid imo grabe ka magwaldas. Pero sa mamakapag-agi mga katropa, ay, mag-isip-isip man ani kita, di ba? So coming from me, gida, no? Kako, gida, naghalin ng mga mauraya nga raya. Pero syempre, mga katropa, uso tabi mga kararo magtipid. Di ba ga? Kaya ni kita, samtang may kaya kita, sana all gida may kaya. Samtang nakaka-LL kita, mga katropa, ay tipid-tipid lang ani kita ron, di ba ga? Hindi ni kita mag-ilinasto sa isang kabagay nga bukod man gid man ita importante ka to. Pero kung para kimo, hando mo matana ron, at syempre, siyempre ikaw matana igin pagtrabahuhan mo ron, I deserve mo git ama katropa. Deserve mo man usang kabagay nga sayod mong dugo at pawis nimo karon nga ging trabaho, di ba ga? Kaya kita sige yang i-gaslight yang sa gihapon daton karang mga sarili ha. Oy, good iya, good iya. Good afternoon na sa mga katropa naton sa uma nakatutok. Una kara sa may Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, yes, Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang tanan niya maabot, itaton karang programa. Mayad ayad nga hapon, kinyo mga katropa. Makarang pang orason, rabi ro rush hour, gida na rin eh. Maabo, gida ng traffic. Sa iba-iba, natong karang area, karon sa atong karang karsada ho eh, di ba ga? Sa mga crossing rin, harag, gida aron mga katropa eh. Kaya pahaba-haba, lat ana it. Pasensya. Habaon mo, latari imong pasensya, karang mga katropa, kasi ruyon at ana ro, choice ni mo eh. Aga, side mo mga katropa, na kung amat kinahangan na itong kontrolon, atong karanga sarili. Di ba, permit na itong nahilwil na kagriya nga ra, nga mag-control kita sa atong karang sarili. Kasi kaabot o punto mga katropa nga, pag once nakaka-open kita, ita atong karanga gustong hambawon or atong karanga buot singhanon. Karagid, gagawa ko amat nga, punta ay, uwa ko lang manahin ng bagto, di ba? Punta manay, uwa ko lang anima na imogin pangasawa. Karagali man na, pag nakilaga, kuraan na, karang ugali, mas naglala, tagalmana. Kasi mga katropa, hindi pa binaton, magkilagar, inyo karang partner, inyo mga ka-relationship. Kung uwa, pagid aninyo mga katropa, nakilala ng lubusan. Wano pa na, ano ba,
mga katropa na kaibahan na aga syempre di matabi mawaga nga permi nagabasi sa itsura di ba ga dito sa kakamanto ko tabi siguro mga katropa i-Chinese drama kaya namamura kita nga ray manami may kuamat mga katropa magpanggap nga uwak at sayod kaysa magpanggap ka nga medyo may sayod ka kasi masayura na bidanda makaruyon ay misayod galima na imaw eh minko hindi ka utingba na dangaram mga katropa man eh minko ma-idea ganasada kung sasiin ka babagsak ko ko mapahambay kang sakin ka lang babagsak ka sakin ka lang man na uuwi. Oy, good evening. Ay, good evening. Umatana ko, no? Oy, good afternoon. Nakade Uncle Bibot. Nakara sa tabangka. Ano man siya sa kawaling family, gidana. Kanday nung Don, nung Eric, ng Ivy. At kanday nang Don na gidana. Kumusta man bagaran na pag-unip-unip nga ra siya bye-bye. Ay, nusin ko si picture. What naman ko si Uncle Bibot? Ay, manami mataki mga katropa magukso sa mga bye-bye nga ra, oh. Ito paano, matana, nakaka-relax ka ka mga katropa. Pero kaya, miski gaagto ka, may mga nagyapon ka na pamengge, it bye-bye, may daga ka, dapat mana. Dapat may imo man sa gapang budget, di ba ga? Isa ay dato ng mga katropa, no? Kaguguto mat anaki, magunip-unip. Mapaguguto mat akiro magkinapakapa, rin kato sa may dagat ng mga katropa. Pero need naton may energy, gid anak kita. Di ba ga? May aton gid anang puwersa karon para mag-gangoy-gangoy. At syempre kita mga katropa, alagaan nato na. Raton gid anang karong mga sarili. Hindi kita magpinabugay nga, tigo kita mag-gangoy. Ako nga ni, kinapabugay ko, misin nagkapakapa kita nga raya. Okay lang sa gihapon mga katropa, at least ay hindi ako madali-dali. Ay, hindi na mga ako na okay lang magkapakapa kita nga raya, at kita sa bibi. Kaysa magpanggap kitang mayad kita, tapos magunod kita ro, di ba ga? Kaya sa mga karon mga katropa, ay dapat ay mag-isip yung ano kita at mayad. Sa mga katropa nato na, nagabur bakasyon gid ana sa gihapon makaron na buhay patabi man karon pang mengero kinsina araw mataba na kita nga ra umpisa mataba na kita sa uno ay di ba mga katropa mahambol lang kita ko amat sige nga pilang kembot lang man mga katropa ay ato naman nga man nga swelduhan makabayad naman na kita or makahugaw mo man na kita karaita umay grabe gid ano ay at least mga katropa may pagabuto na maging grateful lang kita sa mga bagay-bagay nga ron na say dato niya ko amat ay kugang na kugang gidmat ah say dato ko amat nga nalilisdan kita pero laban lang mga katropa kaya man lang permi atong ginahambay karon eh laban kita kasi kung magpinaapekto bi kita permi mga katropa sa stress anxiety nga ron ay sandat aro daog diba ga kita taro hawak-hakan tapos kita naro nagakili na subo ro na diba ayan eh haba nanda kung may problema ka kuno mga katropa i-share mo kuno para mabuhinan. Pero kalabanan man abi mga katropa nga nag-share it problema, mas nagainabo patapat, di ba nga? Eh, mas mayroon lang kung amat nga kung kaya mo solusyon nun rin karang problema, ay hipsan mo lang. Agon makibot sa dahil nakaabot, kagaling man sa part nga mauraya rin problema, pero nalagpasan mo gid-ana rin aro mga taong mga maisog. Bukod ithugo mo. Maisog gid-ana, it boon, di ba? Pero importante, malangkan mga katropa, mahambay na to sa atong sarili, nga nakayanan nato no sa kabagay nga nagpalisod ka to. Nakayanan nato rin mga challenges. Boga, napaling gid-ana rin mga challenges na rin. Yung mga problema ron mga katropa ha solusyonan naton. Bukon man ita ma dasig, bukon man mga katropa ita madali, kundi ay reimo gid ang mga katropa nga pag daga pagit sa imo karang sarili. Kasi nakaka-proud but anaki ron di ba ga? Kaya appreciate nato ron mga small things yung mga katropa. Noong dati, nakakakaon kagat ing mga katropa ita yung kuga kung may ga-birthday. Nakakatik yung kuga dati kung may mga okasyon. Pero makarabaw, kaya mo't ang magbakal. Kag ikaw pa kung amatro, nag-obra. Kaya miski ro yun, mga katropa, iisipo nato na tugo ka ba, mga katropa, ro dating ikaw? Bo, gada paaling, gada na ro, tugo ka ro dating ikaw. Kasi syempre, hindi ka dabi maduga, mga katropa. Ro na i-stress kita. Nag-abot man sa punto, mga katropa, nga hindi natin makayanan, doon karang emosyon. Hindi natin makayanan, ro pag dilinigagan, ito atong piniino. Nagdaya ba, mga katropa, nga naduyog ka, pero hindi ka makatugog dahil it ilinisip. Pero, imo lang karong ubrahon, magpangamuyo pa. At syempre, i-surrender do tanan. Sabi, darakon ka rin mga great, na mga great, mga advices, no? Kung may mga problema, i-surrender, di ba ga? Ako nila, i-surrender ko lang ni Kimo, tanan.
Ha? Salig lang. Oh, salig lang. Aron makatropa, salig lang ko no. Aron gid ana. Pero ko amat man makatropa ro pag salig sa sang katawo ro yun man ro ika bagsak mo eh. Mga kasalig ka sa sang katawo tapos ay uwa lang eh. At least importante maka at least importante. Pero importante makatropa. Ay, huwag ka itinubrang magain, ha? Huwag ka makatropa na kasakit sa bagay. Okay lang, ikaw lang sakitan, ha? Di ba? Okay lang ako, ha? Basta hindi ako makasakit. Kasi iba, bikaroon rin mga katropa, ruana nga, bagong siya. Uy, good afternoon! Kikirapang Leonilo Victoriano Bulian. Mayong hapon, ma'am, watching live in Agnonok Island. Pasyaro, gidana ko no kay Mama Lorena. Kay Mama Lorena, kay Zar Justin. Kay Hailey Zurita Buliag sa Zurita Buliag family. Thank you, gidana Kimo. You're welcome, para pang Leonilo. Shoutout, gidana Kinyo. Ah. Agad ka lang pang Arnold Altivo. Good afternoon, gidana Kimo. Sa uman na mga katropa, nakalive kita sa ating karang Facebook page. Yes, sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede, gid ka mo makatropa mag-like, follow, and share. Ah. Para mas mabor, atong karang makaibahan, makaroon niya hapon. Makaroon, gidana nga pang orasun. Kasi pagtatakot, anat alas 5, ready taraimo karang po raimo gid anang pusog pusugay raimo nga po bot coin e kasi ay kamo mga katropa syempre ro programa naton nga ra ay makapautuwas makapahugas makapaguwa syempre mga katropa kasi ay makaburn kita it fats and calories raya ro programa mga katropa dapat mahaba ratong energy dapat malipain kita mga katropa magpaunat-unat sa bakas ro iba una nagapili niyong ko wata nagatindog wata gidaay do ta kaya gid magtindog ay ro problema at iba una ay formula tama na pungko ro posisyon wata nagatindog ay mga katropa para sa mga kagakian ro na para sa mga maguyar anda karang mga Botcoin. Ay, pwede kita sa nakara umarangkada. Saray ka ng produkto It Yes to Health Incorporated. Mga katropa, regaluhaw at aninyo rin nyo ka ng mga partner. Itry ka ng Turbo Food Supplement for Men. Do Turbo, may mga katropa. Para na sa kagakihan na, saan daro pwedeng magainom ka ra? Raya, nakakabulig rin mga katropa na mas mapagana rin nyo ka ng loving-loving na daywa. Aga, syempre, ro-iro babaye mga katropa, ro kalipayan ang dakaroon, nag hindi, tama na pwedeng mabitin. Diba ga, kaisug-isug ka man ng tao, kabubaho man na ron, tapos bitin ma lang. Ay, di tama na kakon, pwede ron. Mga katropa, ro turbo food supplement for men, makabulig ron, kasi nga ni may sangkap, imaruit, maka, aglabo, waska. Kung sa siin, waska ako, itpagpalangka. Agaya, syempre, safe, na mga katropa, natural ra. Makadugang itpainit sa kagakihan. Mas manami matabi mga katropa nga. Pati iro, kung si Mrs. Ganado, dapat rugaki mas ganado. Para maitaunan na ro satisfaction sa anak karanga Mrs. Wow. Diba ga? Maitaunan na ro pinakalipay. Wow. Ro kalipayan it anak karang Mrs. Para hindi ka na naawayon mga katropa, miski wa kamot bugas. Agot hindi imo mabad trip mga katropa dahil way mot kwarta. Pero pag once mapasadya mo imaw, mapanami ninyo rin yung gabi. O kung ano man rin nga adlaw mga katropa, rememorable gid anak kay Mrs. Tistingan at na kayo mga katropa, balik galing kamuya sa aton karang live o kung sa aton karang programa para mapatuod-tuod rupag gamit itry karang turbo food supplement for men. Wow. Aguraya nga na mga katropa, pwede ninyo raha maging entry sa aton karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, para maka-join sa Raykarang Santon and XFM libo-libong papremyo, mayroong mga produkto It Yes to Health Incorporated, kapares at Santon Gold nga capsule, premium D3 soft gel capsule, aga turbo food supplement for men, agro-lima kasasya, it's Santon Gold coffee mix. Sa apat nga ron mga katropa, syempre, tigsang kabanig, Raykarang mga Santon Gold nga capsule, premium D3 soft gel capsule, agro-turbo nga mga katropa, isang kabanig man karoen. Miski alirin mo kung ang piliyon niya product, basta ruyon gid mga katropa rato yung karang entry. Ibutang ninyo ron na sa puti nga sobre, isugod rin ka to mga katropa, rin mo karang pangalan, rin mo karang address, contact number, proof of purchase, at rin mo karang signature. Agod mga katropa, ay
walang labis, walang kulang. Ginanar imo karang pagsugata sa likod, it imo karang nga sobre. Agroaton karang nga drop boxes, mga katropa. Hay, may una ron ah. Una kara sa may Pharmacia Gomez, sa may Poblacion Kalibo, or sa may Kalibo Shopping Center. Ito ka na mga katropa sa Banga, sa Poblacion Banga, sa Ruel and Junior Barbershop. At iya sa tingkarang istasyon, iya sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kaya go na mga katropa ha, kagod may chance ka mo nga magadaog. I-try ka na nga, 3,000 pesos! Kaya sa ikida nato no, basta maurayan nga mga entry mga katropa, gakmant anara. Ayaw ani ipilak, ruturbo nga ron, ruupak iturbo. Pwede pa tarin ninyo ron maging entry. Agod, mas abong turbo pag idarin nyo karang maubra ni Miss. Kay katropa, Vin Melvin, Clavel Bartolo. Good afternoon, karapang menggay. Hello, kita na kinyo, karapang Vin Melvin, ha. Ang sa mga katropa natin ron na, nga nakatutok, kita na ka. Karapang Rene Apolinario. Good afternoon, karapa. Watching live with anak ko no sa paradahan. It balatoda. Wow. Oy, hello, kita na kinyo, ha. Good afternoon sa imo, karang mga kaibahan. Na nagapurpamati, nagapamantaw. Sa ating karang Facebook live. Naka sa paradahan, it balatoda. Mga mahuhugod na itong mga tricycle drivers, mga drivers nato na nakikipaglaban sa buhay. Wow. Hello, kita na kinyo mga katropa. Baka sa utanin nyo ro na agad makauli temprano para makapurpahuway sa iban gidara inyong misis. Manami matay doon na iping-ipingan inyong misis. Masalo kung mahambay ka matimo nga makarang adlaw man na misis ay paldo kita. Dapat man na tao mo man manakakon ro paldo nga kasadya. Katay tatay bog nakara sa Ingala family, nakara sa may Bajangan, kay Lola Merlin nakara sa may Venturanza, mga kay Lola Didang, yakara sa Mercedes Village, Yubuswang Kalibo, at kanday Uncle Nido nakara sa Yahuyaw. Good afternoon man kay nakara sa may Bulkitan, mga guwapuhon gid aron mga nagabulket ron na. Especially gid sa guwapuhon gid ana nga si Auntie Welsia. Siguro pinakagwapa on aron makatropa. Kaya kilala gid ro Bulkitan ngaron eh. Kasi ina gid agagi man na si Auntie Welsia kagwapa-gwapa gid ama na mao na ron. Kay Hila Polinario Murandante. Amo kita kay Sir Hila. Hello, kita na Kimo. Good afternoon, kita na po Kimo. Kabuot, kita na kita. No, medyo kong si Cap Hill, no. Pero mag-ano ka, ito namin ko, ano kita eh. Kabut-buot, kita na kita. Mayat, kita si Karapang Mengay. Sige, abi Karapang Mengay. Mabay ako, sure mo, gina. Hoot, aron. Hoot, aron, sir. Sigurado, kita aron nga. Hindi kita mabitin si Mrs. Sigurado, kita usoy, usoyon, gedro, gana. Aman man ako pilang inadlaw nga to iba, gita man na rin mong gana. Ay man, makarami siya uwa, ta. Ay, naubos siya, tabi man na, rato ka nga turbo. Nagtawa ako, gita't eksena, no? Ako, gita na nagtawa, it's si eksena at mauraya nga ra. Pero sa nato, tabi mga katropa, no? Raya, abi, nakakadugang, abira mga katropa. Abira, alin nga edad? Bisan nga ni, pwede man si Lolo karun eh. Basta may Lola, ha? Basta may ka-partner ka, pwede it, ana ron. Pero kung ikaw, ta isa nga nagagamit kay para silat, abi. Sinuri, pasadyahon, di ba ga? Katropa, mag-order, takamuhasa o mga nitry karang turbo food supplement for men. Pwede ninyo ron mabakal sa inyo karang mga suki, ron ang mga butika. Pag pwede man sa gihapon ka mag-order sa ating karang online shop. Una, ro Lazada, ro TikTok, agro sa siya. Sa Shopee. Para diretso, gita mga katropa, ro Kalipa. By the way, mga katropa, oras na to, alas 5:30 na sa hapon. Dali ang mga katropa ay ma-commercial break. Ani kita agod sa aton karang pagbalik. Dire-diretso o at preno-preno o aton karang paga. Arangkada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: May namang kodiredok, pwede bala ang santon plus gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong santon plus gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong santon liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 hapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape. Kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kun di patong bawal didto kagid na namitan magsigit tilaw.
1: The secret of health.
2: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 coffee mix.
3: Yes.
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin. Nga may ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Oy, sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
9: XFM.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diintagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
3: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

oras, mga katropa! Alas 6:22 na sa gabi. At syempre, mga katropa, manumbalik kita sa itong karang programang Extra Drive. Pero sige, da sa gihapon na itong karang waswas, ha? Agpugpur pa utuan siya. Pero dali yang, ha? Dali yang uturon, inatot makadali. Good evening, anay, ha? Hey, katropang Dang Villanueva, watching it, anay mo, from Makati. Hello, gudaki mo, katropang Dang. Kumusta ikaw na mag-enjoy, mag-relax, ha? Hey, katropang Cloudy de la Vega, good evening, gudana kimo karapang Claudia, karapang Jenny, shoutout from Panipiason Madalag Aklan, request kita kung imo karait kanta nga hawak mo ang beat. Ay sige galing nga idugang na tunro imong pagbuyot it beat nga ron sa atong karang pag-arangkada makaroon nga gabi. Anyways mga katropa, padayon kita sa pag-arangkada, ha, padayon sa pagbomba, bomba, bomba Marilo, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kayuta Carlota.

6:49 na sa gabi. Kumusta na pag-arangkada? Kumusta na pag-KKI? Nakapatugo kamot inyong mga hugas ron na. May punta nalipay man kita na sa mga sunata na itong naging play makaroon nga gabi. Hey, Tylo Pauls, good evening. Ito kayo mo kay Toropang Monte Pauls. Shoutout kita na sa Martinez family na kara sa Aliputas naman siya. Good evening. Ganun pang men, kikihidlaw. Good anak ko na kita. Kamusta lang ko no sa mga putos ka riders o nasa Aliputas na huwat-huwat. Good anak kita nga ra. Thank you so much. Good anak sa mga katropa na itong una sa Aliputas naman siya. Anyways, mga katropa, puro kugabos na kita sa tiyempo makaroon niya gabi. Eh, syempre, magkilita o matakitakarahin aga ha. Magiging partner natin technical side, si Katropang Daddy Lods Noel Estiliero. Sa support money, tamon ka station manager kay Katropang John Allen Ascanio. Sama man ka rin general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamalwana. Si amon ka big boss, Doc Remelito Uy. Kay ban ka rin, beautiful wife kay Madam Olivine Uy. Mga Katropa, magkilita kita hinaga, same time, same station. Iyamang rin sa programang X-Ray, X-Rated, Extra Drive, RX FM, 96.5 kalibo ang Katropa mo.

0: the secret of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa atong sinigang digestion.

0: digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae opon dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamalga ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamalga kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
0: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
0: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Sanson Plus Gold.
0: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Sanson Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secret of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secret of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health. Sanson Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kariyo sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na ato sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Sanson Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ato sininga brain.
2: The secret of health.
3: Ako si 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: FM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanford Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santa Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santa Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Sigari, saka service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala na nasakit ang ako ni Kud.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So, ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Wow!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X-F-M. X-F-M.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Canton Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Canton Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Canton Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sang tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ito
8: si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine. Bungod ka pulaw sa trabaho. Ibang gaya pwede sa akong song. Sister Pain. Marasig na, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Vision X Plus. With unique combination of phytonutrients that are popularly used to protect the eyes from damage due to aging and complications. Vision X Plus. Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building ang sanguna nga sa Sagay Computer Institute.
1: Namamayagpa saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
7: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Haling sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasok sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala. Ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Nga, XFM kid how?
15: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
14: Nga, XFM kid?
16: Inami ang music ah.
14: Nga, XFM kid?
16: Ay, kung nakailang music magkatapos bugtaw ko, wala mayarap yung mga balita. Wala sa mga DJs na lakad.
17: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
14: may how kita pa?
17: Oo, enjoy lang.
14: Nga, XFM, gid how?
18: Dito!
1: FM 87.5, Sagay City.
0: XFM time. It is now 9:01.

0: dahil.
1: Gary, sa ka-service crew, may harap mo sa mga chronic back pain. Ako binangang ako salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi batyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Couple Plus Gold.
4: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Woo!

0: Do operatic singer.
1: Do re mi. Hindi mo na. Do re mi. Nagkanding gulpi ba?
2: Hi everybody, it's Tuesday, right?
0: Right.
2: July?
0: July 7, 20 and 26.
1: Sabi ko July panulay.
0: Hindi mo.
1: July
0: 7,
1: 2000
0: 26.
1: And what day?
0: It's a Tuesday.
1: Are you sure?
0: Very, very sure.
1: Ah, sa bagay, kami pala tandaan siya. Nag-umpisa na nga daan ng OJT Martes.
0: Nan.
1: Sino gusto mo sa ilang tatlo?
0: Of course, ang lalaki.
1: Di wala pa man tumaundan, kabata pa man sa ito. Nga, nga mo nang gusto mo, mga maniwang, kagmataas.
0: Ang mga tutulaan. Alam mo na ako ng bone marrow.
1: Toon?
0: Yes.
1: Hindi kolesterol?
0: Ha?
1: Hindi kolesterol?
0: Sa bone marrow, ang tanay.
1: Pero nadugangan kita nga mo ng kolesterol kay nasing pagpanyaga. Kay birthday.
0: Yes.
1: Ni, ano subong? Birthday subong ni... Ano, dahil lang kita. Kaya ready akong lista kay na mo. Alin kay Ma'am Kicks, mga katropa. Happy birthday, Gali, sa iyang uniko iho.
0: The Michael ba lang? Oo,
1: nga si Sir Normaine Malondo Vasquez.
0: Yan.
1: Ah, nag-isano niya bata. Laki, no? Oo, bata ni ano... ni Ma'am Kicks Malundo, ang tagiyasang Kicks Lutong Bahay.
0: Yes.
1: Namit sa chicharon ni Padalaya Panyaga, no?
0: Oh, yes, kaya namit mo sa pansit.
1: Kagdinuguan.
0: Of course. And doon namit, amang ko sang ilang nga ano, nga...
1: Ano namin yan, kuya, nagdulong kay Ina?
0: Ah, amuman. At siya man nag-serve sa akong sang balbakuwa.
1: Kanamit ko diya kay Jerome. Naman si Jerome itong ala nagdulong mo.
0: Yes.
1: Oo, kanamit siya, no?
0: Oo.
1: Oo, daw ano nagid siya. Dulo siyang nagid siya yan, no?
0: Daw si ano siya.
1: Charot lang.
0: Daw si Bea Alonso kung katalikod.
1: Magatubang.
0: Ay, ambot.
1: Daw si...
0: Never mind. A joke lang.
1: Kailangan lang na yamon niya. Ma'am Kik, salamat gid. Natilawan gid namo ng imong manamit nga ano.
0: Nga luto.
1: Kagsaliwat, happy birthday kay Normaine Malundo Vasquez. Happy birthday once again. Magpalayag na ang programa nga.
0: Phone pal.
1: Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
0: Kagkatropang Dosilangka.
1: Guwapo na. LL pa.
0: Bigala na. Tamsi pa.
1: Live kita mabatian sa tanan nga XFM Radio Station Region Wide. Mabatian kita sa Negros Island Region and Panay Island 103.9 sa Bacolod. Upod ta si katropang
0: Katropang Chris.
1: Correct. Sa Kabankalan naman, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
0: of course, my beloved Papa Rudel.
1: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
0: my financer Baby Ron.
1: Correct. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang
0: ang apo ni Andres Bonifacio.
1: Si?
0: Supremo!
1: Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5 XFM Sagay, kag saan na log Channel 13 in IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sila, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM, Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
0: Alex
1: Jan Ray.
0: Oh, isa pa lang ha.
1: Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Noel.
1: Neil.
0: Dua.
1: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: siyempre Noel.
1: Correct. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay.
1: Correct. Pila mo sala?
0: Dua.
1: Wrong. Okay. Pila mo sala?
0: Sakon sala, sakon sala, sakon dakon dakong.
1: Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
0: Tindog, tindog pa.

0: Fusion Plus Herbal Soap.
1: Okay, Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. Na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
9: Science on Vitamin C. Ang alkaline. Line ng vitamin C.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: The back eye.
0: Balik na sa phone palang programa po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakapi ka na. Healthy ka pa!
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga tumor, cyst, kag of course, bukol-bukol.
0: Ang tanang Yesol product si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Bo, nakakadlaw man si Mo, si Ma'am Kik sa Malundo ba?
1: Thank you, Ma'am.
0: Daw mo gindi ang pag-ubos sa iyang mga baho-baho nga sudani padala sa aton.
1: Ay, yeah.
0: Ma'am, kakaon kami wala, ma'am, sa mga salin lang ang pagkaon man, ma'am.
1: Yes, ma'am. Labi na kayo kumay tuluan.
0: Kakaram lang hindi maubos, ma'am.
1: Oo, ma'am.
0: Okay, padala lang din sa amon, ma'am. Lapit tayo malanda. Sa mga gusto mag-join, pwede ka mga tawag sa XFM call and text line.
1: 0912-007-6793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hi kay Mary Jean Sayo, Sweet Dalen, Jan Perales II. Shout out sa ex ko. Salamat kay naka-move on na gidman ko.
1: Wow, ha? Talaga?
0: Ano-ano nga mga phobia ang imo na balaan, Dolphs man? Anong tawag gani na sang, ano, phobia sang fear of heights gani?
1: Ha?
0: Ano nang tawag siya na?
1: Fear of heights?
0: Oo, ano nga phobia?
1: Capital High. Capital High. Subdivision.
0: Seryoso, wala? Ano nga mga pobyay mo na balaan?
1: Ay, kabalo ka na gidlang, wala ko ikaw pa mati. Basta science, yeah.
0: Ah, okay. Ang mga damang, anong tawag sina man? Kung hadlo ka sa damang, ano na nga pobya?
1: Damang kamang?
0: Damang kamang pobya mo na.
1: Yes.
0: Ang hadlok yaya mag-asawa, anong tawag sina nga pobya?
1: Ati, amo saya ang ginatawag nga... Takot sa
0: phobia.
1: Takot sa asawa.
0: Hindi asala na ya.
1: Ano mang gali?
0: Ang may mga phobia nga mga asawa.
1: Oo.
0: Ang phobia na nga ginatawag ang meaning sina ano, gamophobia.
1: Nga aman.
0: Mga asawa ka hindi gamuhaw?
1: Kung sa bagay. Amo na ganyan vanilla kuno nga pila ka ring ang mabaton mo kung may asawa o kung banak.
0: Ay, hindi na mag-explain ka raw. Lagi may nabalang. Lagi may isa ka phobia.
1: Ay, wae. Kung man isang phobia nga na.
0: Pamanggot ko si Imo, fear of heights. Ang sabat mo, Capitol Heights.
1: Hey, hindi insakto, ha?
0: Dama ka naging dyan na balaan, ano? May caller to sa line number 2. Good evening!
1: Hello, caller.
0: Ay, good evening. Pangalan?
3: Si Apple Troy, ah.
0: Si?
3: Apple.
0: Si Apple.
1: Apollo, gudyang alan mo?
0: Oo. Anong problema, Apple?
3: Nagtawag ko liwat sa mga Troy, ah.
0: Kay, may pabalo ka nga may nakuha ka na, tsakto?
3: Wala. Yung Troy, wala. Kumugani, nagtawag ko liwat.
0: Ano ang tawag sa pobya nga mamuyayaw ka, Dolph?
1: Ha?
0: Ano nga tayo? Ang pobya na kung mamuyayaw ka gani?
1: Lilintisius.
0: Wrong.
1: Ano man?
0: Iyo di pobya. Wala ka pa dyan? May nakuha, Apple, sa dugay mo intranay di Samon?
3: Troy?
0: Wala ka pa dyan? May nakuha?
3: Wala gid may gatawag sa kontrol mga tigulang abi may ara.
0: Wala ko no may gatawag pero may tigulang may ara.
1: Oh my god, patalamati na lang ng tigulang.
0: Taga din ka, Apple.
3: Nabi man tani hubin-hubin lang tani, Troy.
0: Pamati bala taga diin ka.
3: Taga Balasan, Troy. Ah.
0: Balasan, Iloilo. Ano to ang imo nga ginplastar sang pagpangita mo ao? Nagligad. Ano na pangita mo si sa kababayi?
3: Ano lang ah. Porma lang ah.
0: Eh,
1: amo na nga wala may ga-text imo kung may gatawag kay porma lang imo ang ginapangita.
0: Sala ka na dayon.
1: Mugen.
0: Liwata ang ginapangita mo, laina naman kay formal wala may may ga-text.
3: Ang Joker, Troy, ah. Ang Joker lang. Ah.
0: Dugang, ipagid na. Kaya wala ka man buot, mangita, sing uyap man. Dugang, ipagid na. Taro nga man, bala.
3: Wala, huya.
1: Na, mga muna.
0: Arana, gamat-amat na. Sige, hapa. Napagid.
3: Ang hindi dalok.
0: Sala na naman sa hindi dalok.
1: Basta hindi dalok, kaya mag-share sa iya nga kaugalingon.
0: Dapat dalok. Dugangi.
3: Ang tanda mag, ano, Troy, ah?
0: Mag?
3: Ang tanda mag lollipop, ah.
0: Now!
1: Wow! Hindi ka sa ako now?
0: Ang pamangkot, may ara giman tanda mang lollipop. Ang pamangkot, ang imo lollipop. May kalunggo, wala. Kaya ila bala gusto lulipapon ang may bulitas. Imo kalunggo bulitas.
3: Wala yung bulitas, Troy.
0: Ha?
3: Wala bulitas, pero otso ang laba.
0: Ah, hindi kami pati.
1: Pero may kalunggo?
0: May kalunggo.
1: Sabat! Ay, nauya sa mag-ako, oh.
3: Troy?
1: Ano?
3: Kutso ang laba. Ang dako. For Lego.
0: Lipay ka na. Ano mala na? Common mala na katama?
1: Picture ba kag isend sa amon be? Ang kimapati ko?
0: Ang sa akon gani, pwede ni matampuyong si mo kay daw baseball bat ni sa... Otso lang laba imo amon baseball bat kini ah.
1: Oh, teman no kada.
0: Te mabato?
1: May paman pa lang ang gloves.
0: Kita ka na sang kita ka na Paul mabati wala Paul. Oh. Ang itlog kita mo nang bula ka saker.
3: Oh.
0: Na muna, duha ka bilog.
1: Kasi ang bata ra sa tunga.
0: Te, masugid ka ba na? Patas-taas sa sugid?
1: Get inikal pa da.
3: Wakon, Troy. Hindi lang sa tinikal, Troy. Ginadala si Ned. Isa kagantang na bugas.
0: Isa lang kagantang imo.
1: Mugidya.
0: Ang akon, madala ni isa katadyaw, may tubig dala.
1: May galang, uy, pangakataw.
0: Gusto mo, saguban na pa ka.
1: Tinadyaw na iya. Pero may paman niya kataw.
3: Kung kagamhan nga ni Troy, katatlo sa kabisis na panlulaok.
1: Aba, katatlo lang imo?
0: Ang amon niya, unlimited. Gidya yung tukturaok. Asa nga magkalautod ang alangala, kamanok magtukturaok. Te, ano pa, Ged?
3: Wala na kong sugit, Troy.
1: So, ganda na bala karoon ka eh.
0: Matinikal ka pa ha. Abi mo kung kami, hindi kami mga buwaon ha. Sige na, pilang edad sa mabahay pangita mo?
3: Ginapangita ko sa isa kababahay, Troy. Ano lang ha? Ang mabuot.
0: Hindi gani.
1: Wala na lang gani.
0: Ano ah?
1: Ginislan mo naman.
0: Imbalik yan naman. Liwata?
3: Tapos, ang wala huya.
0: Na,
1: mga muna.
3: Kabalo maglulipap.
0: Na.
1: Nan.
3: Kabalo mag-helicopter.
0: Na! Number dahi, number.
3: Ano lang, Troy, ang edad? 27
0: ah. Baliktad ba? Patras.
1: Gababata ba?
0: Oh, number mo, 09?
3: 0991-868-7130.
0: Lewa tabi, dumanda na ka. Lewa tabi, number mo ba?
1: Amunisya,
0: amunisya. Number mo, biliwat?
3: 0991-868-7130.
0: Isa na lang ba, isa na lang ba? Pero hindi pa klaro eh. Isa pa. 09?
3: Grabe naman na, Troy.
0: Ang ginapagustuhan ka na gani, mariklamo ka pa.
1: Sige na, diwata.
0: Diwata.
3: 0991-868-7130.
1: Ote, lipay ka na.
0: Okay na?
3: Pwede ka request, Troy.
0: Ay, abusar gini, muyaya.
1: Ano request mo?
3: Sige, wala, Troy. Kapamatay kami sa radio, bro.
0: Oh, ano request mo?
3: Wonderful tonight, Troy.
0: Guwapo mo na.
1: May ano? Lain galing tunos ang wonderful tonight inamon.
0: Ano na sabong tunos ang wonderful tonight?
1: Isang gabing matahimik.
0: May nag-uul-ul sa kilid. Ay, ang botse mo.
3: Ang tono na sinasakon.
0: Ha? Ano tono mo ya, be?
3: Isang gabing malungkot.
1: May nagaili.
0: Isang gabing malungkot dahil may nagili. Ili?
1: Apollo?
3: Isang gabi na malungkot na walang katabi.
0: Hindi, sala, gani. Arisog po niyo. Isang gabing malungkot
1: kay may nagaili.
3: Tama na, kasi mag-ulan.
1: May nagaili.
0: May nagaili.
1: May nagaili-ili.
3: Hindi ako yan. Nahuyaan ako, Troya.
0: Bye-bye. Isang gabing malungkot.
1: Dahil may nagaili.
0: Hindi ah. Dahil may nagaturuto.
1: Oh, correct.
0: Pa? Isang gabing malungkot.
1: Dahil may nagaturuto.
0: Hindi, sala. May nagaili.
1: Ili-ili.
0: Abalik pang phone pal with katropang Troy Tisoy
1: and katropang Dolphilang ka
0: ining XFM katropa mo
1: exciting
0: ngayong gabi kay Migo ko Moody Andalina sang Kadi City.

0: kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Woo!

0: 13 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
2: Perde kang ijajapo niya na lang.
0: Padayan kita sa phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa atong immune system with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Ara man ang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa gusto magwapo ka, guwapa.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Paano mag-intra sa amon nga programa? Tawag lang sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Check ta ang line number 2. Mayong gabi.
3: Hello, Sir Troy and
1: Katropang
3: Toltry. Good evening.
1: Good evening.
0: Daw mayong intro ta. Ganun pangalan, man. Pakilala, nay, pakilala.
3: Si Katropang Rinan Bison sang Banate, Iloilo na yan.
0: Banate!
1: Banat!
0: Ate! Banat, mga ate!
3: Wala mo dito, amal na kuno. Hindi man ako ng ating taga Banate. Pero ate lang ang batahan.
0: Ah, amo na gali. Pero tao mo na sa Japon, taga Banate, di ba?
3: Yan naman, no. Tao mo na sa Japon.
0: Ang pamangkot kung ikaw, tao ka bala.
3: Mayroon man dito na tao, pero mayroon man dito na tapas,
0: batakan. Tao kung tayo.
3: Tao, simple
0: siya. Gani kung tayo.
1: Gani man.
0: Half tao, half?
1: Half kabayo.
0: Kabalo ka, no?
1: Yes.
0: Gulang-gulang, nagigiliyan, no?
1: May lahi, ito kami mo.
3: Ihibalo ka man gali ba?
0: May ihibalo man siya, no?
1: Oo.
0: Langka-langka, lasa pero bright siya gali, no? Amo na rinan, nga hindi kagit mag-alang-alang sa amon subong gabi, dapat imuad mo ng kinanglan mo sa amon subong.
3: Araw-araw ko niyo.
0: Hindi ka, how?
1: Hindi ka?
0: Kita puso na na niya ito nung isuryahan na, kung hindi ka.
1: Amugin.
3: Araw-araw, hindi man. Tawagan ko din, siyempre, gusto ko sa mga nag-aturya, bala mo...
0: Nakapoy ka sa pagmamasahe.
1: So isa lang ka sa bat, ha?
0: Ara.
1: Sa pamangkot nga ini. Handa ka bala nga balbalon?
3: Siyempre.
0: O tuwad. At...
1: Balbal kay Hanuton.
0: Nakapanya po na si Rinan?
3: Niya po na si Troy. Ako putahan. Fried chicken, Sir Troy.
0: Wow! Fried chicken. Unang kagat, hari na lahat.
3: Tama.
0: Daw wala naging diunod sa mong fried chicken, no?
1: Gani man.
0: Puros na tanan harina.
1: Harina. Oo. Dapat pinadagaan ka chicken cubes eh.
0: May chicken cubes na ginabutang, ha?
1: Ang iban.
0: Chicken na gani, may cubes pa gid.
1: Correct.
0: Seasoning goro.
1: Di amo na gani ang chicken cubes na bala.
0: Wala na lang nabutang ang chicken cubes. Kaya nga, ha?
1: Nga man.
0: Ang chicken... Chicken na nasa ngadaan, Kalaway.
1: Wala, kadaan.
0: So, dapat kung chicken cubes, kung chicken ang imong pritohon, ang pinakanami da ibutang, pork cubes. Nga, ano aton istoryahan sa mga gabi, Rinante?
3: Mati sa subong Troy, kung ma-share subong Troy, kung galing nga ako na uyap sir Troy, doon ka pala lang alam sa akong sir Troy.
1: Nga man.
3: Kay, bilang mo, anniversary naman sa September, ti, hindi ko siya musukot niya tatuan ko sa sila sir Troy.
0: Ti, kay bala niya man sitwasyon mo, alam nga naman na makadto ka itong abisan hindi kita.
3: Kaya po, naram ako, ano sir Troy mo, naram ako upod, bala, umanang yung upod ko sir Troy.
0: Amo na gani, ang ginapaintindi ko, hindi iya na gusto nga may ara upod ikaw. Gusto niya nga ikaw lang gid ang makadto kay para makasulo-sulo kamo kung mag-birthday siya. Tapos, kung ano gani ang balya, patiha lang bala kay para na si mo. Ikaw to karon isa, maglakat-lakat ka kung mabungguan ka na karon.
1: Amugid!
0: Di kundi, goodbye Philippines ka gid, Renante. So, unta to nyo na lang ng inyong relasyon. Nga nga mamroblema ka pa man da yaman. Dol?
1: Depende yan si Yai.
0: Oo, ah. Pagusto, maraming?
3: Maraan.
0: Pagayaw?
3: Maraming dahilan.
0: Nah.
1: Di ako kabalo ka manggali.
0: Pero feeling mo, hindi yagid gusto nga makato ka to si Ila Balay? Nga nga may daw daw, hindi ka pa sure. Base kung imo lang ni version amo na batian.
3: Pangduwa-duwasa
0: nga, hindi ka hindi ka to pagkatuon.
1: O kung base, maginatago man sa imo.
0: Ang imo nubya, same man sa imo, o kung makakita to yung imo nubya.
3: Partially.
0: Ah, may makita, gali. Upod makamo sa obra.
3: Hindi, layo sa sir, to long distance relationship kami sa sir.
0: Diin ng lugar niya, ho?
3: Tiyan makalilo sa tubungan, ha? Sabi sa bililo.
0: Tiyan ako layo sa nasang tubungan, kagbanati man?
1: Gani man?
0: Long distance na nasa imo?
3: Long distance na Japan?
0: Hindi, nasala na ya. Sala na yung term man long distance. Dapat far distance. Dol?
1: Naglain pa.
0: Ngaman!
1: Mas mayo-mayo na lang na ang long kisa
0: sa far?
1: Oo, eh.
0: Oh, tika, hindi siya kakita. So, far distance.
1: Ha?
0: Hindi siya kakita.
1: Gani?
0: Far distance. Mas layo pag ito sa long.
1: Ako? Amo na gani nga sa ring ko. Nga mas mayo na lang ang long.
0: Sa long yung applicable sa mga makita.
1: Yes.
0: Saya ka hindi siya kakita. Ay, si, siyempre.
1: Far distance.
0: Totally blind siya mo. So, far distance.
3: May mga amo ko masinangat pa ng bananon. Pero kung di yung pagbato nun, depende na akin mo.
0: Kaya muna, amo na gani, ambal ko si imo. Kung seryoso, gimansa sa relasyon nyo. Kaya nga, ah, kung ano man ang imo sitwasyon, kag ano man ang imo ginakagyan sa imo kabuhi,
1: batuno niya
0: gid ka biskan ano ka pa man, biskan ano pang pangambal namon kung tayo ka man, half tawo half kabayo, kag kung palangga niya kagagumpara gid kamo sa isa kag isa, batuno niya gid ka na kag hindi yan na pagidalok sa imo nga makadto ka to sa Ila Balay. May ara gid yo. Makadto si Ila Balay. May pus nga gid ya.
1: Ate na pa matug, anagid man nga tayo.
0: pero san o ka lang nagano? San o ka lang nagaha sa iya nga madukaw sa tubungan?
3: Duga na tiritroy halin siyang halin siyang pagsugod naman pag MU naman eh.
0: Pila na ka mga to?
3: Pag naman to.
0: Ah, MU lang gali.
1: Hindi nag MU, MU mo lang ka mo gali.
0: Hindi pa ka muya. Hindi pa ka muya gali ya, ano? Alright.
3: Kaya ko siya tiritroy tapos subong.
0: Matibla na yung Rinan? Rinan? Rinan, matibla na yung bla? Ang imo nga ginambal, MU pa lang ka muya gali. Hindi sila nga officially nga nangin ka mo. Tsakto? Nag-official lagi ka mo nga I love you, to na ka mo nga duha?
3: Oo, that's right.
0: Ano ka tuod? Isensa ako number niya kay Miss Oriana, itapat ah. Hari na lang ko ah. Kay one-sided man si Imo. Kag sa amo naman niya, hindi na mo nabatian ang
1: side
0: sa babae. Okay, kami number niya, kay kami na lang mga luyag sa iya. Ako ba kami mga luyag? Kami gali matawag. Para Miss Oriana, itapat. Deal?
3: Sige.
0: Suriyan na niya. Lang off the air, ha? Lang kita? Oh, pwede mo naman ba? Laka off the air na, zero? Okay. Ngalan niya ni?
4: Bawa.
0: Basta imit lang mo, Dolph. Hindi ba imit lang, Dolph?
4: Gani.
0: Oh, dahil lang kita. Tawagan ko sa buong gabi. Bugtaw pa ni? May... May makita pa ni siya yan sa buong gabi?
3: May harapan
0: mo na. Tawagan ko, ha?
3: Okay.
0: Tawagan ko, ha? Kay kami ang mapatunga sa inyo nga pagpalanggan. Kay Kanugo naman lang na nga. Hindi ta na pagtigayunon. Wala na problema nyo nga. Hindi hindi ka kakadto sa ilang lugar. Makadto ta to, ha? Kalapit sa isang tubungan.
4: Gani, eh?
0: Diba? Napit lang na, ha? Malakat lang na gani, eh. Palakat ko na kay Dolphy ang tubungan kag ang amba nati. Parang balaan niya kung ano kalayo.
1: Green. Bro, basta may tuyo. Kaya kung nuyo, lapit lang na.
0: Hi, good evening. Hello, good evening.
5: Hello?
0: Hello? Mayong gabi. Hi, si CJ Galea. Mayong gabi, ma'am. Kumusta ka na? Hello, ma'am. Mayong gabi.
5: Hello.
0: May kinanglan lang ko, ma'am. Okay lang makasinabad sa mga gabi. May nag-request si Samon nga gusto niya ka makaistorya. Okay lang sa imo? Hello?
5: Hello, ma'am?
0: Hello? Hello? Hello, ma'am? Mayong gabi?
5: Ma'am?
0: Ma'am? Ang balat sa bala nga nagpanawag kami, nagsabat na siya, tapos hindi siya mag-istorya. Namunogtoran mo nga, Moon Style?
3: Oo, sir, nga, monitor ko niya.
0: I-prank call, tani, namun ba? Galing kayo, daw hindi man siya magbato. Basi, pwede mo siya mateksan nga. Pero gateksan na ika mo, sabong?
3: Oo, sir.
0: Pero okay, hay man ka mo kung manawag ka siya?
3: Okay, hay man. Oh. Wala man problema. So,
0: Balisan na birthday niya?
3: 12 months ago. Amo nang regalo sa ako nung pagkabate sa ako na.
0: Sini nga July 12 o kung September 12?
3: September 12.
0: Hindi, namin ko sino ang ma-birthday. Ikaw ang ma-birthday o kung siya?
3: Siya.
0: Saan o birthday niya?
3: September 12.
0: Kadugay pa man gali.
4: Gani?
0: July pa lang galing subong.
4: Dua pa ka bulan.
0: Naproblemahan mo na nga dugay-dugay pagali. September, abi ko gani. Kung ikaw mo birthday, amo na ang regalo. Yasi mo nga makatuon niya ka to sa balay nila sa tubungan. Hindi?
3: Hindi. Birthday, sir. Sa September, September.
0: Ikaw bala, Rinante. Bala, advance kagin mag-isip. Anong ginadali mo man September pa gani?
4: Amo gani man.
0: Malain ka ng babae si Imo kay kaapurado si Imo, pre. Gaan mo ginaya time ang mga babae yang makapinsar, makapanumdom kung insyakto gin man ang iyang desisyon nga pakatuon ka to sa ilabalay kay pamati bla na bla. Pakatuon ka to sa ilabalay kay abot sa nangadaan ni uyabon mo nga sa birthday niya, siyempre may irigalo ka gid sa iya.
4: Nan,
0: abot ko na plano mo, pre. Di ba rin, ante?
3: Oo,
0: te. Ikaw may problema, di pre. Hindi ang babae, pre. Tsakto, hindi.
3: May tama, sir.
0: Oo, te. Extra na. Nabalaan ko na.
4: Gani man.
0: Extra.
3: Magot lang ko, sir.
0: Sige, greet na din. Extra, ha. Ang nami-nami. Extra, ha.
3: Yeah.
1: Go!
3: Pro... Marikos lang ng Mountain Software Threat yung mamati ko, kaya.
0: Anong title, ah?
3: You Are My Sunshine by Moira De La Torre.
0: Oh!
1: Try. Pan-Domingo man na! You're my sunshine! My only sunshine!
0: Amo na?
1: Mm-mm.
0: Si Stevie Wonder? Stevie Wonder?
1: Pwede man.
0: Oh, You Are My Sunshine?
3: Ito kay Moira lang kung version to try.
0: Ha?
3: Kay Moira lang ang version.
0: Ah, pag gusto lang kami.
1: Kay Moira
0: pag gusto lang kami kung ano play na mo niya. Ikaw ka request. Ikaw adjust eh.
1: Ang magadya.
0: Sige.
3: Try ko na sa inyo kaduama yung gabi. Mag-course sa atin. Try natin pala matiisang except ang Philippines. Mag-course kayo rin yung Radical Dragon Rostom. Pinong-jingin ang Ilsa. Kay Jim-Jim Kachichi. Kaya diba ang pinangin tayo sa Uton. Sa tinantinan niya nagpamati sa except ang Philippines. Ang inyong programang Pontpal with Petropang Troy, Tisoy, and Petropang Dolphy Langka. Pinagos ninyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, kag para sa wala na nagatong karo, mahinganiban. Magkamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang wala na kakulang ugat, pahunago niya. Magkamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men. Available sa Years to Help Incorporated. Pag sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Inagit lamang si Katropang Sinanday Son para sa XFM Philippines. Exciting XFM News.
0: Reynan.
3: Thank you, bye-bye.
0: Reynan.
3: Ano, Sir Troy?
0: Maro-maro kayo ng bulag, no?
1: Ano ka tong karo, gadya?
0: Gatong karo.
3: Ito lang, no? Alam mo, Sir Troy.

0: Pagkatapos nito ng isa ka-professional boxer sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butikang.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Couple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na umiinom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
4: Couple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: Ga pinabuang kita ya semua kami. Balik na sa programa nga
1: Phonepal.
0: Opo nyo ka tropang Troy Tisoy.
1: Gag si ka tropang Don Silangka.
0: Ginadalong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginatulong man sa ito sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
0: Babakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. I would like to say good evening to Lorena Daza de la Cruz from Roja City, Capiz, and hi to Z Chu, watching and listening live from Malinao, Aklan.
1: Wow, maying gabihan dyan sa kay Mary Ann Chang sa US of A.
0: Mark John de los Reyes, Gatok V, Roel Alpeche, and Gina Purangkay. Pati ka na, Gina Purano, ang hindi Purangkay. Pero may apelido kayo ang Purangkay, Dolpao.
1: Ba, si E, may sup-sup gani. Bala?
0: Si Shamsi. Shamsi.
1: Oo.
0: Sup-sup gaman to, ha?
1: Oo, bala.
0: Ha, tuon? Oo,
1: wala na. Ging, ano na siya, ging question na. Sa nga, tinga, hindi nyo pagpa-islan inyo ang apelido. Nyara nga, hapos na langgit nga pa nung dumon.
0: Pang-islan pa, no?
1: Gani.
0: Kay iti mo naman na iyang, ano, iyang family name, right?
1: Yes.
0: Sup-sup.
1: Oo, tawala.
0: S-U-P, S-U-P.
1: S-O-P, S-O-P.
0: Wow, ang favorite mo gid, no? Yes.
1: Nag-mission verse pa, runner-up.
0: Uy, dali langgit bala. Si Inday, manugsulod.
1: Inday.
0: Si Inday.
1: Ah, ang bagyo?
0: Hindi, si Inday Sara. Oh, sino man nga Inday? Amo na pa mangkot mo sa comment kung sino po nga Inday.
1: Oh, di ba? Oh.
0: Si Inday Sara nagsulod na gid man sa Senado kay ina, correct?
1: Oo.
0: Ano kay lipot-lipot lang iya nga ano, iya statement sa press con kay ina. Pero ang halalungan di si Inday, hindi even dong hindi gid man siya magsulod sa aton nga area, pero ang lapnagon niya nga igo sang bagyo kay pinakabaskog sa mga bagyo mo. Hmm. May international name nga. Uy, sa kabalo naman.
1: By the shape.
0: May international name nga, Bobby. Kasagusog. So, pagsulod sa Philippine Area of Responsibility, Inday ngalan niya. Letter I na tasubong. Kaya di ba ang bagyo sa aton, ma-start siya sa letter A, B, C, D,
1: yes, alphabetical.
0: E. No, asa sa letter Z.
1: Mm-hmm.
0: So, muna ang aton nga, ano, pangamuyuan, nga hindi kita tanto matam-an sang wisik ni Inday sa aton nga area.
1: Eh.
0: Kaya kung inkaso-inkaso nga sumulod giman siya, kag kung siyempre iguon pag isang habagat, kay habagat na kita subong, di ba? Oo, dira naman na maglulutaw ang mga questionable nga mga flood control project.
1: Yan.
0: Paano na masala ang tubig? Supposedly, kung natapos ang ining project, hindi na tanay mag-awas sa sininga taytay.
1: Kabay pa eh.
0: Oo, hindi tanay mo basa ang imo nga mo?
1: Mobile.
0: Abi mo kasi imit lang mo. Daranon ka nga daan mo nagina sa punag. Para masala ka kadlawan ng kamayo.
1: Kagina, patin Santos dalasa.
0: Amalan ka lagi mo, hindi kin magpaano bala. Magpakibot kay klain na iya, basta daranon ka kung kibuton ka. Daw madula na spirito mo.
1: Oo ah.
0: No? Sa ato ng mga katropa nga nagpamati sa mga gabi, bukas na nga mo na linya sa telepono. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano, nagbida-bida naman si Rubin Padilla kaina? Wala na.
1: Dawala man.
0: Dawala na. Pero insakto man to ang iyang, ano, iyang kausa. Grabe, gidabi ka mga maalam ang mga abogado sa piyak-agpiyak na bahin, Dolph. Kaya naging English sila iya.
1: Ti, amo na gani ang sala di sa Pilipinas kaya pati constitution ta English.
0: Oo, kaya naka-ano siya, binaka-base siya sa, ano, sa western country nga aton nga ano
1: nga prostitution
0: hindi ah prostitution prostitution
1: oh correct yeah
0: so galing kita araman kita nga mga media nga kita na lang magpaintindi sa aton nga mga tagpalamati.
1: Aw, oh, abi ko yeah. Man bal.
0: Ano?
1: Kita na lang ma-prostitute.
0: Oh, kita na lang mapaintindi pero tani okay man na ang ginopen up ni Ruben Padilla nga maski nang lanon nga magtinagalog na lang bala. Kay para diretso sa tagsa ka mga tawo nga mas hindi gid amo na ka brainy bala nga maintindihan man sa kadadaman kung ano na nang ila gina
1: maintindihan man kamasa eh
0: pero galing kay tigin bayaran kita gani para sa siniman nga platform nga kita magpaintindi pero depende na nagaling sa angkorman kung ano ang iya nga paginterpretar sa sina nga pagplastar sang nagapadayon nga
1: impeachment.
0: Wrong.
1: Ano mang gali?
0: Retirement. Sigundi, pati nga itong taglamati sa mga gabi, galibugi lolo.
1: Correct, yeah.
0: Kay Jackson, ang imo wrong gali. Te, ano ka na? Kag, sa aton ng mga katropa nga nagapinabati sa mga gabi, mga utod na tunda nga nagapaurok-urok sa aton nga program. Damo-damo na bala subong nagagululuwa nga nagaprograma na muni nga slot.
1: Nan, kaya sa sunod man ang style.
0: O tuod, yung sunod nila. Mm. Ang balbe ko na nila program.
1: Ay, hindi kuya.
0: Nakay para may awayo naman ta.
1: Ay, hindi kuya.
0: Gusto kuya mga away, gidya.
1: Gusto ko yung gandaan niya, libre ko yung maglakat sa dalan.
0: Adlo ka libuan kilid mo?
1: Ha?
0: Adlo ka buuan kilid mo?
1: Depende sa buho.
0: Sa kilid o kung sa likod?
1: Ha?
0: Din mas gusto mo sa kilid, sa likod o buho?
1: Ba, hindi pwede.
0: Kaya kung sa kilid, naya katitira na ang ginabuho.
1: Correct.
0: Katitir. Ang aton nga mga nurses kag doctors nga on duty sa tagsa-tagsa ka mga ospital nga malabutan sang XFM kag phone pal nga programa. Good evening sa inyo. Gusto nyo magkakwarta? Sa kada Biyernes may 3,000 pesos nga ginapanghatag si Boss Rem sa aton nga nagapadayon nga Santon and XFM libu-libong papremyo. All you have to do baka lang kamo sa mga Yesol products pareho sang isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Every week you can win 3,000 pesos. All you have to do, i-fill out nyo lang ang white envelope with your complete name, address, contact number kag pirmahan nyo kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa XFM station sa Negros kag Panay Island. May pila gani nga premyo sa first prize.
1: First prize is 30,000.
0: Wrong.
1: Sorry. 50,000 pesos. grand prize man na yan.
0: 50,000. Amo tong 30,000 yes. Mention mo. May 20,000, 10,000, kagpulo tanan nga tag pila.
1: 5,000 pesos.
0: Very good. So what are you waiting for? Join na sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Nagapamati ka lang, healthy ka pa kay tungod ng ginainom nyo ng mga herbal products, ginagamit nyo, makakwarta ka pa.
1: Din pa ka mo.
0: Mati na sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

Mga katropa, exciting dito!

0: Palas, mga Katropalas, 4:40 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

Kaya yan talaga kang Banwa Kara Itakalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapaga, pangaragad paga, ililiba, exciting Pilipinas. Magkaroon kita nga adlaw, traya karoon niya Miyerkules. Pizza Otso, no, sa bugan kara ita Hulyo, dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin niyo karoon niya mangin kibahan, mangin anchorman. At tropang RR Kulas. Ato na nai karaga pagtamyaw no ita mayadayad karaga gaon sa mga katropa naton no karaga tutok makara pinagi sa aton karaga Facebook live and of course sa mga katropa naton nya naga monitor pinagi man sa inyo karaga tagsa-tagsa ka mga radyo, good morning, good morning. Aga, welcome mga katropa no, sa aton karaga pag ililiba exciting Pilipinas, exciting. Kamusta rin nyo na karoon nyo plastada? Araw pila na ito nung na karoon nyo mga igmangon. Amat-amat na karanga nagahikot. Sanda karanga panimagay. May mga nagatugon. May mga nagagahat suga. Araw may siyante na ito ang ginapreparahan. Bagus niya may klase. Na magkaroon karanga adlaw dahil karoon niya Miyerkules. Good morning, so manigusyante na to. So, may mga restaurant na. Okay, nung Eric Bantige, kay Jumar Kulas. Saan da karoon niya? Restaurant na karoon sa may bakan ba nga? Kuhan niyo mga kara, nagahalo-halot, mino. Para may igat ang ninyo na arugaha, ha? Pero guys, mga tropa, no, pwedeng-pwede man ninyo karoon niya i-follow. Maraton ka rin official page. Course, no, i-share aton karang nga programa mga katropa. Aga magpadaga. Nakita inyo karon yung mga mensahe. Okay man, aton ron niya pagbasahon. Samtang kita nagatalakay, aton karang nga mga balita, makaron nga agahon. Good morning! Sa mga nag-monitor, sa mga biyahero na tut bus, van, ay karon sa Western Visayas, good morning. Ay probinsya at Antique, good morning. Sudad it Capiz, good morning. Sudad it Iloilo, good morning. Negros Occidental, good morning. Makaroon karang adlaw mga katropa, ida daya karang Miyerkules. Exciting Pilipinas. Mga alas tres rong pang orason. Nakasugod na sa aton karaga Philippine Area of Responsibility raya nga si Super Bagyong Inday na may kategorya nga start 5 roana karanga kabaskugon. Exciting Pilipinas. Imaura ginasukat-sukat magkaroon nga halos kasing bahol. Kasing bahol ita bilog karanga Pilipinas. Now,

0: pabaskugo na kararaya karanga daga na karanga habagat. Mga katrop. Agsambilog ro Western Visayas sakop pro probinsya Karataklan nga posible paga uganon itdaya karon na sambitan kara nga bagyo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ha? Mga katropa. Raya hay mangin update no rato no na karon nga maigmangod magkaron. Anyway, tawan tanit background. Raya karga bagyo. Rung super typhoon Inday. Kasi yung pangalanan na eh. Nakasugod na imaw sa aton karanga Philippine Area of Responsibility. Nga may international name nga babi. Alas 3 kayo na. Dahil karanga agaga, nakasugod na yung karanga bagyo. Imaw ramay baskog nga 185 km per hour. Agbugsong nag-abot sa 230 km per hour. Bata, uwa ginagauman naton. What bukod posible man nga mag landfall iya sa nasyon karanga Pilipinas. Ha? Pero mag-aagi ang raya eh. Magapit sa may area Batanes. Kasi roanat ang karanga Punteria rong area gid itdaya karanga Taiwan.
1: Exciting.
0: Mag-aagi ang imaw ya. Na no, mag-aagi. Ang mga katropa. Suruan na karangahugag pa Westward makaron. Aga ginagauman niya magaliko raya amat-amat sa Northwestward paagto sa direksyon itraya karon niya nasyon karanga Taiwan. Now may una ng signal number 1 sa pila ka mga lugar iya karon sa Pilipinas. Ag posible no? Nga makaangkon it signal number 2 to 3 through pila ka mga lugar iya sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? So ano rumapiktuhan itdaya karanga bagyo ano mga lugar? Bangod sa mabaskog karanga habagat ang ipiktot daya karanga super typhoon Inday. Ginagauman naton kararong magawakan nga pag-ilinugan sa kanlura na gilagang partit aton karanga nasyon. Kaibahan yung kararong Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, ag Western Visayas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ginagawa naton yung Western Visayas, Iloilo, Antique, Capiz, probinsya, no, itraya karanga Aklan. Kama naman, Rung Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, Agrong BARMM, or BARM Region, nga posible, raya karanga pagbilinaha, paglandslide, kapin, sa mga flood ag landslide prone areas. Rinda na karanga kwan plastada.
1: Exciting Pilipinas.
0: Pero ato malagit karanga bagantayan. Adir nga hindi mo ka landfall iya, hindi iya makaagi. Pataiwan da na karanga pamanaw mga katropa. But imagine, hayos kasing baho na, robilog karanga Pilipinas, itraya karanga bagyo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ha? So, mabahos rong epekto na nakaray. Iya karon sa nasyon niya Pilipinas. Mas hindi mo landfall mga katropa. No? Kabay pa ni, mag-usaw rin karang bagyo nga rin. No? Mabudlay. I said ba nato, kung may mga kwan malang man iyak, kalamidad. I said nato, rumulig, magalit sa gobyerno. Mabuhay pa sa mabuhay. Now, gin pa ibabaw itaton karanga Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. Rong tropical cyclone wind signal number 1 kapin sa may parte makarat dai karanga Cagayan. Bangod sa papagapit karanga super typhoon Inday. Ang kaibahan sa signal number 1 rong hilagang silangan nga partit Cagayan, particular Ubanwat, Santa Ana, Gonzaga, Gataran, ag Santa Teresa. Sa ginapagawa karaga weather bulletin at aton karaga pag-asa, mga katropa, nakasugod na makaraimaw sa aton karaga Philippine Area of Responsibility, raya karaga bagyo.
1: Exciting Pilipinas! Ha?
0: Aga kunsa siin kara mga katropa, may na karaga mga rainfall, orange rainfall, noong iga plastar niya mga lugar. No, itaton karanga pag-asa sa Rundaya karanga na bantayan aton karanga bagyo, no? Makaron. So kahapon hagos bilog karanga Mindanao, may una na karanga mabaskog nga mabugsong hangin. So makaron karanga Miyerkules, ginapabaskog na kararong habagat, ang gaban is may maapiktuhan magkararo lugar at Pangasinan, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, agahagos bilog karanga Mimarupa, Bicol Region, Visayas, agrong Mindanao. No? Ang pagkaabot it July 9, posible na no nga makabatsyag it pabaskog karanga habagat, rong hagos bilog karanga Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, posible pa yung no, nga magbag-orong forecast kara. That's why nga padayon kita magkara no, nga mag subaybay no? Sa sitwasyon magkara, ita dayay karoon niya nasambitan kara nga bagyo. Pinagi sa weather advisories man nga ginapagawa magkaroon, itaton kara nga pag-asa. Kaiman, nagabilog tabi ray karga bagit mabaho karang mata. Nga nagaresulta it temporaryo nga paghina man, pero kapin no nga nagagawa ray karga bagyo, mga katropa, may 800 km radius o 100,600 diameter. Nga rin niya ni nga hagos kasing bahog, no? Itraya karon niya Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung kanawang matabi matuod, hindi na natin makabig nga maisot daya karaga bagyo eh. But at least, una raton karaga preparasyon. Now, Miyerkules it otro adlaw. Hasta Huwebes it daya karon nga utro adlaw or July 8 to 9 no 50 to 100 mm or millimeter mga katropa or moderate heavy rong lugar it Antique, Negros Occidental, Sultan, Kudarat, Sarangani aga 50 to 100 millimeter man na Webes, iday ka nga utro alas at Biyernes, rong Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur. No, rayro anak ka nga plastada no, sa mga inadlaw. Now, iya ka ton, moderate heavy rains. Plastada, iday ka nga bagyo ka ton. Sitwasyon. No, kung sinyakipon kararong kwan, antikiman mga katropa. So, din doon aton anay karanga magantayan ruplastada magkarat daya karanga bagyong ra. Okay? Kasi, bukon ta tinangag kung mapanuhan na aton bukon ta tinangag hagos makararaya karanga bagyo eh. Pagtaliguan, ro super typhoon Yolanda. Pero ginakabig na ito niya sa sugod ni 2000 hasta pa ibabaw no? Raya karanga si Yolanda ro nagpaganasa it mabaho bagyo no? Pati ro probinsya ng Retaclan dagasa kato mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero ginaklaro nato na sa aton karang mga igbanghod nga raya karang bagyo wa it may paglandfall. No? Pero manging standby kita kay kuamat nagalihis raya karang bagyo nga ra mga katropa. Masking sa report it aton karang pag-asa, no? Kay man nagagulpi-gulpi pero dagagan mataya karang bagyo nga. No? Ay makaroon na anak karang aplastada pa Taiwan. Di ba ka? Ro problema kara, ro epekto it daya karang bagyo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi kung nagaginapit, yung nagaginapit imao, may mga lugar kara nga sa idagom it daya karang signal number 3. No? So i-plastarot aton karang DOST. Agro problema pagid kara nga kung nagadinaga imaw itsigidas kara nga pag-ilinungan mga katropa mabudlay man sa gihapon da. Di ba ka? Kay may mga lugar nga bukon tanan mataas. Masing ibutang ang tangani sa mataas eh. May mga landslide prone areas gihapon kita. May flood prone areas gihapon kita. No? Nga makadaga, it posible karang pagbilinaha sa pila ka mga lugar. No, iya sa atong karang nasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagkabay pa nga mag... una na, nag-anunsyon matakuna. No? Raton karang DOST karang. No? But syempre, nag-anunsyon mga katropa nga naghina. Oh, pero kung tanawon mo tabi gihapon ay dambuhala tanga klase at bagyo pa nga si Bagyong Inday nga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung makita na ito, no? Hagos, ay kung huwa man natin ginapumuyo, ano? Pero kung makaagira sa Pilipinas, hagos takpan at akararo bilog ka nga Pilipinas. Ha, mga kat-
1: Exciting Pilipinas!
0: Sana ka nga, kwan? Aplastada? Ay sa kabaho ita nagagi karang mata. No? Aga may mga nasyon yun karang nga nadagasa na sa bilog yung kararong Guam nga ginsalanta na. Ita raya karo yung nasambitan kara nga bagyo. So ano raton karang nga pahuman? Of course. Daya karo yung pagbantay naton. No? Sa raya karang nasambitan kara nga bagyo. Una raton karang kapag secure man no sa mga weather advisories. Of course, nait aton karang kuan DOST pag-asa. Mga katropa. Kasi kaina alas 3 ita agaon, wala kasugod matay mo sa aton karang Philippine Area of Responsibility. Dairo last nga update it aton karang DOST. So gaban-gaban hindi na man karang mga alas 5 ay mapagawa gumandra no ita raya karon niya advisory no raton karang DOST pag-asa Metro Manila. Okay kay TJ Noynoy Tanlok Solidada, good morning gid. Yan.
2: Good morning.
0: Mati magkara watching from San Francisco, California. Kay John Chris Valencia, good morning.
2: Good morning.
0: Yan, kay Leopoldo Martinez Jr. Ha? Good morning gid.
2: Good morning.
0: Aga tutok man makara no sa aton karagapag waragwag makarona kay Rainier Rosgal. Yes, good morning man.
2: Good morning.
0: Mati man kay Anthony Panaligan Barrido Villorente.
2: Good
0: yes.
2: Morning.
0: Aga tutok man no sa aton karagapag pangalagad makaron. Good morning ha kay Jones Atiro. Good morning. Naka-live no sa aton karang Facebook. Makaron no nakaron sa may barangay Mabilo, New Washington.
2: Good morning.
0: Paligid, ha, sa mga taga kwan New Washington aton una karon yung mga igmanghod nga naga tutok man no makaron sa aton karang pagpangalagad. Welcome gid.
2: No, good morning.
0: Programa makaron exciting Pilipinas. Now, samtang ginagapit raya karaga bagyo kasi ka may mga lugar na makarain no nga sa signal number 1 kapin sa may area makara ita northern Luzon mga katropa in case nga sigidas, kasigidas, rada karaga paglinapit. Diba ka? Now, may signal number 2 o kon signal number 3. Mga posible ra, makarawa pa man ita advisory rong pag-asa nga rana karaga nakaplastad na na ray karaga signal number 2 at 3. Nakaroon signal number 1 pagang mangit, no? But posible, no? Nga maka-experience it dahil karang wind signals rong Southern Luzon, gakip kararong Visayas, bangod sa anda karang kagawa it bagyo nga ra mga katrong. But wa pa ba't ginagauman karang direktang landfall, no, sa Pilipinas? Sapat rong kabaskog kara agud pabaskugon daya karon nya habagat mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Aga makaron Miyerkules ng adlaw, no? Nga kun sa siin daya ro adlaw nga pabaskug mabatsaga natom daya karang habagat nga sa pila ka mga lugar yes aton karang nasyon. Ag maka-experience at mabaskog karang hangin. Na mga katropa. Sa uman rato niyang gikararon, rung pagbantay. No, kay mabahog man rung chance sa kara. Kabay nga ni nga mag-usaw gunda. Mataas rung chance at dahil kara nga pagbaha. Pag landslide, no, sa mga maapektuhan kara nga mga lugar. Agos kan ono tabi matuod. Ang mga katropa ro bilog kara nga Pilipinas. So, standby tutok lang gid kara sa mga dugang update. No, magalin sa aton karang DST Pag-asa Metro Manila, mga katropa. Kay Rolando Flores, good morning, guys.
2: Good morning!
0: Nagatutok man sa aton karang paga ililiba maka kapi-kapi ang gitana yun na, katropang Rolando Flores.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay, standby tutok lang gid karon, mga katropa. Now, istoryahan ta, daya man karang pag tanga natabo nga kahapon, no, nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no, ikaiwang adlaw, no, kahapon mga katropa, no. So ano ro nang implastada resulta ita duyin karon nga impeachment trial, no, ni Vice President Sara Duterte. Of course, sa police report ni katropang Christian Villanueva, oy, may natabo ng aksidente sa area it aton karang Banwa Karat Kalibo. Ha, mga katropa. So, i-plastar hindi na man ro ni katropang Christian. So, yun karoon yung natabo karoon yung aksidente kay ginagagakipan yata tricycle aga motorsiklo. Sabi ko na pamando impact mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay. Mag panumbalik na kita after gamang kita pila kamareminders. Kindly standby.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Oy, sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM. XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Visionex Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalisa. Sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Sa mga
0: butika.

0: Katamyaw, no, Ita, good morning.
1: Good morning!
0: AB Esteban Perez, good morning, shout out. Romperez family, yung nakaroon sa may barangay Pagsanghan Banga, aga hilo ko no sa Castillo family, Garcia Itolid family, una karon makaroon sa barangay Bye Bye. Makato, good morning gid.
1: Good morning.
0: Kay Vites sa Jomel watching man imo makaron.
1: Good morning.
0: Kay Gmark Iswani, good morning, watching from Bacoor, Cavite.
1: Good morning.
0: Erwina Makabate, good morning sa sister ko sa Canada. Kay Road Jeline aga sa friends ko una karon sa Hong Kong. Kay Tessa Gallardo aga kay Jova Ronasi. Take care always. Good morning, man. Thank you so much, ha? Katropang Rowena Makabate.
1: Good morning!
0: Okay, Michael Villanueva Solina, good morning. Katropang RR Patamyaw, akong karanga kasi Mario na karon sa may barangay Lagin Banwa Wis, no man siya nagatulog.
1: Good morning!
0: Kay Feliba Vicente Pamatian, yes, good morning, man, ha? Katropang
1: good morning!
0: Man, monitor man. Anyway, ma-check anong kita, no, itaraya karanga police report mga katropa, pinagi man, no, sa ton karang patrol, no, kay katropang Christian Villanueva, no. May bago kita nga update, no, sa daya karang dagagan, guman, no, mga katropa, itaya karang bagyo, no, nga si Super Typhoon Inday. Ah, so Antis Runtanan, andyan na partner, no, naka-standby na siguro, sige. Mga katropa, ro lokasyon na magkara, una makaroon sa 1,405 km silangan itahilagang Luzon. Ro sentro itraya karang matag karang bagyo. No? So, rubaskog makarat dahil karang bagyo. May dagarang hangin niya 185 km per hour. Ag pagbugso man niya hangin niya hasta 230 km per hour. Agrong central pressure nasa 930 mga katropa. So rukabas ko gitray karang bagyo, ginagahugag ray pakanluran or westward sa kadasigon karang 25 km per hour. Ro tropical cyclone well signal nga nakapaibabaw na makaron ro Batanes, Cagayan, Gibahan, ro Babuyan Islands, Hilaga aga gitnang partet Isabela, Apayaw, silangan nga partet Kalinga, Aurora, agro parte ita Catanduanes. So posible nga maka-experience 39 to 61 km per hour aray karang sa dagop signal number 1. Mga katropa, so may mabaskog karang nga pag-ilinugan. That's why nga ginagauman rong publiko nga sundon weather advisory number 7 para sa detalye ita ginagauman karang nga pag-ilinugan. Resulta, ita bagyo karang Inday aga raya karon nga habagat mga katropa. So may mabaskog karang nga hangin, makaroon karang nga adlaw, maka-experyensa, it mabaskog karang nga gale force. No, Rupang, Gasinan, Sambales, Bataan, Calabarzon, Kagabanan sa Mimaropa, Bicol Region, Agriba sa Visayas, Agriba man no sa Mindanao. So hagos bilog karang Pilipinas paggapit ita July 9 or 10 hinaga karang adlaw, maka-experience at mabaskog karang bugso karang pag ilinugan, ha mga katropa. Ro aton sitwasyon sa aton karang baybayon, ginagauman nga may mabaskog karang bagod. Kapin sa aton karaga baybayon it Luzon agraya karaga Visayas. No, so ginagauman man aton no nakaron nya mangingisda nga kumagain nyo tagi dry karaga panyempo. Hindi ani kita mag palaot kung pwede.
2: Exciting no? Pilipinas.
0: Aga pwede nga magabot number 2 to 3, no? Samtaraga agi rung bagyong Inday. Aga rada karanga pagagtunan karanga area. Paagtong mga katropa sa Iryangan ni Noe itadaya karon niya Taiwan. Pagka-Biyernes magapit sa may extreme northern Luzon ana imaw aga magagawa ko tayo mataton karang par no, sa Sabado Julio 11 July 11 ron mga katropa and then ro ginagauman kara magalanfall man ra imaw sa baybayon no ita or magalanfall imaw sa mainland China, no? Domingo.

0: adlawman. Bagantayan natin da, noray karang bagyo. Oy, Antis Rong Tanan, Aranay, good morning anay kay Ninyo Joseph de la Cruz, nagapinamati man makana sa aton, karagapaga inilima.
1: Good morning!
0: Na makabate, good morning sa sister ko, pagid kay Mads Agro, no, kay Bing Makabate Domingo. Good morning!
1: Good morning!
0: Anyway, mga katropa, si Karon Tanay rong police report ni katropang Christian Villanueva. Magaling, no, sa anay karang area of responsibility. Katropang Christian sa report, standby.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa Police Report, Katropang Christian, good morning.
1: Good morning.
3: Yes, Katropang RR, good morning. Ako na karama katropa ha. Kunay dad kana agahon. Anyway, sa atong karama natipon karang mga report nagapadulong sa atong karang tagatapan ni Kalibo PNP. Ni karang sang ka 20 anyos nga babayi.
0: Mm. 20 anyos nga babayi nagagto sa police station naman.
3: Yes. Ay, basta may reklamo siguro. Kung what reklamo, what pag-aaral ko pinte.
0: I mean, ano ron na tabo?
3: Oh. Ay, matapos mo, biktima ra, it's ang ka-online nga offer.
0: Abo, may nagyapon, ganag-grap na, gumamakaro yun.
3: Yes. No, katuro pang, ay, kumayo, patangani ra. Anak na problema. So, suno, sila ka ng biktima, nakita na nararaya ka ng video, it babayi, nga ging serbihan it warrant of arrest ka kay kayla baga to pang aral nga kung singan ikaw pareho man si Gondro na tabo ka na kara so suno ka na nakabato ni Maura itsang kalink na sa messenger nga naga sugo nga ni nga nakara pagasabtan utang ka online form so nagya pangako patangan ni si Gondro kay kana kuan nga magapadala no it pagpapit dagat link ka na nga makabaton si Mokora i 200 pesos sa nakarang GCash account.
0: Baka babaho
3: matapos pa kumpleto bawahay ging pangayuan matapos mo ka naging pangayuan nga ni it informasyon agdaya ka ng kopya no it nakarang national ID ag face recognition ay there's a curious baga katropang araray ka ng babae ging sunod na nasigon na karang kuan baga rusugo ka na ron insigida nga nagsold ka na ro 200 pesos na nakarang GCash account
0: parang ding 200 pesos niya ron ay medyo kuan nga tara pang salig
3: yes pang kumbaga kung pampalibag tubag loob
0: good mapatihan
3: yes katrumarar o galing taga na karang makita no ro balita no say tapos kay Kayla nga na maging kuba ante mo dahil karang nga babae katropang raar basi baga nga magamit no na karang identity no sa illegal karang nga pay paagi kaya sa kakuba no ag bagahay kabaga ka pa ni Mao yung pakamayad na nga nagsulod agto mo karang sa atong kagubo PNP para nga ni ma pa-record ang maimbestigahan. So, makaroon ay padayon noon no, ito karang pag-kumbaga identify no, ito karang otoridad ag pag-remind no, sa ito karang publiko na hindi gid-anay no, na mag-pati-pati di mag-engage sa mga makaraya nga na mabudlay. So, base sa pinakadlaw may warrant of arrest na si Ariel Colas.
0: Ayaw, no, mananay kita karoon eh. Iwaman kita sa mga makaroon niya roon.
3: Dahil nga ni nga gamit latangan ni imong, imong pangayan, imong
0: titi. Kung baga biktima lang ako, pero ako taging serbihat ariswaran, makibot kat imo, karamiton yes. Imo nga higop-higop sabaw, makibot kat imo nga dinakot ka utay. Gawa ka man yes. Sagay-sagay.
3: Yes, so katropa nga aray magdahan-dahan ka gid ha. Agrato na katropa nga istorya, ay dapat ay maaksyonan niya gito.
0: Oo.
3: Para gani nga malimot ay mabuo ba naton no di ba
0: tong klaseng tawo
3: pay malimot ang ani pa ko nga mabuo ta naton to di please ay okay ta to kito pangaraan
0: okay to? Ralen okay ralen
3: okay sa so, alright okay sa so, alright na natatong nga kwan Tingnan nga to ah.
0: Oo. Oh. Ay, doon na to na istoryan o chismisan.
3: Iba kita rin yung karisma. No? Ikaw, anay yung pagapitan na. Grabe, tama ako na. Sa kabaabo, makong kamo sa lamisa. Ay, imog. Ikaw kita ang naging pagapitan, naging istorya.
0: Ay, natural kita. Ano, kita ang klaseng tao, mabuot mataanak kita.
3: Buot, tulogron.
0: Tao ba ka? Importante, ay makabulig ang gid kita no, sa ato ng mga igmanghod na to.
3: Bulig ya, bulig ya.
0: Oh.
3: Ay, naman, sa ato ka na dugang pag mga report, hindi sa ato ka na hospital, yung karang sangka rider, matapos ganing bumangga sa likod dito sa sundan na nakaka-tricycle sa may bahay parang islan siya ko adlaw karon ita gabi it martes kapon ra adlaw dahil kara biktima second driver ka pangidaron 45 anyos ay nagaliko sigun kun tay mora naga signal light man usik ani karon ay magayo pa reya karang motorsiklo nakita ba na naro truck kun baga magaray ka na tricycle, no? Na driver ka tropar, po. O nga, nakasignal light. Galing, nakibot, imarasigon nga bumangga, naray ka na, nasabitan ka na motorcycle sa nakalikod ka porsyon, na nakatricycle, ag nasayuran nga niya may natakadasigon, no? Nakarapagpadayagan. Sige na ka na, ginda si aton ka na, kwan, MDR mo balit, tere ka rider, sa aton ka na magapit ng hospital matapos ka ni, or, maging tawuan it first aid ni gali no itato ka lang nga MDR mo balite na agi sa bisan lugar ya ka lang nga katapon naton ita MDR mo balite so sand lang anay kara nagtao kara ita first aid samtang gitagaman rin ka na tricycle sa mga kalibu PNP kaya man rin ka na driver tapos nagkaigo ka na disposition kara katropang RR aga anyway no dai karang atong karang ma report no hay iya ginon magaling sa aton nga kalibu PNP medyo matutaway pa no uy ba atong karang mga kabanwahan nan pero no ro atong karang reminder sa gihapon katro pangarar ay kes anti mo nga inday hay harutangan ni nagsugod yon hay magdahan gid kita
0: sino no, sino ang anting inday man
4: wow
3: anti mong inday sumugod ngani
0: ay may ay, inday ka babong inday ka tropang Christian.
3: Ay hinaga tupon nga nana iti kabasko-basko gahangin sigurado magipong gigit.
0: Ayaw man ay dapat magusaw man mabudlay man makara. At least ro preparation baga no bagantayan yo man nya ni Raton man karaga mga kwan. Baybayon of course do haton karon yung Aklan River kara.
3: Abaw what do you get mo bagantayan ni mo pabantayan dato ka ta.
0: Ayaw dato na.
3: Indo na. Eh, siyempre, makaroon, nga na nga, mabalik.
0: Kabagay, bantayan niyang, pero siyempre, makagapos mo, magkita't may himo ka.
3: Dahil, pag dali na matapos yung mong programa, eh, mabalik magkita ang coach station, ay, atong bantayan.
0: Oo, bantayan, tagad dato.
3: Ha, parara.
0: Kung may chance, ha. Chismuso, kagit imo, ha.
3: Kung may chance, ha. Waswasan tiyagi, tumalar.
0: Daga mo gitaro pagka chismuso halinto sa malinaw pagtuya.
3: Paano kita makabuhit balita kung di kita makichismis?
0: Hindi nyo man. At least may pugos, no? May pugos.
3: Oo. At least may pugos sa rato mga kuhan. Bagay, makabulig yung kita. Makaform kita sa atong karang komunidad. Matuntuod yung balita.
0: Matuntuod yung balita. Matuntuod. Ay, sige yun ah.
3: Hindi pa, masa ginapadali, mulat ako. Hindi na pa, istorya kimo ay.
0: Oo, oh, may nadoga ka pa, Maton.
3: Ay, sige na nga, katumara-ara. Anyway, din, ito ka na, natipon ka ng mga report ha. Sa ito ka na pag-secret lang ito, mga kapag-station man, ikalas ng mga provincial sa Aklan Report. Magaling sa Kalibu PNP, ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Chismoso kita si Katropang Christian niya. Sige. Okay, Barlen De Los Santos. Good morning, Ed.
1: Good morning.
0: At tutok man makaras sa aton karagapaga ililiban. Okay, Stanley Candelario. Ag sa Candelario family. Inauna, karon sa may barangay Sigkay. Good morning.
1: Good morning.
0: Kampura na to na. No, good morning, Gid.
1: Good morning.
0: Kulas family. Okay, Mrs. na kay Anna May Kulas. Good morning.
1: Good morning.
0: John Drilo Navarro. Good morning. Oy, shout out to na karon sa may barangay Pulo Banga. Bo, nagapinamati mo na makarasanda.
1: Good morning.
0: Agsa Ruel and Junior Barber Shop mga katropa. Good morning, Gid.
1: Good morning.
0: Sa mga katropa na to makara. No, nga nagatutok ka. Daw sa aton karigapag iliba makaroon na, well mga katropa, sigidas kita sa pagbato na itraya karang mga sobre natong pinagi, no, sa Santo na Next FM libo-libong papremya.
2: Exciting Pilipinas!
0: Pero paramitong karang mga katropa, no, kung maimo karang sang kabanigit Santon Gold Capsule or sang kabanigit Premium D3 Soft Gel Capsule or sang kabanigit Turbo Food Supplement for Men, kung wagit karon pero maimo karang lima ka mga sachet, it's Santon Gold Coffee. No, pwede naton nga gamiton para sa aton karang raffle entry. Halimbawa, no, mga katropa, nagbutang ka, no, sa imo karang sobre, ang ikaw ay magnaog, no, kasi every week pwede ka nga magdaog ka rin 3,000 pesos. So, ibutang ang gate sa envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Aga ihugog no, sa aton ka rin drop boxes. Ya karon mismo sa istasyon, Experto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kung magayugid, pero magapit ko na sa Mairgat Banga, pwede na itong ihugog na karon sa Ruel and Junior Barbershop mga katropa. Kung magapit ka man na karon sa shopping center, pwede mo man ihugog una karon di mo karanga entry na karon sa Farmacia Gomez. No, pwede na ron ha. Alright, sa para sa aton karanga grand draw, first prize 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000, agro aton karanga 10 consolation prizes nga tiga, 5,000 cash each mga katropa.
2: Exciting right? Pilipinas!
0: Alas 5:29 in oras aton karaga oras mga katropa. Sa dugang paginaton kara kapin oy sa aton una karon niya mga mister. No nga gakinhanggan it pang matibay nga haligi kapin kung sa inyo karaga hampakana ni Mrs. ba hampakana ni Mrs. Pwede ka mo nga mag-inom itay ka nga Turbo Dietary Food Supplement for Men, no, nga himo sa makin Klabo Waska. Bo, nagapangwasa kita na matuod, no? Rana ka nga binipisyo mga katropa, ginapanamin na kararong performance at satisfaction, nag-iban si Mrs. Ginapanamin naman kararong natural drive, aga ginabalik rugana sa relasyon ang inyo karang labing-labing na pahaba. Wrong energy at confidence sa paghulid ka kay Mrs. Guwas aga epektibo. Basta tanda, angin matibay gamang wrong kama. Alright, daya mga katropa ay produkto ito aton karang Yes to Halta Incorporated aga mabakal no, sa aton karang pharmacies, drugstores, nationwide.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ginagugabos, nagid kita mga katropa no, sa tempo ito aton karang pag-pangalaga ng Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa mga katropa na ito, niya nagtutok, nagmonitor. Pinagi sa inyo karang at tagsag ka mga radyo, abo-abo, nga salamat.
1: Good morning!
0: Aga sa mga katropa na ito, nga nag-monitor, nagpanagat inyo karoon niya mga mensahe. Pinagi man sa ito, karang Facebook Live, dako-dako, nga salamat. Ay, alda ba ni katropang alda, no? Hampakan git amana huron. Naglabing-labing ka mo, natural yata hampakan niya ron katropang Aljon. Mabudlay ka ron, wakat ginampak. Okay, mag-usi-usoy pa man si katropang Aljon niya na. Di bali ah, ako pa man una. Alright mga katropa, no, sa umahan, thank you so much. Saga mag-ililiba, mag-ililita, umangkita ka ron. Andaw ka rin ka Webes Sinaga. Naton ka rin ka programa ka ron, Exciting Pilipinas. Nangin kay bahan na to, no? Ropang Cipril Kit Palmon sa aton karang head technician sa Kaibarit aton karang patrol sa tropang Christian Villanueva para karon sa aton karang police report. Sa lagan man it aton karang station manager, katropang Janali Nascanya. Sa aton man karang CEO President Dr. Remilito Oy. Kuman di nyo karon nyo nangin kibahan. Ay dali lang may pag-agas pa oh. Kinalim Florenzo Nadura Islao, good morning gid ko no. Sana nga pinamati, grabe tribay ni katropang Alchon. So man ang mga katropa, ako rin nyo karoon nyo nangin kibahan, katropang RR Kulas. Nga nagaywana, itmayarayad karang agahon. Ina XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo dok, ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, na hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info muna tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano, sa pagtatala ano, ng, sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases. Ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc. Ito pong heart problem. Ano? At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano? Or sa mga artista, si Joey Paras. Ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan. Ano? So pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
2: So ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo. No? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano? Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagba-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, magfeel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So, marami, ano. Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun. At o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso. Mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede ito mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts. At saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so ito ang nagko-cause ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat na dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong imo-monitor ang inyo pong heart area. Yun, sa mga kabayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang ano, monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area. Ano? So ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ano, na pwede rin yung pamamanas, ano eh? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
1: Mm-hmm.
2: So kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako ha. Sa mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, ay marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
2: kasi
1: mga,
2: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong pong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yestro Health Clinic, ay magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
2: Oh.
1: Bigla ka nalang matutumpa.
2: Meron nga tayo nababalita na ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata
2: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang minsan, pinipiling edad
2: wala,
1: to.
2: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina dok, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Dok, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
2: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ang antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun. No?
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yun yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods, eh ang lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan, at para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rom, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, lumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na
5: iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
7: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magzanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa ating pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa ating pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Research lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-aray sa atin pong mga mata. Ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano, to cure the disease.
2: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi
1: yes,
2: pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
1: Mm-hmm.
2: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic, ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
1: Mm-hmm.
2: Eh, wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama, oh.
2: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain, ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.
1: Mm-hmm.
2: Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman, minsan ganoon talaga yung ano, concept ng ating pong mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, na, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na.
2: Uh-oh.
1: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit, no.
2: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo tama ba yung pagkain namin araw-araw. Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng atin po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
12: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
1: Maya Danya Gaon Luzon, Visayas, Mindanao, Mayagadlaw, Filipinos, sa Labrador World. Ako si Katropang Mariante. Yan ang mga hotlines, makanyadlaw at Miyerkules, July 8, 2026.
2: Headlines.
1: Pagparang sa kanyang headlines, sa ng balita lokal, pagdaga itbago niya pagkaon para sa pasadyante sa barangay Uyang Libagaw, buwis buhay ng natabog sa suba sa kairugin na pahabok ng plastik. Samtang 40 anyos nga driver na buwan baril matapos serbihan it search warrant rubagay sa barangay Minaleso. Katumanya hotlines balita, National Defense Council ni BP Sara ginpamalibaran nga nag-walk out sa impeachment trial. Samtang PBBM ginmandoro whole of government approach sa pagpahaumit sang ka super typhoon. Katumanya hotlines balita, international masobra 10,000 nga katawo ginbakwita bangod sa mapnagon nga wildfire sa France. Samtang National Electric Grid at Cuba magsak bilog ng nasyon na wadani kuryente. Sa tumanya balita, entertainment, Jericho Rosales ag Maris Racal ginkabig nga best actor ag best actress sa Eddie's Award. Sa tumanya balita, sports, Cristiano Ronaldo emosyonal sa uling pagpasakop sa World Cup. At sa tumanya health news, masami nga pagpugaw ag kakulangan itug nagapataas at risgo at type 2 diabetes.
0: Express Balita sa Agahon. Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
1: Ag sa maritalimat, balita lokal, larit man kato ni Santon Vitamin C. Sa pihakit kalisod, ag paging delikadit mabasko ng sugit tubi ag suba, padayon gihapon sa pagtabok gamit rugin pahabok ng plastik, rupilang individual para makapadaga ita supply pagkaon para sa mga estudyante sa sityo ag Batuan Elementary School sa barangay Uyang Libagaw. So kay Grace Esto, video uploader, masyadong magayo or distantiate kada sityo o rason nga ginakinahangan nandang magbakta sa magtabok sa suba para gamang makaabot sa ginaagtunan. Pasigun sarang abuton it mga motorsiklo ro andang lugar bangod malisod o kun wa pa na develop rodagan. So dai mo gaki sigon sa video nga anang gin-upload sa social media, hay ana man nya mamanghod kun sa scene apisar nga buwis buhay ro andang pamanaw, hay pa dang gihapon sanda para makahatod it pagkaon nagbugong sandang mga estudyante. Din kasultanan sigon it mga ginikanan nya magpatindog it temporaryong pag-istaran it mga inunga mga pits eskwelahan para hindi sanda malisdan sa pagpanaw. Magawa sa mabasog nga sugog it suba hangkat man sa mga residente o masami nga landslide sa ginaagyan niya porsyon it kabukiran. Dugang pa ni Grace nga grabe nga sakripisyo magkaroon. Hayro sa mga ginikanan it mga inunga sa pagtukad sa andang ginaitiniran para mahatdan nga mang sanda it mga kinahanganon ag pagkaon.
3: Mga isang oras na higit po yung lalakarin nyo mula amin papunta ng Sitio ang Dabon. Hindi naman po araw-araw yan na ginagawa nila. Pero madalas po nilang ginagawa yun kasi ang trabaho po nila is doon po sa amin, sa bukit. Ginagawa po nila yan kasi para mas mapabilis yung paglalakad nila papunta dito sa mga nila, eskwelahan or sa pamilya nila.
4: Kung makikita nyo po talaga yung daanan, sobrang delikado po para sa mga maliliit na bata. Kaso lang, syempre, wala po kaming magagawa dito kasi ganito po yung daanan talaga sa amin. Mga landslide, then ilog, tapos siguro po nakikita naman po nyo sa ibang mga video ko. Ang hirap po talaga, ma'am, dahil sobrang layo po at hindi kaya ng araw-arawin ng mga estudyante yung papailaw doon. Ay naghinyo sila dito na magkaroon ng bahay dito. Yun nga, mahirap sa kanila na sila doon na sobrang delikado. Pero po yung mga magulang po nila, yun po yung sobrang nagsasakripisyo kasi parang yung iba, inaaraw-araw na kasi nga, wala ka namang makukuhanan halos ng pagkain. Lahat sa bukid talaga manggagaling.
1: Through video uploader nga si Grace Asto saan naman nga pagpahayag.
0: Express Balita sa Agahon.
1: Ag sa tapusan man niya balita lokal, ginserbahan ni Search Warren at Lasso PNP Rosang Kapanimagay sa barangay Minaleso kahapon na late Martes, Julio 7. Inkilala subject person niya si alias Ricky, 40 anyos, ang ka-driver, ag residente na sambit ng lugar. Kay Police Captain Dexriel Tortuya, officer in

0: charged last month sa police station nga recover sa bayad subject person o sang caliber 38 revolver nga loaded 5 bala, sambilog nga lumang magazine at caliber 45 pistol aga luma nga hand grip it hindi pa matumod nga kalibre it barila. Sa pagpangusisa, wa pa, kunwa it may pakita nga dokumento sa natungdan niya maarma si alias Ricky. Unang karamay pilang reklamo ngayon na batang ng mga kapulisan angon sa pagpinagupok it barili subject person. Ilay manangin paidam sa validation at intelligence operative agad makumpirma hagin applyan gon it search warrant. Sa magkaroon una gon sa kusudiya it laso PNP ro subject ag posible magpangatubang sa kasong pagabag sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Aton nga na-recover karahay isa nga ka caliber 38 nga revolver may sugod ra nga 5 mga live ammunitions sambilog nga daan man yon nga magazine it caliber 45 nga pistol daan man nga hand grip it baril nga din aton masayran kung ano nga kalibre pag aton imong nga ginpangayo ano it papel na hanungod sa dayang nga mga butang nga na-recover naton ka na iwag it imot hapakita doon nga nino do aging dahilan ka nga haman it kinapla na itong mat-search warrant ay nanungod sa mga reklamo baga it mga magapit manuna sa anda nga imorahay nagapinagupok ito ang nga baril. Doon ato nga iga file karakana isang bilog ay ano, section 28RA10591.
0: Police Captain Dexrel Tortuya OIC at laso PNP sa naman nga pagpahaya.
2: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropang Philippines na nagtamalasay sa 19 Bisaga. Ag sa mga detalye man, palita national ng tamagkatong Santo Plus Gold Herbal Capsule. Gain pangalibaran it defense team ni Vice President Sara Duterte na nag-walkout ro andang lead counsel ng sa attorney Sheila Sison samtang inasabat ito prosecution na pangutan ni Senator Judge Risa Hontiveros sa ikawang adlaw it impeachment trial kahapon Hulyo 7. Taburay samtang nasabat ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan rupangutanan ni Hontiveros kung magkabig ng impeachable offense her grave threats ni Vice President Sara Duterte kontra kanday President Bongbong Marcos Jr. First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Aglite First District Representative Martin Romualdez. Natungay pagsabat ni Ligutan, ginmit lang karanga nagahimoy sa sigonit eksena sa attorney Sison matapos karang matupang dan yung nagawar abogado sa session hall. Sige naman yung nagbalik si sa attorney Sison matapos imaw nga masitan ni Ligutan. Sa press conference, ginklaro man ni defense spokesperson attorney Michael Poa nga wa nag-walkout si Sison kundi nag-agto gamang sa banyo. Kana nga normal gamang rupagawa ita makadali sa sangka mahaba nga pagpamati ag maskin sigon imaw hay pilang beses man nga nagguwa.
2: Express balita sa gahon.
0: Ang tapusan man ni balita national gimandugo ni President Bongbong Marcos Jr. rupagpatuman it Hall of Government approach para sa pagpahaom sa ginagauman nga pagsugod isang ka super typhoon makaroon ni Domingo. Kay Palace Press Officer Claire Castro ng pag-angot ng palasyo sa NDRRMC para siguraduhon rung kahauman it gobyerno. Kay bahan man sa mando it presidente rung pagpatigan it pre-disaster risk assessment scenario meetings sa mga apektadong regiona. Ingapay daw man sa widest alert rung mga response clusters it NDRRMC ag RDRRMC. Imaduan man rung mga lokal ng gobyerno ang pisan ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas sa kadelikadong lugar ang kagawasan it mga evacuation centers ka kibro pagplastar it livestock equipment zones para sa mga sapat. Imaduan man rung mga ahensya nga magpreposisyon it rescue teams, relief goods ag iba pang essential supplies o sisaon mga alternatibong ruta ag magpatigan inspeksyon sa mga critical nga infrastruktura. Iba sa direktiba rung pagpatuman it sea level o kung sea travel ban kung kinahanganan nag sige ng pagbulig sa mga vulnerable sector at pagbantay sa mga sakit ng posibleng daga at pagbaha. At para mga sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagbalor 61 pesos 0.49 centavos.
2: Express, balita sa gahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa malitaliman balita international nga tumangkatong Santong Plus Coffee Mix. Masobra 10,000 yung mga residente rin bakwit matapos sa sangka mapnagon yung wildfires na bagat na ni France mapit sa border at Spain. Ito mabili niya hindi makontrol at maotoridad doon sunog ng magdawon sa halos 4,600 hektarya ang kaugtaan sa idagom it French Pyrenees. So, official din sa isa tawon rin ninahan kay ibang rapat nga bomber. Sa malinsangan at siyempo mabaskog nga hangin, ginagauman nga mas pang magkalhitro kagayo. Mga sa kalit-kalitan nagpadagon ro European Union apat ka mga water bombing aircraft pa halin sa Cyprus ag Sweden kama naman it masobra sanggato sa mga bombero para magbulig sa mga emergency response team sa Banway Trivelac mga pizza syudad night wildfire toward it France kung siyang gisarado sa publiko ro parte at ruta para tawan itdagan operasyon it mga bombero. Toro grabing init niya na experience sa France agi pang nasyon sa Europa kung magtaliwan niya bugan o nagpamagas magapan niya kagugtaan kara rason para mas madali nga magkalhit ro mga wildfire.
2: Express Balita sa Agahon.
0: Balita international nakaka-experience magkaroon ro Cubite mapnago niya power outage matapos magsakro ang national electric grid ko Lunes oras sa Cuba. Operator at Cuba nga UN Eagle pinag-collapse sa bilog ng electrical system at nasyon na rason para madugaan at kuryente ro kapin sa 10 million niya katawo. Sigan pa itong otoridad o rason at total blackout apang mabuhay ko niya problema sa nasyon na rupang uman-uman niya power at taliwan niya buga na eksperyensya gano'n ro Cuba at pilang oras sa pilang adlaw nga brownout pangod sa lumang power infrastructure at kakulangan gasolina para sa mga planta at kuryente. Grabe parayat matinding krisis o ekonomiya ag limitadong supply at enerhiya. At ang kumanya mag-collapse, halos 2/3 gone it nasyon, ruuwa it kuryente.
2: Express, balita sa Agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ag sa mga detalye man, balita entertainment nga itong magkaton premium. Yan kinagasan dahil Jericho Rosales ag Marisa Cal bilang pinakamayad ng artista sa ika-9 ng Entertainment Editor's Choice Awards o kunda Addis nga ginhiwat ka Domingo at gabi Julio 5 sa Pasay City. Sa awards night, ginkala si Jericho bilang Best Actor sa pelikulang Kason samtang si Marisa Best Actress para sa pelikulang Sunshine. Sa nagsaktan sa speech, emotional si Echo, samtang ginamit lang roan ang ina nga may Alzheimer's disease, pati uong roan ang pamilya, girlfriend niya si Janine Gutierrez. Samtang si Marisa, nagtauman at minsayit pag-aom sa mga nag-aagit mabugat ng hangkat sa kabuhi, aginingan yung rotanan niya bumangon at hindi madugaan yung kumpiyansa sa kaugalingon niya. Ruda Edis nga ginorganisay Society of Philippine Entertainment Editors sa Conspeed hay dagunan niya pagpasidungog nga nagakilas tumagsahon niya kontribusyon sa industriya it pelikulang Pinoy.
2: Express balita sa Agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa malitali man balita sports nga tumagkaton ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Natapos ko nung makasaysayang karera ni Cristiano Ronaldo sa FIFA World Cup matapos mapierde ro Portugal sa Spain sa score na 1-0 sa round of 16 na ginhiwat sa Arlington, Texas. Nag-isaghanan niya goal ay halin kay Michael Merino sa unang minuto at second half stoppage time na nagtao itdagan sa Spain para makasood sa quarterfinals sa gubusan niya nagpatalsik sa nagkaribal halin sa Iberian Peninsula. Matapos uling pito, uwa na pongga ni Ronaldo ng ro emosyon ang napag-uha samtang ginapalakpakan ng mga taga-suporta sa sugod at AT&T Stadium. Sa edad ng 41 anyos, nagtapos siya ng World Cup career na may kabilugan niya 27 appearances pangaiwa sa pinakamabu sa kasaysayan kasunod ni Lionel Messi. Samtang nagpapili niya kugang sa anang koleksyon o pinaka-prestigyosong tropeyo sa patag-it football. Das pumarahang pangin kumpirma ni Ronaldo nga regoan ang uling World Cup sa pag-appear ni Portugal gubusan na nagwakas sa sangka makasaysayang kabanata sa patag it football.
2: Express balita sa Agahon, XFM Health News.
0: At para man sa nagawin health news portion, ginapakita it mga nagkainyay niya pagtuon nga rumasami nga pagpugaw o kung kakugangan sa tugay pwedeng direktang magkapataas at tsansa nga magangkon ni rusang katawi type 2 diabetes. Sa mga eksperto kung ang rutugog na bubudlayan rugawa sa pagproseso it glucose o kung blood sugar. Kung karanag na ba abilidad it mga cellula nga na mag-responde sa insulin nga importante agad makontrol ro ato niya blood sugar level. Sa bilog sa mga nagpaunang epekto ikakuha ni tugog pero pagtaas it insulin resistance. Sa pila ka mga pagtuon, nakita ng mga taong nagatugog at mas manabasan o mga oras kada gabi, hay may mas mataas nga posibilidad yung makaangkot cellula nga bukongon sensitibo sa insulin nga nagresulta sa pagtipon at blood sugar. Sa pahayag man niya, rukakulangan itugog, hinagapabago sa balanse at mga hormones sa ato niya gawas. Nagapanaba right leptin, hormone yung nagatao at pagbatsyag nga busog rusang katao, samtang nagapataas man o grelina nga may kang tanan sa gutom. karamas pa sa Miro, sobra nga pagkaon ag makadugang at bugat sa gawas kasang bilog man sa kilang risgo para sa diabetes. Kinapanungdong at may eksperto nga robustante at regular nga tuhog ay isang importante nga parte at pagmintinar at ikayong gawas sa agpaglikaw sa mga sakit kapareho at type 2 diabetes.
2: Express, palita sa gahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dertama la size 28 sosag. Agri mo balita ang tipong bilang aparsat AXA Farm Natural Philippines 96.5 kalibo makanyadlaw kadit Miyerkules sa July 8, 2026. Agri balita ang Gato Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix sa Turbo Deter Food Supplement for Men at Premium D. Kamanang Vision X Plus Softgel Capsule, o capsule lang para guide sa ato niyong mamata ang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Mad Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agrima produkto at Yes to Halt Incorporated, o Premium D3 Coffee Mix, Santo Gold Herbal Tea, Santo Gold Coffee Mix, Sus the Pain, and Clear Skin Gluta Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
3: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: tayo.
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Secret of health. Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
9: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
8: Okay.
9: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot teg sa aton sunod nga panimalay.
8: The secret of health. Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga waisang instant solution.
9: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
8: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kay tiara lang na sa guwa mo. Dini mo ma-mention yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yan ang mamuni-muni ka lang gid nga
9: budlain ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
3: Santon Plus Gold,
9: ang Santon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
8: The secret of health.
9: Ang moringa nga sangkap sa Santon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
8: Short term ikaw.
9: Yes, so
3: Santon Plus Gold.
9: Ang isa pagid sa manami man, ang mangosteen nga sangkap sang Santon Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema was nga mag-weak na karon, ti ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
8: The secret of health.
10: Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline,
0: Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C.
9: Para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian. Lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan. Ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josel sang liabi nga amo ang vitamin C.
10: The secret of health.
11: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
9: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
8: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
9: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
8: Oo.
9: More ka sa ginatuag benefit.
8: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
9: Mm-hmm.
8: So kung hindi ka mo katulon, ka gusto nyo gid mag-inom kape eh.
9: Mm-hmm.
8: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Toling glutathione isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa ulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
10: The secret of health.
8: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamodas ang inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
10: The secret of health.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
12: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
13: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Live Testimony.
14: Ang hinita ko, ito po ako. Ginahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
3: Mampibili sa mga butika.
15: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mapahuro may kabulig it pag-inom it Santon Plus Cup Mix. Bangod raya misang cup ka pareho it mangustina, moringa, and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santon Plus Coffee Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Pero Santon Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
16: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide Put That Plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:42 na sa gahapon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat! Bullseye!

0: Hoy, good morning! Good morning! Maayad-ayad nga gahon, Banwa. Maayad-ayad nga pagpamati. Good morning! Sanda ka nga mga radyo. Sa aton ka nga mga suki, mga katropa, bilog nga probinsya, Itaklan. Hoy, welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad. Adlaw kita makaroon nga Miyerkules. Good morning! July 8, 2026. Samtang riba nga mga katropa ta nagapopahaom na sa trabaho, klase, opisina. May mga importanteng pag-anawon. Kapi-kapi ang anay kamuro na ha. Kanamiton nga kapiron na Santon Gold Coffee Mix mga katropa.
1: Wow!
0: Morning! Sa aton karang mga igmanghod nga mga nagapopahaom nga mga tricycle driver. Kaya na pa man yan ni riba na garatsada. Morning ha. Mga negosyante ta sa Banwa Itkalipo, Kabilugan nga probinsya Itaklan. Na sa Maislaid, Boracay. Good morning man sa mga kaiping tanga mga kaprobinsyahanan. Probinsya Karaitkapi sa Antique, Northern Part it Iloilo. Sa Romblon, Masbate, Southern Part it Mindoro. Ayan nga pagpropamati kinyuro na. Iba nagapupahao man sa posibleng pag buhos ita ugan. Suga ita habagat ha. Nakasugod na rong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Good morning! May klase kita makaroon, may opisina pa. Ah, sa aton karang nga mga igmanghod, kapimparo mga empleyado naton sa gobyerno. Mag-amat-amat na mga katutok. Good morning! Good morning sa mga nakatutok online. Nag-apropamati sa aton nga Facebook Live. Good morning! Aton nga mga viewers. Good morning! Good morning! Mga OFW naton sa abroad, ha? Na ang kamustidigang. Sabayang kamurutan. Ano, mga igmanghod naton nga iya sa Pilipinas makaroon, bisan siya man nga parte ta nasyon. Basta may internet sa morning. Sa mga nakatutok man sa aton karang YouTube channel, mayad nga pagpropamati ang una. Ang kamo, standby ka. Sa mga nakamonitor man sa aton karang radio application. Yun, sa basta may internet kita, di kita malugi kara. Sa aton karang mga katropa, magpropamati mga balita. Iya sa aton sa Banwa Itkalipo, ag bilog nga probinsya Itaklan. Good morning. Morning anay kay Mama Medina Beltran Tia, dagahon po nagka-highlight sa tayo mga morning. Good morning. Ay, TJ Noynoy Igtanlog Solidad Noy, good morning una sa San Francisco, California. Nagapropamati yon. Good morning. Good morning. Happy birthday kuno kay Sir Odon. Ay kay Tay Odon. Good morning. Good morning. Happy happy birthday. Awesome. Ang tagalira ng birthday ha. Atong ating ispesekretary si katropang Odon Banjo. Good morning. Good morning. Happy happy birthday. Well, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Sin yun si Inday. Bilog sa mga ginabantayan na mga katropa iya sa Pilipinas. Roraya karang pagsugod. Ita super typhoon nga si Inda. Kaina nakasugod na sa aton karang Philippine Area of Responsibility, Roraya karang bagyo no, agin pangayanan yon. Roraya karang bagyo nga si Bagyong Inday. Mga katropa, no? Agdaya karang bagyo, pangaywang bagyo ra sa makaroon nga bugan nga rait ng July. Gina-expect pa gani ita pag-asa nga basi may mga daywa pa no ka mga bagyo nga magsugod sa dayang July bago magtapos ro bugan nga rait July. Anyway, kabuabo nga mga lugar na makaroon mga katropa rong gin suspended ro klase. Ha, sa ibang mga lugar bukod ta tiya sa atonda. Sa Metro Manila, may mga suspensyon na ita klase, no? Siyempre, ito sa may parte karait Luzon. Sa may Northern Luzon. Kasi ro, Northern Luzon, may mga lugar nga ginpaidagom na sa signal number 1. Magayo-gayo paro bagyo, pero raya, pagpupahaom mga no? Ita aton karang pag-asa. Nga gin paidag posible basi mabot pagani sa signal number 2 ro bagyo sa may parte kara ita Northern Luzon, especially na sa may extreme Northern Luzon ang mga katropa sa may Batanes no, dayarong mga lugar nga kun maghabagat ay itaday kara nga mga bagyo. Pero mga bagyo tabi makaron hay masyado ta kabaskog. So kabo nga mga lugar ang suspendido ro klase nasa Metro Manila, Northern Luzon, mga signal number 1, Negros Island region no, suspendido. Iba nga mga probinsya di karon na mga katropa, una sa may Canlaon City, Negros Oriental. May cancellation man itanda kara nga mga. Now, kamusta ro dagagan itdaya kara nga bagyo? Sa iya katon uwa it direct nga abing nga magalanpol ro bagyo nga ra. Pero ro daga it bagyo is habagat. Kun wa matat bagyo, wa hagos kita it habagat. Mostly Sterlis yang gidro nakaapekto katon na mga katon. Makaron super typhoon. Dayang inday ag raya hay magadaga it matinding ugan sa western side it aton karanga nasyon. Magahapad ra na karanga pag ugan western part ita nasyon. Including Metro Manila mga katropa. Nga una sa kaibahan sa listahan. Oro probinsya Taklan wata madagara sa listahan nga bi may mga matinding ugan. Only Antique, no? Pero may mga probinsya kita kara or may mga kabanuhanan nga posibleng maapektuhan man it matinding nga pag-ugan iya sa aton sa probinsya Taklan, especially sa may western side it aton sa probinsya mga katropa. No? Ay malapit-lapit malaman ro Antique sa western side it aton katropa. Now, ro bagyo makaron nga gintawag na nga bagyong Inday nga may international name nga Bobby. Ag sa latest makaron nga reported pag-asa, well, Inday is super typhoon. No? Una na nakasugod sa Philippine Area of Responsibility, sumugod na kay inay taga-aga. Dagaro maximum winds or anang kabaskog ithangin is 185 kilometers per hour. May pagbugso nga nagabot sa 230 kilometers per hour mga ag nagapa northwest roana karanga dagagan sa kada sigon nga 25 kilometers per hour. No? Sa makaron wa gina expectar nga magalanpol ro bagyo. Bisan siin nga probinsya sa pero ginapabaskog na rong habagat. Agrong habagat posible nga magadaga it matindi nga pag-ugan. May mga pagbugso man ithangin. Ay, gumagabagat, mabaskog man o hangin. Ag, delikado rong kondisyon itaton nga mga kadagatan, mga kadagatan. Now, rong mga lugar nga, naging paidagom na sa signal number 1, Batanes, Cagayan, kaibahan yung dikararo Babuyan Island, pero northern, ag central part it Isabela, Apayao, Rosa ang eastern part ita Kalinga. Una sa may porsyon ita Aurora ag Catanduanes. Na signal number 1 ron, although makaron di pa mabatsyag ganito kasi ginapupapahaom pa ang ra. Mga katropa pero batsyag na kararo mga kabaskog gunit hangin nga 39 to 61 kilometers per hour. No? Ag expect ron within sa 36 hours mga agrong padayon nga pag baskog itabagat. That's why nga ginexpectar nga may mga mabaskog nga buhos ita ugan sa western part itaton karanga nasyon. Including iya sa aton man na sa probinsya kara ita Aklan. May mga pag-ugan nga ma-experiensyahan kara kita mga sa mga masunod karanga mga inadlaw. Now, para sa latest pagid nga mga development. Sa dagagan itdaya karanga bagyo. Good morning ani kay Erlo Abayo na. Gapa shout out kita kami ya sa Pinamukan baro mga ML boys. Good morning gid na ha naga monitor. ML yang ani kamutot. Sa aton karanga mga katropa ro na nga naga propamati makaron nga gabi. Good morning. Kay Sir Noel, Tamagos Senior. Oy, good morning una sa Tamagos Delicacies ha. Good morning gid na. Good morning. Naga propamati gid katon makaron nga. Kaya Miss Jolene Antonio, good morning man watching makaron sa Magsaysay. Occidental Mindoro. Good morning! Morning. Si Koy Koy. Good morning, pare Koy. Ag sa mga kamote van drivers, una ko no. Aba, pa-shoutout sa mga kamote niya mga... Good morning! Good morning. Maria P. Temporasa, good morning. Aba ni Mama Medina, birthday baby may karoon ni Tay Odon na Banjola, no? Sinuwa na kakilaki Tay Odon. Kilangang kilaga kita. Ani kasi 25 years old. Mga katrupa. Good morning. Happy birthday kay Tay Odon Banjola. John Satiro, good morning. Naka-IFB Live makaron. Una sa Mabilonyo, Washington. Good morning kita una. Nag-monitor makaron nga gahon sa aton nga pag-pangalaga. Good morning! Naka-antindi, nag-Uncle Charlie, ha? Sausa, sa Sausa Family at Conception Family sa Linto. Good morning! Kita na. Jean Rintilio, good morning man. Mayad man nga pag-propamati kay Mark Pugak Bilyesa, it's si Rodo Banga. Pero may kita nag-apinamati ka aton. Good morning! Good morning. Now, ara makaroon rong latest nga dagagan it bagyo. Robagyo, nakasugod yata ha. Sa aton nga Philippine Area of Responsibility, mga katrupa. No? Agro bagyo nga ra, grabe ta kagapad, kabahog. Pero ana ka na nga sirkulasyon, hagos bilog ng Pilipinas, kaya na nga takpan. Itadaya ka na nga bagyo. Pero, related makaron sa weather forecast at pag-asa, makaron nga gahon, pamatian tanay. XFM Weather Update. Weather Update. Bullseye! Oh, dali ang dodoy. Audio.
1: At ng 4 a.m. location po niya ay 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong si Bagyong Inday ay wala pa rin naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos paakyat po itong bagyong si Inday ay makakaranas din po tayo ng malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto nitong bagyo. Makikita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa may Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan lalo na sa dalapong hangin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin by Thursday po, July 10, ay by Friday po, July 10, inaasahan inaasahan po natin, hihila po ito ng southwest monsoon. Magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po nitong habagat. At maghanda na rin naman po tayo dito sa may northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din nitong bagyong si Inday. Para naman sa ating forecast na paulan ngayong araw dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Sultan Kudarat at Sarangani. Habang paakyat po ng track itong bagyong si Inday, ay umaakyat din po yung mga areas na makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. Bukas po inaasahan natin dito ito sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Para naman sa Friday, July 10, dulot ng southwest monsoon, mataas ang tsansa na malalakas na pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro at Antique. Orange po ito. At dito naman po, yellow naman po or 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Palawan. Dito naman sa Batanes ay dulot po ito ng bagyong si Inday. So yung mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito, lalo na po dahil sa enhancement po ng southwest monsoon, pinapaalalahanan po natin na mag-ingat at maghanda at ugaliin po natin tumutok sa mga updates na nilalabas ng PAGASA at makinig po tayo sa ating local government units, lalo na po kung may paglikas po tayong kailangan gawin. Para naman sa hangin na inaasahan po natin dahil sa enhanced na southwest monsoon at yung paligid na itong bagyong si Inday, itong areas na to hindi po to under ng any tropical cyclone wind signal, pero inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw, posible yung mga bugso ng hangin dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Bukas naman hanggang Friday, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas na malalakas sa bugso ng hangin. Dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon or nung paligid nitong bagyong si Inday. Wala pa naman tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seabirds ng ating bansa, pero pinapaalalahanan na po natin mga kababayan po natin dahil posible mamaya po magtataas na po tayo ng gale warning. Malubhang delikado po ang paglayag lalo na po dito sa eastern seabirds ng Visayas at Southern Luzon, pati na rin dito sa may Luzon area po, Northern Luzon area kung saan posibleng dumaan din po itong bagyo po natin. So yung mga kababayan po natin, mangingisda at may mga sasakyan maliit pang dagat, sa ngayon, kung kakayanin po, pagpaliban pa muna ang pagpalaot. At yan po muna ang update natin dito sa bagyong si Inday. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dlst.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: At thank you na sa aton karang DOST PAGASA sa pinaka-latest makaron nga weather sa mga katropa sa dagaganit daya karang bagyo, no? Well, iya katon sa Western Visayas, bukon kita it direktang maagyan ita bagyo, no? Rubagyo is sa ibabaw tana sa extreme northern Luzon. Pero aton tanga kabagakan iya is ugan. Ugan man lang, no? Pero kita nyo wa madaga sa listahan mataro probinsya. Ro Antique taro may matindi karang pag-ugan nga gina-expectar mga kasi madagagan pa ni mura sa red rainfall alert. No? Raton nga ra may mga igapagwa matakararo Visayas sa pag-aasa. Siya karaitak lang kasi hindi kita madagasa sa pag-inugan mga katropa, especially sa western side itaton karagat. Walter Miral Dodge, good morning ha. Nag-propamati makaroon karang agahon sa aton karang pag-pangalagad. Watching ito ba nag-kapi-kapi makaroon si Dodge ha? Una sa kwan, sa Ildefonso, Bulacan. Eman ang Linlin, good morning gidaw na. Nga nag-propamati makaroon. Samtang nagakapi-kapi ba hindi anay kuno ka pangambat si RR. Oh. At pero bisan na no mataka ko no ni mga tapos pagyapon sa mga tunara ko. Tapos kami may Diyaw ay. Yo, Montalban Siscar, good morning ha. Kay G. Rihinti Ascanio, good morning.
3: Good morning!
0: Nag-monitor, nag-propamati, makaroon ka aton sa aton karang pag pangalagad. Now, mga katropa, ano rin mga mainit nga mga topic kong aton karang bugubantayan iya sa aton karang pag pangalagad? Indo na aton nga igabasyada kinyo. Daya bang natabo kung nagtaliwan nga Domingo nga kaguluhan sa sugod ita BGMP sa Bureau of Jail Management and Penology. Kasi may pila ka mga jail officer ag dating warden rung posible karang masuspindi or base madismiss pangani sa serbisyo. Kun mapamatud-an nga may kapabayaan sa pagbantay at pagmonitor sa mga priso sa sugod it aton nga BGMP.
3: Good morning!
0: Aman, kasi may natabo nga gulo. May bungunan mga katropa sa sugod it kulungan it aton karang nga BGMP. Ha? Now, ano rin natabo kung nagtaliwan karang nga Domingo? Nga may mga na-ospital nga mga PDLs naton mga katropa kung nagtaliwan karon nga adlaw. Pero ginatanaw naton di kara is negligence, kapabayaan. No? Sa natabo nga rang insidente sa sugod itaton karang nga BGMP. Hamat may mga armas pata ito. Oh. Ginaduga un naton ro mga old school nga mga senaryo kasi pag priso ka, pag expect it may mga rambol o kung ano nga mga nagkakanapon. Katadugaw niya ni sa isip nato noon. Pero may una gihapon nga. Kapabayaan? Ha? Dating warden? Ngayon, doon na. Ito na istoryahan. Siya sa atong karang pag pangalagad mga katapa. May isang kababayi ginaligar biktima it identity theft. Mga katropa. Nakulong. Matapos nga papanaugan ita warrant of arrest. Ha? Ano na ng kaso? Cybercrime. Mga katropa. Now, ro kaso, idtot agin pasaka sa Malaybalay Bukidnon. Oh. Ag daya karang nga biktima nga nagapanangison nga hamat imout ah, nga what I mouth ka idea sa ginpang ubra kung posible nga may una nga identity theft nga natabo mga katropa. No? Cyber libel. Cyber crime. Kasi pag pinailan ka it kaso sa cyber ita nga konektado sa cyber crime anywhere in the Philippines pwede ka ting mapailan it kaso. Ha? Aman. Kasi bisan siin pwede makabasa, makakita iya sa Pilipinas. Basta may internet through mga lugar, pwede ka makakita or makabasa through internet. Mga katropa. Now, i-plasta natin doon na paano nga may mga maura nga mga identity tip nga ginatawag. Although, bukon ra it bago. Kabo-abo kararo mga naging biktima mga katropa. Agharat ama karon, may sambilong kitang igmanghod kitang aklanon. Nga na biktima itdaya karang ginaaligar nga rang identity theft mga katropa. Now, gimbuligan na ni Mayor Joris Sucro no. Sambit karang babaye. Pero ita, kulong ta paman. Medyo may piyansa. Ito na ato istoryahan niya sa aton karang pag pangalagad mga katropa. Now, iya kita sa impeachment, anay. Impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Day 2. Pangaywang adlaw. Day 3 yun makaroon. May trial hindo na. Sa kaso nga ni Vice President Duterte. Now, sa day 2, nakapokus mga katropa. Wrong prosecution. Ag defense panel sa Article 4 ita impeachment complaint. Dayro una nga gintalakay mga katrupa. Agdaya karang Article 4 is sa impeachment complaint is grave threat sa kontra kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos ag dating House Speaker Martin Romualdez. Di karang nagsintro mga katrupa rung kanyon it prosecution. It daya karang impeachment trial kahapon ito. Remember nyo ko November nga to nga dagon nga ginpagag ro presidente ag mismo ro vice presidente. Gintalakay ra sa dayto kahapon mga katropa. Although kahapon nakibot man niya ni Rutanan si Vice President Sara Duterte nag-adto sa Senado. Nagbisita imo ito bago pa man mag-start ro hearing. Ha? Mga katropa, may mapig-od man lang imo nga mensahe nga ginpabot. And after that, nakipag-meeting. Sana karang nga legal team. Ag wa man nagbuhay. No, kasi ma-start yung mandayin ro hearing sa Senado. Oh, ginistorya man lang ra na karang mga abogado, mga katropa nga nagarepresentar sa impeachment court una sa Senado. Now, ginpresentar rung una nga witness. It daya kara nga prosecute. Almost 2 hours nga ginsalang sa witness stand do dayang NBI agent. No? Agdi kara ginpakita rung video nga ginasugid nga may mga pagpamagag. Agdayang video, importante ra. No? Sa mga nagakaganabo. Kasi, napag-uwa o man ra online eh. Nagpa-preskon pa karon si President, si Vice President Sara Duterte. For 2024. No? Daya ka nga video nga may pagpamagag sa presidente, sa asawa, at sa dating House Speaker. Agrayang video, dayarong nagapanguna nga ebidensya para sa Article 4. Kasi nagapakita itseryoso nga pagpamagag sa mataas nga opisyal itaton. Now, rotestimonya it NBI, ginpresentara ita prosecution eh, andang witness. Kaibahan ka raro pila ka mga opisyal ita National Bureau of Investigation para ipa-explicar. Ruanda ka raro nga investigation sa nasambit nga mga statement or pahayag ni BP Sara ko 2020. Saray ka raro nga pagpamagag. Nga ginakonsider it NBI nga may seryosong pagag. Apuhi it presidente mga katropa. Now, sa part it depensa, sa defense team, mga lawyer, mga abogado ni BP Sara, ha? Ginapamalibaran mga katropa rung raya karang mga ligasyon. Oh. Ay, pauman-uman man eh. Ro, plastada, di same man sa Gyapon sa mga

0: Nga gusto nanda papunduhon rong raya kara nga trial o rayang impeachment trial mga. So while matanga nagumpisa na, nagdagagan na rong kaso na sa Senado, nagfile it ro legal team ni BP Sara it panibag-o nga rang petisyon sa Supreme Court nga nagahinyo nga ipapundo rong impeachment proceedings. So makaron padayon mataray kasi wa matatmando paro korte mga katropa nga abi punduhon rong trial nga ra. So mahugat-ugat yung mangkara kung ano magiging desisyon man it ng ano Korte Suprema, kasi pag humambat ang Korte Suprema di diretso at ninyo ang kung humambat imo nga pundo ay matik na pundo rong impeachment mga katropa. Now after kara ano rong masunod makaroon gina-expectar naton magapadayon rong presentation it mga witnesses it prosecution mga ag talakayon rong iba pa nga mga articles of impeachment yakip ka rong mga ligasyon may kantanan sa confidential pa datong nga mga unexplained wealth ag iba pa nga mga issue mga katropa no? Agdaya tanan tapuson nga i-presentar at prosecution bago pa man mag-presentar man it mga ebidensya rung defense team ni Vice President Sara Duterte. No? Now, kahapon, sinalang mga katrupa roon na nga witness. Witness halin sa National Bureau of Investigation.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Gin-explicar it daya karang taga NBI or NBI agent una ray karang in authenticate daya karang video ag ginakonsidera bira nga digital evidence mga
1: bullseye bullseye.
0: The witness is senior NBI digital forensic agent. So imo nag-explicar kung paano ginbusikad rong video online sa datong press conference mga katropa ni Vice President Sara Duterte ko November 2024. Ag saan na nga testimonya rubidyo nga ginpakita it prosecution same parihas o kapariho it original nga nabuo sa social media. Agwa it sinyalis nga nakita nga rayang video edited organ manipula or mahamba naton nga AI abi mga katropa. So gin confirm nga datong video parihas sa mga preskon nga naguwa mga katropa. So sa aton pa original to. Gin verify ag confirm nga doyon nga si Vice President Sara Duterte mismo ro nagahambag mga katropa. So gin baton ra it impeachment court rung mga documents bilang kaparte it ebidensya. Ha? Ro witness man ginpaidago man sa cross examination. Pag mag cross examination ro mga abogado ni Vice President Sara Duterte ro nag pangutan. No? So ginpangutan na to rung mga chain of custody it video ano rung mga paagi no? Sa plastada mga katropa. Kalabanan kahapon eh. Kabaabong objection. Ah, sa nasambit ka nga hearing mga katropa nga ginatanaw natin. Now, harap porsyon. Although kahabat ang mayadra. Pero naging pag-explicar, itraya ka nga witness. Gin cross-examine eh. Kukampo nga ita depensa. O nga ginsalang itadaya ka nga prosecution anda pa nga oh. So, di ka ra nag-focus kahapon sa dito more on video nga ginpresentar ita NBI agent. Good morning ani kay Master Christian Dorigo pare. Good morning.
2: Good morning.
0: Nag-propamati makaroon nga agahon katon. Okay, now, hara. Kay Opilia Alejandro, good morning man. Una sa Tondo, Manila ha. Good morning, Cloyd Beltran. Good morning, Agkay, Randy.